0: angot sa programa sang TESDA, ng mga training na ginakandak nila. Kasi may concern ka, feel free lang mag-comment dara sa post naton. Interesado ka sa mga ginakandak nila nga training. If you have any concern nga luyag ipalabot, later may katesda kita nga makaupod sa aton talakayan. Kung may ara ka pamangkot, pwede ka mag-send message dira sa aton post. Hello dira kay Sis She sa Merkado Publiko sang Coronadal. Shout out dira no sa aton iyang mga negosyante sa Pagaran Family, mayad-ayad nga pagpamati. Dira kay Kap Hukinio ang aton na market supervisor. Good morning. Sa aton nga pagpadayon, tagaanta Ligwa ang aton nga unang segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Psalm 34:18. The Lord is close to the brokenhearted, and He saves those whose spirits have been crushed. Sa iligay nun, Psalm 34:18, malapit ang Ginoo sa mga napaslawan, hinaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom. Tanan kita naka-experience at one time sa aton kabuhi sang loss o pagkadula, no? Pagkadula sang pinalangga sa kinabuhi, kon pagkadula sang saka importante gid, no, nga parte sa aton life. And hindi dali makaget over sa sina nga loss. Kung hadlok ka nga i-express ang imo emotion and inalikawan mo mag-go through ina nga pamatsyag mo, that's where you get stuck. And paano nga makahalin ka dara? Ina kon you allow God to help you. And may anong kapamaagi nga ginahimo na sang Ginoo sa aton. O ginabuligan niya kita to get unstuck sa aton grief. Number one, sa verse naton, nagapahayag ini nga ang Ginoo mismo ang nagaimbitar sa aton nga. Ara siya, no? He draws you close to Himself. Ara si Lord. He is close to the brokenhearted. Siya ang nagaluwas sa mga nagdulaan sang paglaom. When you grieve, daw matsyag mo do kalayo gid kay Lord, may mga amota na nga feeling kisa. But what you feel and what is real are not always the same thing. Ang kamatuuran amo ni hambal sang Psalm 34:18, God has never been any closer to you than when you are grieving, when you are brokenhearted, when your spirit is crushed. Dira pagid niya, ara lang gid si Lord, no? He is drawing Himself close dira si imo. And ready gid siya nga magbulig sa imo, magcomfort sa imo. Just acknowledge His presence. God grieves with you. Sa Isaiah 53:3, gina-describe diri si Ginoong Jesus as a man of sorrows acquainted with deepest grief. Messianic prophecy ining Isaiah 53, nahanungod kay Ginoong Jesus Kristo. And kaintindigid si Jesus sa ginaagyan ta. Okay, ginaagyan niya man ina, kagsubra pa dira. When you come to Jesus with your grief abyan, kaintindigid siya sa sakit nga imo na batsyagan. He is not aloof. He is not apathetic. He grieves with you. Ikatatlo, hinatagaan man kita ni Lord sang support group like our church family. We are meant to grieve and heal in community kapareho sa aton nga church family. Na importante gid, no, mayra kada small group because we're better together. Sa Romans chapter 12 verse 10 kag 15, pulong sang Ginoo naga remind, be devoted to one another in love, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. May nagakalipay, ga-celebrate kita upod sa ila. May nagakasubo, ginaunungan man naton sila sa ila kasubo. Importante ang aton presence, importante ang aton encouragement, ang aton pangamuyo. Salamat miyara kita sina nga community. And if you don't have one, you can find one dara sa inyo lokalidad. I believe miyara gidara sang Bible Believing Church is more than willing to journey you no, sa imong kinabuhi. Isip isa ka tumulo ni Kristo. Kaapat, God uses grief to help you grow. Tatlo ka paagi no, nga nag-grow kita sa mga kasubanan naton. Una, God uses pain to get our attention. Sa James 1:2-3, siling sang Bible, "My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure." Diba, mas damo ka ginagyan, mas nagabakod kapagid. Kag throughout sa imong journey with the Lord, mas makilala mo pagid kung sino siya sa kabuhi mo. Kag every time may another challenge, remember mo to kung ano tong ginhimo ni Lord sa mga nagriligad. Pambala mo na ito, no? Sa pag-atubang sa another challenge. Wala ka man ginpabayaan ni Lord, no? Kag through faith, mag-succeed gid ikaw in facing these trials. Mas magbakod kapagid, no? You will endure. Second, hindi lang focus aton attention ra kay Lord. He brings good out of bad. Naman ang basa Romans 8:28, sa tanan nga nagahigugma ay Kristo, all things work together for good. Remember the story of Joseph? Hindi man nami itong paminsaron sa mga utod niya, pero galito, preparasyon man atong natabo siyang naglabot siya sa Ehipto para sa greater purpose kag plan ni Lord. And third, He prepares you for eternity. Preparasyon ini, no, para sa kinabuhi kaupod ang Ginoo. Gina-purify kita ni Lord, gina-sanctify niya kita, gina-preparar niya kita sa eternidad. 2 Corinthians 4:17-18. Kalima, lagi sina, God gives you the hope of heaven. Kung ikaw nagtuo kag nagsalig kay Ginoong Jesus for salvation, hambas ang pulong sang Ginoo, you will spend eternity in heaven with God. Kag ina nga kamatuoran, ina nga paglaom will sustain you through your time of loss. Kabalo ka nga, hindi lang asta diri ang kabuhi sa sini nga kalibutan. Kay ang promesa sang Ginoo, makaupod naton siya sa wala sing katapusan dito sa iyaging harian. Gani ang encouragement ni Apostle Paul sa mga believers sa Thessalonica sa 1 Thessalonians 4:13, "We don't want you to be ignorant about those who have died. We don't want you to grieve like other people who have no hope." Lain kita ya mag-atubang sa kamatayon, kay may paglaom kita ya nga nakasandig sa pulong sang Ginoo. Kaanom, God uses your pain to help others. Redemptive pain, tawag sina ni Pastor Rick Warren. And it is the highest and best use of your pain. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Sa mga instrumento ka man, sa pag-extend sina comfort sa iban, agyan mo man ina, no? Kung paano kaging comfort ni Lord, amo man ang pag-extend mo sang comfort dito sa mga nasub-an. Tandaan nato, no? Ngara lang gid si Lord. Nagabuligan niya gid ikaw nga maka get over, no, sa sina nga deep grief nga imo nga gina-experience subong. In God's time, God will heal you. Amon ang aton nga pabalon subong adlaw sang Huwebes.
1: Oras na! Pilipinas!

17 minutos makaligad ang alas 8. Shout out da kay Brother Jacob. Ayad-ayad nga pagpamati dira sa may Thailand. Para dira ang Marvel Children's Choir subong sa Thailand ba kay miara dira sang international competition kaga sila ang nagarepresentar sa Pilipinas. Yan, suportara nato no ang aton iyang mga kabataan nga rinderi sa aton sa corona dahil. Hello, liwat kay Sis Eileen. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement naman ang aton nga tagaan Ligua. Dari kita sa aton nga action line. Idulong naman sa aton ni Miga Jen.

0: Online.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer isang free online BOSH training for SO1 private sector only sa August 12, 2026. Ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Saging pakadto sa Sitio Spring, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Bugos nga areas sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit, kag area sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Dalisay kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, Graphics Design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani Gensan, Social Media Marketing, a Paradigm Shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026, lights.camera.cybersecurity. Ini siya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility ID with date of birth or birth certificate kag valid school ID. Ang QR code ara lang dira sa FB page sang DICT Region 12.
0: Action!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster-ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soccsurgeon Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period, August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsurgeon FB page.
0: Action! Live!
1: Ang FEBC Philippines nag-iimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line!
1: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dagok to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan niyang mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action line.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action line.
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa tanan yung mga taga-Tivoli nga nagadawat na ang Howard Hubbard Memorial Hospital sang medical assistance halin sa LGU Tivoli. Mas dali na karon nga mag-avail sa mga serbisyo medikal kaparehas ang emergency snakebite care, inpatient services, kag outpatient services.
0: Action! Line!
2: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na, Pilipinas!
0: Action! Line!
2: Alas 8.34 ang aton takna abiyan. Diri kita sa aton nga talakayan portion. Istoryahan naton ining World Skills Philippines. So, idalaman ni sa mga programa related sa TESDA. This time, makaupo naton ang focal person supervising technical education skill development ng TESDA 12, particularly sa scholarship na tanyag sang TESDA. So, ari sa pihak linya sa ang aton telepono si Sir George Limuel Sarao. Good morning, sir.
4: Good morning, Miga Joy. Tama ba?
2: Opo, opo.
4: Good morning ag sa mga nagapalamati sa inyong radio station. Good morning, good morning.
2: Mm-mm. May World Skills Philippines na naman nga competition, sir, no? Kag pwede naton mapaintindi sa aton mga tagpalamati ano ang gina-highlight sini kag paano ni makabulig sa pag-mold sa world class skills ang aton mga kabataan.
4: Salamat, Miga Joy, no? Para sa information sa aton nga mga gapamati subong, ang World Skills Competition amo ni ang aton nga mga skills competition. Na gina-implement naton or gina-imo every 2 years dinhi sa aton nga tibok Pilipinas. So tanan nga mga regional mga regions magpadala sang ilang mga competitors and experts para sa World Skills Philippines. So ang magdaog sini amo ang magrepresenta sa Pilipinas para sa paabotay na World Skills ASEAN. So basically this is a skills competition, no? So diri ginapakita naton kung at par bang aton nga mga skills training ang aton nga mga bata sa world standard, no? Kung ang ilang mga competence ba pasado sa industry based sa industry sa tibok kalibutan.
2: Kag damo naman, no, sang mga competitors naton nga nakilala sa iban nga mga kapungsuran, di ba, no?
4: Yes.
2: Naga-excel.
4: Yes, Mega Joy, no? Actually, ang World Skills Philippines naton, may paabutay ta na sa subong na September. So, ang aton nga maging venue is ara sa Clark, Pampanga. Bali, si Region 12, may dosi kita kabilog na atinan na competition para sa World Skills Competition.
2: Wow.
4: So damo-damo ta nga mga upod sa September, more or less ara ta sa mga 80 ka participants ang dalon naton sa Clark, Pampanga.
2: Okay. So 12 ka competition intrahan sang Rehiyon 12.
4: Amugid, Miga Joy, kung pwede na kun isa-isahon para mabalanse sa aton yung mga gapamati, no? Si Region 12 magpadala sa aton kita sang mga competitors sa amo ning mga trade areas, no? So may ara ta sang automotive technology, amo ning mga tikayo sang sakyanan. Pero hindi lang ni tikayo sang sakyanan kay ang tikayohon na nila mga EV, mga hybrid na ng mga sakyanan.
2: Digital na, so, no?
4: Digital na mostly. No? May ara ta gapon ipadala sa cooking. Luto-luto na siya. Electronics technology. May ara man ta sa graphics design, pati sa aton nga hotel reception, ICT network infrastructure, mechanical engineering CAD, restaurant service, kanang servisyo ng mga waiter sa aton nga mga restaurant. May ara man ta competition dito. Software application development, wall and floor tiling, web technology kag ang aton nga welding technology. So dosi na siya kabilog na trade areas. Region 12 is aiming to of course bring home the bacon. Mega joy, no?
2: Yeah.
4: So tani ang aton mga gapamalapti suportahan ang delegasyon sang Region 12 sa paabutay nga World Skills Philippines.
2: Ayan. Subong todo practice na sila. Kailapit na lang, no? September na.
4: Oo. Though adlaw-adlaw na ang practice nila. Gina-monitor sila ni Sir Kim sa pag-practice nila, Mika Joy.
2: Mm-mm. From different TechVox schools na sang Region 12?
4: Yes, Mika Joy. No? May ara tas ang listahan po sa mga schools na nagdaog, no? Actually, aring mga competitors naton, experts, amo ni siyang nagdaog sa katong aton nga na-implement nga regional skills competition sa mga nagligad nga bulan. So, this is sila po dahil halin sa different provinces. Miguel Joy, may ara ta sa North Cotabato, may ara man ta sa South Cotabato, may ara man ta sa Sarangani, Jensan.
2: Diri sa aton sa Coronadal, ano nga school? Ang nag-participar kag nagdaog, may ma-mention ka ba, sir?
4: Ang during regional skills competition ng aton STI Jensen, nag-silver sila sa skills sa regional skills competition. Parehas sa hindi ko naman dumduman tong isa, Mika Joy, ba? Golden State College. Oo. Nagdaog po sila silver.
2: Oh, wow. So, mga kwan naman yun, no? Mga bunggaitan naman ni sila, no?
4: Oo.
2: May ara gina sila sang mga entries per me kada tuig. Ano ang mga in-demand ng mga training programs, kag scholarship opportunities nga subong ginatanyag sang TESDA diri sa Region 12 kay dira gid interesado ang aton nga mga tigpalamati.
4: Yes, because you know, damo na mention yani na sa TV kag sa mga diaryo na ang TESDA medyo dako ang aton nga scholarship subong, no? For may ara kita sa Training for Work Scholarship Program. May ara punta sa Tulong Trabaho Scholarship Program. Amo na nga ito niya mga scholarship para sa mga nagatrabaho na sa mga industry, no? Mga enterprise, pwede sila dira. Sa ato niya mga bagong graduate sa senior high school, pati sa ato niya mga out of school youth, may ara punta para sa ila, the Private Education Student Financial Assistance or PESFA. Sa aton naman yung mga unemployed, no? May ara kita ginatawag na Special Training for Employment Program or STEP. So this scholarship will provide them toolkits. So after nila sa training, may ara na sila gamiton para sa ilang trabaho. Mga tools and materials.
2: Okay.
4: May ara po ta Mega Joy, no, para sa aton nga mga coconut farmers.
2: Okay.
4: Amuni siya ang aton nga Coconut Farmers Scholarship Program or the CFSP. Pag mga membro ka sa aton nga PCA, pwede ka mo mag-avail diri sa aton Coconut Farmers Scholarship Program. Ang aton nga medyo bag-o lang na release, no? Damo pa, gapangita pa kami sang maging scholar. Amuni siya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act or katong ginahambalbala nilang diploma program na tatlo katuig, no? Nga eskwela, then 1 year na lang or 2 years kung mag-ladderize sila, kung mag-decide ang aton niya mga beneficiaryo nga magkuha sang bachelor's degree, 1 year to more than a year ang aton ang ilang eskwelahan. Para may ara na dayon sila bachelor's degree.
2: So magwa ka test da 3 years, then i-proceed mo na lang, isa na lang idugang mo, hindi ka na lang mabalik naman sa uno.
4: Yes, Mega Joy, no, amuning ka nami sang sang diploma naton. Pag-graduate mo sang diploma, bali may ara ka sang lima kag lima to 5 to 6 na national certificate. So damo ka na skills, no? Maski ano na, kuya, kaya mo ubrahon, lalo na sa mga kursong tourism, sa mga construction, no? Kag sa IT. So, amo nang kanami sang aton yung diploma program.
2: Anong kalainan sina sa regular nga ng NC2, ng short-term training programs ta?
4: Ang aton nga short-term courses, abi, madam, Gajoy, bali ang after the training, ang makuha niya, NC gihapon. The same lang na sila nga national certificate. Uh-oh. Pero ang aton short-term courses, kung ano lang itong iskwelahan mo, like for example, kukiri ka lang, so kukiri NC2 lang ang makuha mo. While kung sa diploma, kung ang imo nga iskwelahan ay diploma in tourism technology, so damo, no? Damo ka nga NC nga makuha kay 3 years mo sa iskwelahan. So may ara ka kukiri, NC2, may bread and pastry NC2 ka. So damo 5 to anong ka national certificate sa makuha.
2: Under sa diploma program.
4: Under sa diploma program. I-continue ko lang, Mega Joy, no, ang aton pa mga other nga scholarship program.
2: Okay.
4: So may ara man ta sang super scholar, no? Katong mga drivers kagang ilang mga dependents. Then Madam Joy, ang pinakabag-o namon nga programa aring Child Development Workers Scholarship Program.
2: Okay.
4: Amo ni siya ning aton nga training para sa ECCD, no? To address ang problema naton sa mga bata, no? Sa early child year 1 to year 5. Ang aton nga ang i-train naton sa mga trainers gani. So ang target beneficiaries naton diri, Mega Joy, mga child development workers, no?
2: Mga daycare workers.
4: Daycare workers, tama, Mega Joy, mga daycare workers. So subong gapangita pa pud kami sang maging scholars namo para diri sa CDWs.
2: Oh wow. So pwede na diri mag apply si ma'am, no? Ano na, may ara pa gid na allowance? Ang scholarship ba sang TESDA, halos may mga allowances na?
4: Yes, Mika Joy, i-discuss ko later on ang aton nga mga benefits, no? Para sa aton nga mga scholars. So, ang pinakalas naton nga ano, nga scholarship program is the Lifelong Employability and Advancement Program or the LEAP, no? Muning ano, mga gagmay nga mga COCs, mga UCs or unit of competencies nga gi-register sa aton yung mga eskwelahan kagpunduhan ni TESDA. So kung ang pamangkot, ano pa ang maging benefits sa aton yung mga scholars o beneficiaries?
2: Okay.
4: Amo ni ang makuha nila aside from the skills training kag aton yung mga free national competency assessment, katong assessment para makuha sang national certificate, may ara pagin sila makuha sang 160 pesos per day na allowance.
2: Okay. No? Para plate nila, di ba? No, kag bakal da merinda.
4: Correct, Mega Joy. Pero sa aton nga diploma, Mega Joy, ang ilaman nga allowance is 10,000 para sa whole SEM. Whole SEM na siya.
2: Okay. Pambayad sa school.
4: Correct, Mega Joy. Good news, pagid, no? Halin sa aton nga presidente, bago lang nila mo ni-implement. Amuning tong bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Bali, this is a diploma scholarship program, Japan, Mega Joy. Pero para ni siya sa mga bright, no? Amo ni siya itong mga estudyante nga may ara, ang graduate sa senior high school nga may ara sa general weighted average na 90 points or 90%.
2: Above.
4: Pag amo na ang grado mo, pwede ka mag-apply sa aton nga TESDA provincial office or sa aton may ara kami link, no? Nga mag-apply online ang mga bata nga may grado nga amo sa to. mas dako ang ilang mga allowance. The same, no? Diploma program, a 3-year training program.
2: So difference sa regular. Kung gusto niya magbaya diploma program, alam ba, ITBEA gusto i-pursue.
4: Mm-hmm.
2: So i-diploma program niya, then kung gusto niya i-diretso bachelor, isa na lang ka to igidugang niya, no? May mga NC pa siya, may scholarship
4: may pa.
2: Apila ang ano dira, ang stipend.
4: Ang aton nga sa bago sa BPMSP or ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, ang iya allowance medyo dako kay Brightman daw siya, no?
2: Okay.
4: 20,000 migajoy ang iyang percent, 20,000.
2: Okay.
4: 20,000. Ang kanami isang aton nga diploma bimigajoy, di ba may NC?
2: Oo.
4: Makita binaton kisa ang aton mga grad, ang aton nga mga industries, mga negosyo diri bala sa aton. Hindi kanila ay hire masking bachelor's degree ka kung wala ka national certificate. So usually ang aton nga mga graduates sa CHED matake paliwat sa aton nga mga training sa TESDA para magkaroon sila og NC.
2: Ay oo no, amo na nga gusto nila ang mga

0: Very katungaton niya diploma kag ang CDWs or the Child Development Workers katong mga sa para sa aton niya tawag sini mga daycare center workers no may ara so isa-isahon ko niga Joy ang aton niya mga sa South Cotabato lang may kajoy ha sa aton niya diploma sa aton niya diploma kaabot pa ta sa Pulumulok Mika Joy may ara ta sang atong bagong Pilipinas naton nga sa diploma program Agriculture Technology kag Information Technology sa BES. Pulumulok. May ara ta sang atong diploma tang regular the same lang gihapon Agricultural kag Information Technology. So diri sa aton sa Corona dal may ara ta isa ka eskwelahan nga na may ara sang diploma. Si South Asia Tech College Incorporated amon ni siya tong ara sa Baryo Uno. No? May ara sila sang Agricultural Technology kagang Information Communication Technology ang ICT nila. So duha ang kurso nila dito. So sa Surala may ara man ta Mega Joy no. May ara sang Automotive Technology, Civil Technology kag Mechanical Technology sa Surala Institute of Technology Incorporated. So may ara additional ta sa TELSA no. Agricultural Technology kag Civil Technology Telsan School Incorporated. So amo na ang mga eskulahan ta diri sa South Cotabato Mega Joy nga may ara sa mga diploma.
1: Ayun. So aring diploma program libre gyapon daw na no?
0: Oo, Mega Joy libre siya gyapon, libre siya. Pero until slots na lang po nga available no
1: okay.
0: Kay damo naga
1: slot ang subong. Ano ginhatag sa region 12
0: sa region 12 sa South Cotabato alone Mega Joy ang aton nga slots nga nagihatag halin sa central office namon sa TESDA mga 400 nga bata so damo okay. Japon siya no kay sa Tibuok region ang aton nga data ara ta sa 2300 nga flats nga nababa diri sa region 12.
1: Okay. So sa South Cot ning Pulumulok, Coronadal, Surala.
0: Surala. Oh, so, yes, 400 na
1: school.
0: Siya.
1: Ning bag-o nga school sa ano Tampakan, ga-apply ba sila? Kay daw
0: yes,
1: agriculture to ila.
0: Mga short courses lang ang ila. As of now, ara pa ta sa verification kag validation no. May mga dapat pa silang mga ma-submit kag tan-awon namo nang based on our rubrics kag sa mga guidelines ko ano ang possible naton nga masuporta sa LGU Tampakan nga eskwelahan.
1: Para sa OFWs naton may scholarship pud sila na ma-avail in the reser ang para sa
0: OFW. Tangan, Mega Joy, no? Ang ilalo-lalo na ang ilang mga bata. Pero kung returning OFW sila, mas labir pagid niya sila ang amon i-priority. No? Kaya kita sa TESDA, kita sang reintegration program para sa aton yung OFW. Para hindi, buligan natin sila nga tani na mapaayos ang ilang kinabuhi kaga, para hindi na sila magbalik. As an OFW. So, diri na lang sila mag-stay.
1: Paano mag-apply sina sa scholarship sa TESDA? Anong process?
0: Mega Joy, ano lang. Kadto lang gid ka mo sa pinakalapit naton nga provincial office. No? Ara sa may Duremdes building, lapit lang na sa Pinggoy Hospital.
1: Lapit lang din Morales.
0: Pwede ka mo dira mag-apply or dito sa aton nga mga na-mentions ng mga school. Or kung may ara, gani ka mo da mga pinakalapit ng mga balaan nyo nga TESDA registered school. So pwede nyo na palapitan.
1: Inquire lang. Dun
0: kung may ara sila sa available na slot.
1: First come, first serve, pud na.
0: Yes. Mega Joy, hindi namon ma-arapalan kung tanan,
1: kung
0: no?
1: Mo ang nag-apply, iti, ano ka na lang, next slot.
0: Next
1: balikan lang, mo lang kay may iba nagkanto daw sila wala pa daw gyapon na wala pa daw gyapon sang ano follow up na wala sila natawagan anong sistema sina sir nga nagkanto sila dito pero wala pa man daw hasta subong ano nang inyo prioritization sina
0: Usually, ma'am, ang aton niya pag

0: priority. Magdepende din na siya sa availability. Basi ka itong ilang na nakadtuan niya sa ilahan, wala gids ang slots for them. No? Kasi hindi man tanan nato niya sa ilahan, matagaan gids ang damo nga allocation. No? So, magdepende niya punta, magulata sa ano ang ginapanaog sa aton central office, ang TESDA, sa damon ang aton gina-implement. Ang akon masuggest sa aton yung gaparamati subong Mega Joy, kanaw sila permi sa Facebook page ni TESDA Region 12.
1: Oo, dara ka mo ga-post announcements.
0: Ga-post kami kung ano ang mga slots na available subong. Pero sa sobra gani ka-demand ni TESDA Mega Joy, why pa kami ka-post? Ubus na. So makita namon ang demand ni TESDA sang aton nga tawhan nga needed nila sa skills training.
1: Yan, nagalantaw ang taga TESDA PTC Pigkawayan, si Sir Antonio Distor Jr. Shout out, yes, no? Good morning dara sa inyo, sir. Ang iban daw naglakat daw dara sa provincial office. Dayon ginhambalan sila nga tawagan lang, pero wala pa daw sila natawagan, sir. Anong i-follow up nila dito? O kung yes, hulat-hulat lang?
0: Yes, ma'am. Pwede nila i-follow up, no? Okay. Again, ang aton nga scholarship, hindi tanan yung qualification. Kaya possible lang yun ang qualification nga na napilian. Wala isang available slots. Kaya at the end of the day, pipila lang ang aton nga ano eh. Oo, kaya may ara subong. Basi gusto nila sang bread and pastry production, pi ang na-approve subong naton, wala eh. Okay. Wala ta na-approve na bread and pastry production. Mm-mm. Ang akong siguro ma-suggest na Mega-Joy, no? At the start of the year, siguro mga first quarter, January to March ta nga mag-apply, para malista na nga daan sila. Kasi sa sobra, ang iba na bidira, waiting list lang eh. Sa sobra, kadamo nga nagapalista, hindi gid ma-implement o matawagan tanan. No?
1: Okay. Nag-post man gani si Congressman Hernandez noning step kag TWSP. Yan, may mga courses dira gina-offer mon ang TESDA, check nyo, no, basi maka-avail sila, no, sa sina scholarship.
0: Yes, Mega Joy, partner din nato ng aton niya mga legislators, no, sa mga congressman sa pag implement sa TESDA programs, no. Pwede sila magpalapit actually sa aton niya mga offices sa Congress, mga congressman, para magpalista. So sila kung dinand and nag-endorse na po sila sa amon. Then we will cater them.
1: Yan. Congrats sa TESDA ha, kay taas daw ang inyo approval kag trust rating sa mga government agencies. Could be, no, tungod sa mga programa nga gina-implement ninyo related sa mga scholarship nga gina-avail sang aton mga kababayan. Yan.
0: Thank you, Mega Joy. No, actually, una siguro sa tanan, ang unang ginamon niya pasalamatan is ang aton niya mga media, no? So, kung hindi ka mo, wala niyo ginapabalo ang aton niya mga katauhan kung ano ang programa sang isa ka ahensya, hindi po nila balaan niya kami gali sa TESDA, may programa kag nagatrabaho. Diba? So, damo gid pasalamat sa inyo, Mega Joy, kag sa inyo nga station. Of course, kag siguro sa trust and confidence ang aton niya mga katauhan kung paano ni TESDA gina-implement ang amang niya programa. That's why for how many years, no, permi na lang gid kami number one, Mega Joy.
1: Wow. Maintain, ha?
0: Yes, Mega Joy. Damo gid salamat sa aton niya mga gapanamati sa inyong pagsalig sa TESDA. Kaga, of course, please ensure that our services, you know, mahatagid na quality kaga with integrity.
1: Mm-mm. Anong mensahe mo, sir, sa mga kabataan, out of school youth, luyag mag avail sa mga serbisyo kag i-promote nato noning mga tech voc nga mga courses man nga pwede gid sila mangin scholar ninyo.
0: Salamat, Mega Joy, no. So i-grab na ako niya ang time na niya. Invite no, ang aton mga out of school youth. Balik kita eskwela. Kung gusto ta maglambo ang aton nga boss damlag, balik ta eskwela. Apply ta sa TESDA, maging scholars. Damo-damo na kami, mega-joy nga na batian nga mga successful stories. Ang iba, nakapa-two story na ang ilabalay dahil lang sa TESDA.
1: Wow. No?
0: So, balik kita. Kung gusto nato maglambo ang aton nga kinabuhi, mag-training sa TESDA, mangita og para magkatrabaho, no? Para man diha po na sa inyo nga buhas damlag ni Joy.
1: Yes.
0: So balik ta sa TESDA, mag-training kag magtrabaho.
1: Mm-mm. Kay may option sila eh, kung gusto nila binulan nga training, miyara man mga tatlo ka tuig nga training pwede gid, no?
0: Pwede mi Joy.
1: So depende sa mga schedule nyo darang iban gani samtang ga trabaho, ga skwela. Diba? Papisan-pisan lang man na. Diba la? No?
0: Yes, mega joy.
1: Ayan. So, ang iba na reward naman sa ila kapisan. Thank you, Ged, sir, sa time
0: thank
1: nga
0: you,
1: ginatagma sa amon diri sa DXKI kaga sa pagpalabot. Sina nga mga impormasyon sa aton mga kababayan diri sa Region 12. God bless you po.
0: Thank you, thank you.
1: Ang aton nga focal person sa scholarship no sa supervising TSED sang TESDA Region 12, Sir George Limuel Sarao. Alas 9:01. Kadi na lang ikuto bang aton pagdulong sa mga impormasyon sa aton programa subong a webe sambal ni Mitch Sueno. Thank you TESDA. Thank you DXKI. Thank you Sis Mitch for joining us today. Hello man kay Ivan, Arieta, Marian, Sarao, Brother Ken, kay amiga ko da Leia sa DYVS, Bacolod, kay Abril K sa Malinaw Family, Sis Eileen, salamat sa pagpadayon pamati, kay Miss Cha Ansagay, ayan, sang Beast Chick Coconut Farm, scholar guru ni si Miss Cha ba, no? Ayan, sa inyo dara nga padayon nagapamati sa aton mga programa diri sa GSIS DOS DXKI ay padayon lang tutok sa may nundanon pang mga impormasyon. Saliwat sa pagbulig di sa aton sa technical side ni Migo Don, suman si Miga Jen, Migo Dave, ni ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier nagabilin sa inyo sa mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Hey, mga kaagapay, naku, maulan, ba? Diba? Pero ang Lola Merlin ay nandito sa main studio ng Far East Broadcasting Company, o ba? Diba? Ang tiyaga, aktiis, kasi gusto ko talagang makalabas ng bahay, ba? Diba? Kasi lagi ako nasa loob ng bahay during the week, kaya sabi ko, I have to go out kahit once a week. Makalabas man ako sa Quezon City at makapunta sa Pasig City. Ayan, mga kaagapay, kayo po ay nakatune in sa atin pong program Family Matters. At alam niyo po ba, ang ating program ngayon ay, ang ating pag-uusapan ay maaring bago po sa karamihan. In fact, bago rin po sa akin ito. Pero pag-uusapan po natin yan mamaya tungkol po sa sandwich generation. Ano ba yung generation na yan, di ba? Merong ako kasi baby boomer generation ako. So ngayon naman ay may sandwich generation. Anyway, sa mga kaagapay natin, maraming salamat sa inyong pagbukas ng inyong cellphone, inyong laptop, at yung iba ay sa radio nakikinig sa atin, at yung iba naman sa YouTube at sa Facebook live streaming. Pwede kayong mag-message sa atin sa Facebook comment section at babasahin po natin yan. Ano po ba ang reaction nyo sa ating lesson, I mean topic ngayong araw na to, patungkol po sa sandwich generation, celebrating Sandwich Generation Month of August. Alam nyo ba yon? Ang Sandwich Generation ay nagse-celebrate ng kanilang, ano ba ito? It's a celebration month of August ay ang Sandwich Generation. Ayan. So mga kaagapay, meron po tayong guest. Ibang, kita nyo sa screen. Ang sandwich yan po. Kita nyo na ang ibig sabihin ng Sandwich Generation. Ayan po, ay napakaganda pong pag-uusapan. Hindi ko alam kung sino sa atin ang nasa generation na ito. And I hope you can tune in and listen and share nyo po ang link sa ibang mga kaibigan na share ko na sa aming group chat ng Widow's Might, ng Lord Hill Arlan. Nag-send ko na rin sa aking mga kapatid, mga kaibigan, o diba, para maraming makarinig po sa ating pag-uusapan. Mga kaagapay, ang Far East Broadcasting Company, of course, ang 702 DZS ay proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang Ate Berlin Guillermo, kasama ko gayon hanggang 11 o'clock ang ating pong guest na si Jude Agbayani. Siya po ay stewardship coach, financial planner, host of Mom in the Middle podcast. Good morning, Jude.
1: Good morning, Miss Berlin. Good morning. Thank you for having me sa Family Matters. Yan. Matagal na ako nakikinig ng Family Matters, bata pa ako. Kasi yung mommy ko talaga siya ang original. So hanggang ngayon, nasa US na siya, ano pa rin siya, fan pa rin siya ng FEBC and Family Matters.
0: O send mo ang link sa kanya.
1: Apo, nasend na.
0: Para makapakinig siya sa atin. Yes, so yes. Yan po ang boses si Jude Agbayani. Pag-usapan po natin kung siya ba ay, does he belong to this sandwich generation? At isa po siyang, ano, ang tawag ko sa kanya ay podcaster. Kanina nandito si Kael, ano, at saka si Des, sila ka, yung mga taga dito sa studio, sa Far East Broadcasting Company, sila ay mga broadcaster.
1: Yes.
0: So ang guest po natin ay podcaster.
1: Podcaster.
0: O diba? So, kaagapay, nais ko lang batiin muna ang mga listeners natin. Happy birthday kay Ruby, Venus, Asyo, belated, no? Augusto, Alfonso, Kitain, at Thelma Diaz, August 3, mga belated na. Agnes Kirubin, sa August 9 naman. At sa araw na to, happy birthday kay David Cipriano, member po namin sa church. Yan po ay, at lahat po na mag-celebrate ng kanilang kaarawan, nais naming batiin ngayong first week ng August. Grabe, bilis ng panahon, di ba, Jude?
1: Opo.
0: August na kaagad.
1: Magbo-burn na.
0: Di ba? Maya-maya, pag-ising natin, bear na. Naku, huwag muna pakakantahin si ano.
1: Jose
0: Marichan. Kasi iba-ibang feeling natin pagka marinig natin ang Christmas song, di ba? Anyways, August 15, mga kaagapay, kita-kita tayo sa Life Connect Break the Cycle. Ito po ay Mental Wellness Forum on Bullying and Depression with Dr. Joyce Piapgo sa August 15, Saturday from 8 to 12. Gaganapin po ito sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue, Ermita, Manila. So mga kaagapay, libre po ito. Diba? Panawagan po ng FEBC, napakagandang program, Life Connect with the Listeners sa August 15, 8 to 12. So yan po ay napakagandang topic. Break Through the Cycle, Mental Wellness Forum on Bullying and Depression. Kasi last Thursday may nagsabi sa akin, mga listeners, sana po i-topic nyo naman po yung bullying and depression. Sabi ko, umaten ka sa ano, umaten ka sa August 15. Yeah. Ayan, sa ano na po yan, next week, hindi pa next week, ano? Kasi sa, ayan, isa diba? So, kita-kita po tayo sa August 15. Mm-hmm. So, yan po, at isa pang announcement para po sa mga kababaihan. Women of Blessings Grand Rally, August 29. Saturday din po, 8 to 12. Ito naman po ay gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship. At ang mga speakers po ay si Angelie Pangilinan Valenciano, was kilala natin, di ba? Si Angeli Pangilinan. Si Reverend Jerica Ejercito. Ejercito is so familiar sa atin, di ba? Siya po ay apo ng dating President ng Pilipinas. Mm. Kasama din natin si Elena Mendoza. Yan po ay sa August 29. Last Saturday naman po ng August. At ang sunod yun, ako September na, di ba? So yan po mga kagapay ang ating mga announcement. So ngayon naman, nais kong tanungin si Jude, mayroon ka pang babatiin, Jude?
1: Babatiin ko lang, syempre. Hindi pwede. Ang nag-influence sa akin sa FEBC, ang mami ko.
0: Wow.
1: Na si Tess, nasa US. And yung dalawang brothers ko din, na nasa abroad. Nakasama sa kwento ko siguro later.
0: Mm-hmm.
1: And then my family, of course. My husband and my two children. Yan. Thank you, Miss Berlin.
0: Yan. So, yun po ang binati ni Jude. Ang dami-dami.
1: Sorry.
0: Hindi, okay. Sabi ko nga, ang ikli-ikli yun, baliktad.
1: Ikli ba?
0: Oh, kung baka may babatiin ka pa.
1: Ay, mga kadigroup ko sa CCF Alabang. Hello. Oh, yeah.
0: Ako din, batiin ko pala last Saturday. Nag-speak ako sa CCF Baliwag. Ano yon? Ang topic ko po ay aging gracefully.
1: Nice.
0: Wow, mga 300 na mga senior adults, mga adults na umaten.
1: Nice.
0: Natutuwa ako. Uh-oh. Hello kay Vicky Lee at syempre kay Alice Romualdez at sa lahat po ng organizer last Saturday doon po sa kanilang foundation na Deborah Women of parang ganun, no, foundation. Si Vicky Lee ang founder. So naisip niya po, Deborah, di ba, strong women,
1: strong woman,
0: na talagang kailangan po natin ng kababaihan maging matatag.
1: Yes.
0: Katulad ni Sister Vicky Lee, she founded the SAGIP. Ang kanya pong target ay mga, alam mo yun, mga less fortunate na mga kababayan, lalo na mga kababaihan, mga senior citizens.
1: Yeah.
0: So yun, hello-hello po sa inyo dyan, CCF Baliwag at sa lahat po ng umaten last Saturday galing sa iba't ibang churches, no? Mayroong galing sa BCF, mayroong galing sa Baptist, sa Four Squares, Assemblies of God, yung mga nag-attend last Saturday. So nakakatuwa naman sila. Marami nagpa-picture-picture, matagal na daw silang listener.
1: Nung
0: buhay pa si Kuya Clem,
1: yes.
0: Listener po sila sa Far East Broadcasting Company. Thank you po sa inyong lahat. I hope to see you again. Promise. O diba? Attitude.
1: More pa, more.
0: Yan. So mga kaagapay, pag-uusapan natin, Sandwich Generation, ano ba ito? Pero bago yan, mayroon po tayong Bible verse na nais nating i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa Galatians 6:9, basahin ko lang po sa English, sa NIV, ang sabi po, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up." Ayan. Ano kayong kinalaman nito sa ating topic na Sandwich Generation Month? Explain po namin yan mamaya. Ate Jude, ano
1: yes
0: ba?
1: Po.
0: Pakibasa nga sa Tagalog, magandang balita, at saka sa ang dating balita, Biblia.
1: Okay po.
0: Sige nga.
1: Sa Galatia 6:9, magandang balita, Biblia, "Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko." Doon sa dating Biblia naman, "At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mahirap
0: mga,
1: pa. Mangangihimagod.
0: Alalim ng Tagalog, di ba? Mangangihimagod. So, kaagapay, ano kayong kinalaman nitong verse to sa atin pong pag-usapan na Sandwich Generation? So, mahalagang leksyon na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay. Dito po sa verse, sabi nga dito ay ang una po na gusto kong i-share sa inyo, kaagapay, normal ang makaramdam ng pagod. Di ba? Mamaya, sabihin po namin kung ano yung content ng ating yung Sandwich Generation. So, sabi nga dito, normal na makaramdam ng pagod.
1: Yeah.
0: Attitude,
1: yes,
0: ano ang take away mo dito sa ating first lesson?
1: Kasi sa dami po ng kailangan natin gawin araw-araw, natural, hindi naman tayo perfecto na tao. Mm-hmm. Natural na papagod, natural na i-stress. So, ang ganda lang dun sa verse na, pagpatuloy lang, huwag tayo mapapagod. Kumbaga, ang kapaguran na naramdaman natin, normal, hindi tayo nag-iisa o hindi tayo mali kung napapagod tayo.
0: So, siyempre, di ba, napapagod, sabi nga ni Ate Jude, no? May talagang time na kapaguran, pero kasi dito, in doing good, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, siyempre, mapapagod ka rin. Eh, di lalo na kung masama ang ginawa mo. Sobrang pagod yun, ate,
1: mas nakakapagod din po ata kasi pag gumagawa ka ng mabuti tapos parang wala kang nakikitang fruit. Parang mawawalan ka ng wag na lang, hindi ko na lang itutuloy. Yun.
0: So, ang pangalawa pong lesson na gusto kong i-share sa ating mga kaagapay, huwag sumuko. Sabi nga, perseverance, di ba? So, yung una ay, kapag normal lang po, napapagod kayo. Pero, pag napapagod, ay magpahinga, syempre, di ba? At huwag susuko. Kasi, ang susi ay hindi ang pagtigil, kundi ang pagpapatuloy. Yan. Ang tagumpay o ang sagot sa iyong mga panalangin ay dumarating sa tamang panahon ng Diyos, di ba? Ang tasatak ng panahon ng Panginoon. Kapag mayroon kang ginawa na mabuti, nakikita ng Diyos yun, eh napapagod ka na. Siyempre, di ba, Ate Jude, marami sa ating mga listeners, they take care of their parents mamaya. Yeah. May kapaguran, pero just persevere. Kasi ang pangatlo po ay may tiyak na ani o gantimpala. Di ba, Jude? Yan.
1: Yes, yung blessing na hindi man natin makita sa ngayon, pero habang nagpapatuloy tayo, medyo sumegue na si Miss Merlin, sa pag-care for our parents, there is a reward. The Lord naman is not blind. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin, especially yung kabutihan. So at the proper time, sabi nga, we will reap a harvest.
0: Yes.
1: So, wag natin gawing goal yung harvest. Ang gawing goal natin is yung araw-araw lang. Kung ano lang yung assigned sa akin today, yun yung gagawin ko. Yun. And sa Lord, si Lord na ang bahala sa harvest na yun.
0: Grabe, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos ay meron talagang gantimpala. Anything that you do that pleases the Lord. At sabi niya nga, in doing good talaga, in-emphasize talaga yung gagawa ka ng mabuti. Sapagat yan po ay talagang may gantimpala.
1: Correct.
0: Sabi nga sa yung number 4 na lesson doon sa verse na, ang batas ng pagtanim, tama ba? Ang batas ng pagtanim at pag-ani, Ate Jude,
1: apo,
0: anong sinasabi dito?
1: Sa
0: the law of planting and harvesting.
1: Sowing and reaping, yes. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. So kung gumawa ka ng mabuti, tiyak naman, nakabutihan din ang aanihin mo. In the same way, kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, babalik din yun sa'yo. At yun ang nakakatakot. Kung ano yung balik hindi maganda. Apo.
0: Yun ang maganda dahil dito po sa promise ng Lord sa atin na what you sow, you reap.
1: Yes.
0: Grabe. So, kung gusto natin mag-ani ng maganda, eh, gagawa na tayong mabuti. No?
1: Yun na lang.
0: Oo.
1: Huwag na yung masama.
0: Huwag na masama. Kaya lang, may tendency tayong gumanti sa pagka may gumawa sa atin ng hindi maganda. Mm-mm. Ang tendency natin ay magre-react tayo, di ba?
1: Yes.
0: Kasi hindi tayo nagpapatalo. Yun ang normal talagang reaction ng isang tao. Nang kapag ginawaan ng hindi maganda, ay ang hirap gumanti ng mabuti, di ba? Pero sabi nga, pagka binato ka ng tinapay, ano ba yun?
1: Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
0: Batuhin mo ng pandesal.
1: Siguro doon mo daw napustado para pasakit.
0: Tapos may palaman, di ba? Grabe talaga ang salita ng Diyos, di ba? Parang minsan ang hirap gawin, pero pagka sabi nga niya, mayroon laging magandang ani. No?
1: Yes.
0: So mga kaagapay, dito sa Sandwich Generation, sa totoo lang po, isang tip bago tayo mag-break is refers to adults who are sandwiched between two caregiving responsibilities. They are caring for their aging parents while also supporting their children or even grandchildren at the same time. Ate Jude, ayan, this can involve ano yung mga roles ng sandwich generation.
1: So, kung ikaw po ay nasa sandwich generation, sa ngayon, kami mga Gen X and some millennials. Kasi
0: millennials at saka Gen.
1: Oo, okay. Gen X. Kasi kami, may mga anak na kami. Okay. Tapos meron kaming aging parents. So, kami yung nasa gitna.
0: Mm-hmm.
1: Sandwich generation. So, anong role namin? So, andyan yung financial support sa magulang. Siyempre, hindi na rin nagtatrabaho. Some of them are retired. So, susuportahan mo yung magulang mo at saka yung anak mo kung nagpapaaral ka. Pangalawa, yung siyempre po, pag elderly na, kailangan ng doktor, check up, mga med, everything na related to health. Kami rin ang in charge. Diba? Kasi, who will take charge? Kasi lalo na kung mahina na sila. Tapos at the same time, inaaruga mo yung magulang mo, inaaruga mo rin yung anak mo. Nag-iipon ka din para sa tuition, pang-college tuition, and at the same time, iniisip mo din yung paano yung pagpagamot ni mama at saka ni papa, hospitalization. So mahirap siya talagang pagsabay-sabayin. Lalo na kung if you're a person who is active in ministry, so nakakadagdag yun sa roles na ginagawa mo. So somehow, hindi, sa totoo lang, hindi natin mapaperfect na magagawa lahat. Magkakaroon di talaga ng, merong isang masasakripisyo. Kaya,
0: so, mamaya, ma-advise natin paano ma-ibalanse, no?
1: Apo.
0: Pero kaya nga yung verse na na-share natin today, Ate Jude, di ba, talagang it talks about how you can

0: ay mga millennials or
1: Gen X.
0: Gen X mm-hmm. ang mga karamihan sa kanila sandwich. Mm-hmm. Pero mamaya, Ma'am Jude, sabihin ko sa'yo, mayroon kaming Bible study, no? Mm-hmm. Ng mga, sila senior citizens. Mm-hmm. Early 60s.
1: Aba.
0: But they belong to this, sandwich generation. Mm,
1: hanggang ngayon?
0: Oo. Mm-hmm. Kasi yung kanilang, marami sa kanila, dahil ang mga pangulang nila ay buhay pa, mga nasa 90s.
1: Oo.
0: Diba? So sila ngayon ay 60s.
1: Mm.
0: May anak sila. May apo na rin sila, diba? May grandkids na rin sila. At the same time, grabe yung mga responsibilities na kinakaharap ng kapag ka ang parents mo ay nasa 90s, ay sila ay buhay pa, diba?
1: Yeah.
0: So yun po ang sinasabi natin na mga sandwich generation.
1: Mm-hmm.
0: So Jude, sabi nga dito, diba, sa isang sabi natin ang mga issues or mga problems
1: mm-hmm.
0: na kinakaharap ninyo is providing financial support mm-hmm. for both, diba?
1: Dalawa kasi.
0: Dalawa, no? Hindi natin pwedeng talikuran din yung
1: correct,
0: isa, diba?
1: Mm-hmm.
0: And then, hindi rin natin pwedeng mabawasan yung attention natin or mabawasan yung panggastos natin sa ating mga sa inyong pamilya, sa
1: Totoo.
0: Mga anak ninyo.
1: Totoo po.
0: So yan po ang pag-uusapan ngayon. Kasi balancing work, marriage, ministry, and personal health while caring for everyone else ay ito po ay struggle.
1: Mm.
0: Diba? Nabanggit mo nga kanina yung you're also involved sa ministry.
1: Mm-mm.
0: No? So, sa personal life mo, talagang ang hirap i-balance.
1: Mahirap
0: ito.
1: Po. Meron talagang maiiwan. Kahit hindi natin gusto, meron talagang isang maiiwan. Pero saglit lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Para lang makafunction talaga tayo ng maayos. Mm-hmm. Kasi if we carry all of those roles all at the same time, hindi po kakayanin. Bibigay mm-hmm. ang katawang lupa.
0: Yeah.
1: Bibigay tayo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. So, mga kaagapa, yan po ang mga... ang ibig sabihin po ang sandwich generation. So why is it called the sandwich generation? Ito naman, they are sandwich because they are caught in the middle of two generations, sabi na nga natin kanina,
1: mm-hmm.
0: who depend on them. This often leads to ano ang nangyayari, Jude, sa pagka ikaw ay sandwich, no?
1: Siyempre,
0: ay palaman sa sandwich.
1: Ikaw yung pandikit kasi hindi mag-hold yung dalawang tinapay kung walang palaman sa gitna.
0: Okay.
1: So kailangan ikaw yung parang glue. So, stressful yun.
0: Mm,
1: kasi lahat ng responsibility nasa shoulders mo.
0: Mm-hmm.
1: So, you have emotional stress. Financial stress din. Financial pressure.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagbubuhay ka ng pamilya mo. Tapos at the same time, kinukonsider mo din yung mga medical needs. Sabihin natin yung healthy ang parents mo. Kakain din yan.
0: Yeah, correct.
1: Diba? Mm-hmm. May mga pangangailangan din yan. So, kailangan mo rin mag-provide for that.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung... physical exhaustion na kung bata ka pa, kaya-kaya pa.
0: Kaya pa.
1: Pag yung nabanggit nyo kanina na 60
0: na sila. 60
1: na
0: sila, yes.
1: May limitation na rin kasi yung with regards to caring eh. So, ganun din, nakakapagod. Tapos yung nasabi ko nga kanina, since marami tayong role, merong isa na may iwan.
0: Mm-hmm.
1: And doon pumapasok yung guilt.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ngayon parang, kunwari, nag-focus ka ngayon sa magulang mo, isang buong araw ka. Yung anak mo, meron palang pangangailangan. So, it's either message mo na lang siya, o anak, kamusta ka ba? Pasensya na, kasama ko si Lola, ganyan-ganyan. So, may ganun na konting guilt feeling pa rin dun sa mga nasa sandwich generation. Tapos, less time for self-care because you're always moving.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kang may schedule, punong-puno ang schedule mo. So, hindi ka na nakakapagpahinga.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nakakalimutan mo na rin magbasa ng Bible, hindi ka na rin ka-quiet time. So pagod na pagod ka na talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan na ng retreat, self-retreat ba?
0: Self-retreat, yeah. At saka diba, ingatan mo rin ang kalusugan mo.
1: Mm-mm.
0: Ay sabi ni Ate Maloy sa Lumbides, good morning Ate Merlin and Jude, sabi niya, welcome to the sandwich generation. Ako nawala na yung message.
1: Ande, hello sa mga ka-generation na Gen X daw. Oo, Miss Maloy.
0: You know her?
1: Okay. Fina-follow ko rin si Miss Maloy.
0: Si Miss Maloy, grabe. Ang daming fans niyan.
1: Oo, the Menudo generation daw ang
0: naging
1: Gen X.
0: Naging guest ko siya the other week. Ako yung nahirapan ako mag-interview. Magaling na ba? Magaling mag-interview yan si Ate Maloy. Ate
1: yes.
0: Maloy, hello. Thank you for
1: hello,
0: listening
1: Maloy.
0: To us. Yan. Sabi nga, welcome to the Sandwich Generation.
1: Mm-hmm.
0: Marlene Jaka is tuning in sa

0: pinuntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters Thursday edition. Ako po ang inyong Ate Merlin Guillermo. At para po sa ating mga kaagapay, maraming nagtatanong nasaan si Ate Marie. Si Ate Marie po ay hindi na po siya nag-renew ng kanyang contract kasi sabi niya pinag-pray niya just to let the listeners know they're looking for Ate Marie. Alam mo yun, si Ate Marie na-miss ko kasi ang ano namin, ang chemistry namin ni Ate Marie pag nagtawanan kami, ang saya-saya namin kahit na kami ay senior citizens. Pero we just enjoy. Na-miss ko po ang chemistry namin ni Ate Marie. But Ate Marie, she prayed about it, no? Nung birthday niya nung Mars, ay pinag-pray niya sa Panginoon or from the start of this year, magtutuloy ba siya daw mag-host sa Family Matters. So, parang inano sa kanya ng Panginoon na other ministries na lang ang kanyang ginagawa sa church, of course, no? So, Ate Marie, I know she is listening right now. Na-miss kita. Classmate ko yun, eh. At kapag kami on the air dati, ay grabe ang tawanan namin. Masaya kami talaga. Na-miss ko yung ganda ng chemistry namin. So, Ate Marie, thank you so much sa buhay mo. Ang dami naghahanap sa yung mga listeners. Na-miss ka nila. Maging yung listener natin sa nasa Texas, nag-message daw siya kay Ate Marie at hindi nasasagot ni Ate Marie. So, Ate Marie, check mo yung iyong messenger. Baka nakaka-message siya doon na taga Texas na listener natin. Happy birthday muna kay Pastor G-Boy Aludia from Paraiso Baptist Church ng Marikina. Ang pagbati galing po kay Faustino Habla, Frankie Habla. At isa din message galing sa ating listener, sabi niya ay si Nolram. Guanzon, good morning. At sa kasama ko daw si Ate Jude. Ako po sa prayer at spiritual strength mula sa Lord. Pakibati rin po ako na naka-watch from television. Oh, wow. Nasa ano siya Ate Marie? Ay, Ate Jude sa Signal TV 185. Nanonood sa TV at saka sa YouTube live. Galing kay Marlon Kapili ng Guanzon, Barangay Pinalagdan, Paumbong, Bulacan. Ayan. Thank you po sa inyong pag-tune in at nakikinig. Mamaya po, sabi ni yan, maraming messages. Babasahin natin mamaya. Pero sabi ni Ate Maloy, welcome daw sa Menudo Generation.
2: Generation ko si Miss Maloy.
1: Sing palaman niya, Menudo, o diba? Ikaw, Ate Jude, anong palaman ng sandwich mo?
2: Gusto ko po peanut butter.
1: Ay, pareho tayo.
2: Yung local, ha? Yung local.
1: Hindi yung skippy. Chunky. So, sarap noon, di ba? So, mga kaagapay, marami na pong nag-message sa atin. Yung nakikinig sila sa abin ng isa, si... Yung isa kanina, si ano... Si Arlene, sana yung hindi yung tinapay, wag daw nasa garapon, iba to. Kaloka to si Pastor Arlene Bonifacio. Thank you for tuning in. Nevis D, good morning. Kasama din si Chris James Jimena at Nevis D, mga ano to sa Lord Hill Arlan. Thank you sa inyo pong pag-tune in sa atin. So, yan. Pagpatuloy po natin ang pinag-uusapan natin. Sandwich generation or sa local natin ay Menudo Generation, sabi ni Ate Maloy. O diba? Ate Jude. Kasi, sabi nga, wala po sa Bible yung sandwich na. Generation. Absolutely. Or yes. Whatever is the term. Or wala talaga sa Bible yun. Ano? Pero ang sinasabi dito, Ate Jude, ano, kasi sa 1 Timothy 5:8, it reminds us, believers, to provide for the household.
2: Yes.
1: At saka ang sabi din sa Exodus 20:12, ay nasa 10 commandments, no? Na to honor our father and mother.
2: Yes.
1: And then sa Galatians 6:2 nga, kanina binanggit din na encourages believers to carry each other's burdens.
2: Mm-mm.
1: And then sa Isaiah 40:31, promises renewed strength for those who hope to the Lord.
2: Yes.
1: So ito Ate Jude, ano, sa... binasa ko mga Bible verses, it doesn't mention about sandwich generation.
2: Mm-mm.
1: Pero ano ang take mo dito? Bakit ito ang verses na nailagay ko sa ating script?
2: Kasi yun naman po talaga ang role ng those who are in the sandwich generation.
1: Mm-hmm.
2: una yung sa financial, ikaw yung nagpo-provide sa parents mo because they're no longer actively working. So, sino nga asahan nila? Di kayo, di ba? Kung marami kayong magkakapatid, pwedeng hati-hati kayo.
1: Yeah.
2: Tapos, kasama din dun, syempre, that's also our way of honoring our parents. Mm-hmm. Hindi na tayo nag-o-obey kasi hindi na tayo bata. But pag nag-adult na tayo, iba na kasi yung command na to. Nagiging honoring na.
1: Honor.
2: Ino-honor mo na sila. So, when we take care of them, that's our way of honoring them. Kung paano tayo, I think regardless po kung anong klaseng magulang meron tayo, andun pa rin kailangan yung paggalang at yung pag-honor sa kanila. Tapos yun, yung sa Galatians, yung dadali natin sila eh, kasi wala na silang ibang aasahan eh. Kundi tayo na lang. So, kung ine-neglect natin sila, paano naman sila?
1: Yeah.
2: Yun, yung sinabi natin kanina na sa simula po sabi, di ba, pag okay lang na napapagod. Okay lang na magpahinga kasi the Lord naman renews our strength every
1: day.
2: Yeah,
1: correct. Oo.
2: And there's every day, di ba, sabi niya, new grace every morning. So, kung ano lang yung grace niya for the day, today, August 6, Thursday, hanggang mamayang gabi lang ngayon. Bukas, pagising natin, panibagong grasa na naman ng Diyos yun. Na para harapin natin kung ano man task ang iharap natin sa araw na yun.
1: Yan. So, parang ano, talagang kinokonek pa rin ang ating responsibilities, lalo na kayo, no? Yung sabi nga, millennials,
2: Gen X.
1: Kayo po yung talagang nasa, kayo yung sandwich talaga, di ba? Kayong palaman pala sa sandwich. So, sabi nga dito ay pinaliwanag naman talaga sa salita ng Diyos, mga believers, tayong lahat, we are to provide for the family, di ba? And then, ang sabi nga din ni, grabe si sa Ten Commandments, sa inano ng Panginoon kay Moses, ano, na to honor your father and mother. Ito, hindi siya conditional, di ba, Jude?
2: Opo, yun nga eh.
1: Yun nga eh. Parang may laban yung ano mo ah. Yun nga eh.
2: Wala naman. Hindi kasi di ba maraming kwento na, ba't ko re-respetuhin yung magulang ko, hindi naman ka-respeto. So, kaya lang sabi ng Bible, honor eh. Wala namang if your parents are honorable. Walang ganun eh. Honor your father and your mother, period. At may blessing na kasunod, di ba? And all will be well with you. So, yun. So, wala namang ano yun. Wala namang hugot yun.
1: Pero kasi sa observation mo sa ibang families, 'di ba, attitude na nakakaawa. I mean, marami akong nakakausap, mga counselors na ang parents nila ay naghingi ng advice sa akin kasi halos kasing dad ko din yung karamihan na mga anak nila ay tinalikuran na talaga sila. I mean, yung isa kong friend ay nakikitira sa kanyang anak. Eh, anak niya lalaki, di ba? Tapos, siyempre, issue dun sa manugang.
2: Opo,
1: sa daughter-in-law.
2: So,
1: minsan, sabi ko, nag-uusap kami or minsan, ini-invite ko siya kasama sa, minsan, sinama ko siya sa, ano ba yun? Speaking engagement ko sa Malanday, yun. So, nag-uusap kami tungkol dun sa struggles niya with her daughter-in-law. Siyempre not to offend anyone, ano. Hindi pa kasi believers yung mga anak. Ito lang si mother ay bagong dinidisciple namin, dinidisciple namin sa church. So ito po yung mga frustrations niya na mas gusto niya lagi nasa church. Gusto niya lagi kung malapit lang or may kakayahan lang siya sa kanyang expenses sa pamasahe, whatever. She would really want to even attend sa midweek service ng prayer meeting. O pag Sunday, nandun siya the whole day talaga kasi feeling niya sa bahay parang, alam mo yon, mapabigat siya.
2: Opo.
1: Yan attitude ang nakakalungkot, no? Na sana po, itong mga, sabi nga natin na minudo generations, ako huwag kayong mapagod, no? Alam mo,
2: minudo. At saka ano po kasi, mahalaga na, kunwari, yung sitwasyon ng friend ninyo, nakatira siya sa anak niyang lalaki, mahalaga talaga na nag-usap yung mag-asawa.
1: Yeah.
2: Yung anak niya tsaka yung ano. Marami naman din ganun na nakapisan yung magulang, or baliktad, nakapisan ka sa magulang mo.
1: Okay, oo.
2: Mag-asawa kayo na parang culturally acceptable sa Pilipinas.
1: Right,
2: kaya, pero yung instance mo na ganun, importante talaga na nag-uusap yung mag-asawa na dito muna si mama kasi wala siyang kasama, wala siyang titirahan. Yun nga eh. Kaya, as my role, I always teach clients na, katulad yan, kami yung nasa gitna, kami yung nagki-care for the parents. Maganda kung yung magulang nakapag-prepara ng para sa kanya. Kunwari, may bahay siyang sarili, dinadalaw-dalaw siya ng mga anak niya, or meron siyang naipon na retirement fund niya, di ba po? Pero kami na nandun sa generation ngayon, paano pag dumating yung time na kami naman, kami naman yung aalagaan ng mga anak namin, meron ba kaming titirhan? Meron ba kaming sapat na pondo to para sa sarili din namin?
1: Yes,
2: kasi
1: correct.
2: I'm sure the parents who are being cared for their children, I'm sure naiilang din sila na ikaw nang papakain sa akin, 'di ba? I'm sure may parang kagat sa puso, may konting pride, 'di ba? Pero what can they do?
1: Yeah, correct.
2: So ako, when I speak to my generation or those younger than me, yun ang ipe-prepare natin, yung future na yun.
1: Yes.
2: Kasi pagdating mo ng 65, wala ka ng trabaho, wala ka ng income, so kanino ka aasa? Di ba po? So, as early as now, you start preparing for that, especially when it comes to finances, para hindi tayo maging burden. Not that I'm saying that the
1: in
2: parents
1: the future,
2: were caring for our burden, pero para mag-partner na lang tayo with our children. No? Anak, meron akong naipon na ganito. Pwede mo itong gamitin pag nagpapa-doktor ako, ganyan-ganyan. So, preparation is key. Sabi nga nila, preparation is key. So, yun. So, yung sa friend nyo, maganda talaga na nag-uusap mag-asawa. Kasi, isang bagong entity sila, tapos papasok yung in-law. So, it can be a very complicated situation.
1: Correct. So, very unfortunate, no, buon doon sa mga, katulad nung sinabi kong example, ano, malakas pa siya eh. Kaya lang, nag-early retirement siya kasi nag-bankrupt yung business or whatever. So, napilitan siyang mag-retire. Malakas pa siya. But, marami siyang alam na gawin. Yun na nga, limited talaga ang kanyang finances. So, yun po ang sabi nga ni Ate Jude, for those who are in the Minodo generation, di ba?
2: May bago na siyang term.
1: May bagong term si Ate Maloy eh, Minodo generation. Sabi nga ni Linda, talaga, mayroong ganon. Meron pong ganun, Ate Linda. Ako nga din, nagulat ako. Yung pala, anniversary, ano pa, ngayong month pa ng August pala ang Sandwich Generation. Minodo Generation. Kaya dapat ang ulam natin ngayon ay, Minodo.
2: Minodo.
1: Palaman sa tinapay.
2: Minodo ang lunch.
1: Ayan, so, mga kaagapay, ay salamat pala kay Ate Marie nakikinig ngayon. Namimiss ko si Ate Marie, yung classmate ko. Nagpapahinga na siya sa kanyang bahay. So, anyway, maliwanag po mga kaagapay, no? Sabi nga niya, ng ating sa salita ng Diyos, ay you are rewarded when you take care of your inyong mga magulang na talagang walang kakayahan. Pero ang ganda ng advice si Ate Jude sa atin, kayong mga palaman sa tinapay ngayon, kayo na mga minudo, kasi dati may minudo, ano ba yun, singing group, tama ba yun? So, kayong mga minudo, ang ine-emphasize si Ate Jude, kayo din po ay paghandaan nyo din po ang sunod nyong stage, di ba? Kasi kung nakita nyo sa magulang ninyo ngayon, parang helpless sila, wala silang napag-ipunan, walang matitirhan, o kaya, yun naman, mayroon namang ano, anyway, ang sabi ni Jude ay kayo naman sa generation ninyo ay mag-ipon, tipid-tipid, di ba? Huwag masyadong magastos, huwag masyadong, alam mo yun, pasyal dito, pasyal doon, bili. Naku, kailangan po na ninyo na mag-ipon din kayo. You have to save, di ba? Kasi nga, kung nakikita niyo sa magulang ninyo ngayon na nakakaawa, burden sa inyo ngayon, ay baka in the future, pag wala kayong naipon, kayo din ay maging burden sa inyong anak.
2: So, ayaw natin yun.
1: Sinasabi ni Jude, no?
2: Ayaw natin nung ganon. Kasi ayaw natin bigyan ng stress yung mga anak natin pagdating ng panahon. Although, I know naman our parents, they were really probably not educated noon, paano ba maghanda. So, andyan na yan eh. So, that's just, sabi nga, let's carry each other's burden. Ano natin sila, wag natin masamain na inaalagaan natin sila. Kasi nung maliliit naman tayo, tayo naman ang inaalagaan nila eh. So, sabihin mo nang, this is your way of honoring or giving back to them. Pero yun nga, nakakapagod. Nakakapagod siya.
1: Ako naman, Jude, I praise the Lord, no? I told my children when my husband died, nung kinuha ng Lord si Kuya Clem nung July 25, 2018, 8 years ago. Oh. So parang sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin. The Lord will take care of me. Kasi napaka-special talaga ang widow sa Panginoon, di ba? So sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-burden. Halimbawa sa Monday po, ay para sa ating mga listeners, magkakaroon, pag-pray niyo po ako, magkaroon po ako ng cataract surgery sa Monday.
2: Ah, okay.
1: So syempre, malaking gastos yun, ano? But you know what? Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala. The Lord will provide.
2: Mm.
1: Grabe ka, Lord, di ba? Sabi ko nga, ang tawag ko sarili ko, Jude, ay ubigay ni, no? Ubigay ni Lord.
2: Ay, gusto ko yan.
1: O, diba, mga kapatid? Mga widows dyan. Dami nakikinig sa atin, mga widows. Kasi I organize sa widow support group, diba,
2: okay,
1: Jude?
2: Okay.
1: And marami na kami. Pero ayaw namin namang dumami kami, diba? Ayaw namin magdumami ang widowers.
2: Yes, yes.
1: At syempre, hindi namin goal na dadami kami sa aming support group, ano? But the fact that we are really widows, you know, parang, talagang ine-emphasize ko sa mga widows, huwag kayong mag-alala. Grabe si Lord. Grabe yung binanggit niya sa Bible talaga. Take care of the widows, di ba?
2: Yes,
1: so yun po, sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala sa akin, nag-iisa ako sa bahay.
2: Mm-mm.
1: Just go on with your life, go on with your ministry,
2: Mm-mm.
1: go on with your work, ganun.
2: Yeah.
1: So, I want to thank my daughter, my eldest daughter, my daughter pala, kasi dalawa lang sila. Yung daughter ko, si Kathy Guillermo Dumo.
2: Mm-mm.
1: Siya po ay senior HR manager ng ProLife UK.
2: Mm-mm.
1: And
2: Mm-mm.
1: I praise God for her life. Silang mag-asawa din, that they are so concerned sa akin.
2: Uh-oh.
1: Alam mo, na-appreciate ko yun na alalayan ako. Lakas-lakas ko pa. Alalayan ako, ma.
2: Uh-oh.
1: Ganun, sigurado ka, ma. Na-appreciate ko yun. Ganun din si Ken, no?
2: Mm-hmm.
1: Yung aking anak, si Pastor Ken Guillermo, sa kasalukuyan ay managing director ng Back to the Bible. He literally took everything that his father, you know, passed on sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: And he's even doing it better.
2: Oh,
1: no?
2: Wow,
1: better version of his papa.
2: Mm-hmm.
1: So anyway, thank you. I want to thank my children for, and even my in-laws, alam mo yun, my daughter-in-law, si Dr. Benny, my son-in-law, si Topher, they are so concerned din sa akin. Na-appreciate ko yan.
2: Mm-hmm.
1: So siguro sa atin pong mga Juda, no, sa mga elderly,
2: yes,
1: na baka naman kasi yung palaman, yung minudo ay napapagod kasi yung sandwich, ano, yung adult sandwich ay mareklamo.
2: Makulit na.
1: Diba, ate? Diba? So yun ang gusto natin ipaliwanag din sa mga senior citizens, mga elderly, older adults, ay yun pong para hindi po mahirapan yung ating mga menudo, yung mga sandwich na yan,
2: yes,
1: kung palaman, wag hindi sila mahirapan. Sana hindi tayo masyadong mareklamo.
2: Mm-hmm.
1: Diba, Jude?
2: Gusto ko lang dun po kayong i-upload kasi for you, you're a widow, but you're very independent.
1: Yeah,
2: diba?
1: Yeah.
2: Na, kumbaga, sabi nyo nga kanina, yung mga anak nyo, chine-check kayo, ganyan. Ay, normal yun eh. Pero parang I'm sure at the back of their mind, okay si mommy, okay si mama.
1: Yeah.
2: So, maganda din na, yun nga yung sinasabi ko kanina na, hindi na tayo po problemahin ng anak natin. And there are still senior citizens ngayon na very active sila,
1: yeah,
2: physically,
1: right,
2: di ba? Very active sila.
1: Mm-mm.
2: Na, anong tawag dito? Hindi nga talaga sila problema masyado.
1: Mm-mm.
2: Yung pagtingin-tingin lang, yung pag-check-check lang. And probably yung sinasabi niya po na mareklamo, there are some also na I experience na mga older generation na meron na sila kasing konting signs ng dementia.
1: Mm-hmm.
2: So, pag yun, talagang it's going to be very complicated.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na naaalala,
1: mm-hmm,
2: nakakalimutan na, tapos it may also lead to Alzheimer's eventually. So, mas mahirap pag ganun yung sitwasyon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yung tinatawag na EGR, Extra Grace Required.
1: Extra Grace Required. Akala ko, encounter God retreat.
2: Extra Grace Required talaga.
1: Yeah.
2: Kaya important din na meron tayong, if you're in that generation, meron kang kaagapay, may karilyebo ka ba?
1: Yeah, okay.
2: Sa pag-aalaga. if you have the ability to get mm-hmm. a caregiver, especially po kung yung, kunwari, sakitin yung magulang mm-hmm. or bedridden, wow. Kung kaya, kumuha kasi nakakapagod po talaga. Physically exhausting. Mm-hmm. Tsaka yun nga sabi nyo, nagde-demand sila more eh.
1: Because sino yung mga binabantayan?
2: Opo, nagde-demand okay. more. Maybe because hindi na rin nila siguro alam kung anong nangyayari okay. sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: And they want to feel comfortable. Alam, hindi nila alam na yung pagre-reklamo nila, so-called pagre-reklamo, nahuhurt na, napapagod na yung nag-aalaga. Mm-hmm. So maganda din na may karelyebo. O ikaw naman ngayon,
1: mm-hmm.
2: yun. Lalo na kung magkakapatid, toka-toka.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: If I may share my
1: okay, sure.
2: experience,
1: uh-huh.
2: Although hindi naman, paano ba? Kasi so ako na lang ang anak dito.
1: Sa Philippines.
2: Oo, okay. Yung dalawang brothers ko po, nasa Canada, nasa US. My mother is also in the US. Yung father ko nandito sa Bulacan. Cavite ako.
1: Mm-hmm.
2: So, malayo mm-hmm. kami. So, nung nagkasakit siya, nung start siya nagkasakit, so, tatravel ako doon, pupunta mm-hmm. ako doon. Minsan, sasamahan ako ng asawa ko, minsan mm-hmm. ako lang. But, yung it was physically exhausting and also, napag-usapan namin magkakapatid na yung with regards to the financial aspect, they will take care of it. Kasi ako na yung legwork eh.
1: Oh,
2: ako na lahat
1: okay,
2: eh.
1: Okay, okay.
2: So, hindi ko na rin yun iniisip. Hanggang sa, yun nga, it was a short, ano lang, time lang. Kasi he passed away na rin eventually.
1: Si father?
2: Opo.
1: Okay.
2: Parang March na hospital and then passed away June. Mm-hmm. So, yung crucial months na yun yung sobrang nakakapagod.
1: Mm-hmm.
2: And then, kasabay pa nun, mother-in-law ko din na hospital.
1: Father-in-law?
2: Mother-in-law.
1: Ah, mother-in-law.
2: So,
1: okay.
2: Halos sabay sila. Meron time na nasa Bulacan ako.
1: Yeah.
2: Yung husband ko naman nasa Quezon City. So, ano din. So, madaming naging problema.
1: Wow.
2: But, yun nga, yung grace araw-araw
1: mm-hmm.
2: na binibigay na.
1: So, EGR talaga, everyday, hinihingi mo sa
2: word.
1: Panginoon, di ba?
2: Basta pagod na ako, pwede ba magpahinga muna ako? Ganon. And yun, na-experience ko yun kasi tutulog ako sa ospital, minsan nagbabantay din ako sa mother-in-law ko. Yung mga anak ko, kahit malalaki na sila, parang nagtataka sila, parang nag-iba na.
1: Mm-hmm.
2: Parang wala na kayo dito, hindi na namin mm-hmm. kayo nakakasama. Yun sabi natin kayo na, it's just temporary. Yung whatever is happening now. It's just a season.
1: It's just a season, tama. It's just a season. Temporary lang po yun.
2: Temporary lang.
1: Uh-oh.
2: So, daanan lang natin to.
1: Yeah, yeah.
2: Daanan lang natin to. Yun. So, naalala ko yung mother ko sa inyo kasi mm-hmm. she's also very independent.
1: Si
2: Mommy.
1: Okay.
2: Na nasa US. She lives alone sa US.
1: Oh, okay.
2: Oo. Araw-araw nag-zumba yun.
1: Wow.
2: So, parang naalala ko siya sa inyo kasi yun nga, parang mag-isa siya pero andun yung brother ko na hindi...
1: Ano edad ng mother mo ngayon?
2: 72 ata siya.
1: 72. Mas matanda ako.
2: Pero fit na fit pa rin kayo. So, siya kasi, she invested her time taking care of herself. Uh-huh. So, hindi namin siya naging problema health-wise. Yun. So, kakaibang ano ang experience naman sa mami ko. Hindi masyadong, ano. Yeah. Pero, yeah. The emotional support is still there.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: So, katulad po ng pinagdaanan ni Judah, no, na imagine mo yung dalawa, father niya tapos mother-in-law na going through the same challenges sa kanila, pero nakaramdam din naman ng pagod. Pero sabi nga, gusto ko yung sabi mo Jude na ano, lilipas din yon, di ba? I mean, hindi naman sila natuwa na nawala na yung father niya yung time na yon, it was really very challenging sa iyo at saka sa husband mo, pero yung pag-serve nyo sa kanila, looking back, you're not guilty because you did well, di ba? You did you serve your father at saka yung mother-in-law at hindi kayo mahiya magsabi na you did well.
2: Yeah.
1: So, I just want to thank din sa mga sandwich, I mean, yung mga ano dyan, mga palaman sa tinapay. I just want to acknowledge you sa inyo pong effort. Alam nyo po, ay... para din naman doon sa generation ng mga senior citizen, you appreciate kung sino po yung caregiver nyo.
2: Mm-hmm.
1: O, diba? Minsan ay nagkakaroon ng demands na hindi nila Kasi parang karapatan yung bantayan ako, karapatan nyo yung, I mean, yung entitlement, di ba?
2: Opo, opo.
1: So sana po kasi natapos na rin yung generation natin, ay hayaan po natin na pagaanin natin ang mga palaman, ang mga minudo, mga palaman sa tinapay, pagaanin natin ng kanila pong kalagayan. Mm-hmm. Kasi ang sabi nga dito is practical ways to cope, di ba?
2: Yes.
1: Ate Jude, ay... ang sabi dito, I'm sure many, lahat ng tagapakinig natin, alam nila kung paano mag-cope sa ganitong mga sitwasyon, no? Pray daily for wisdom and strength.
2: Yes.
1: Sabi mo nga, di ba, every day ang prayer mo that during that time, EGR, extra grace required. Talaga. And you experience that, right? Yung hiningi mo sa Lord yun.
2: Kasi yung... Una kasing bibigay sa'yo yung physical exhaustion eh. Yun talaga eh.
1: Okay.
2: Sakit ng likod mo, so hindi naman na ako bata, di ba?
1: Yeah.
2: So, nararamdaman mo yung ano. So, kailangan talaga, Lord, hindi ko na kaya, yung mga ganyan. Yung, sa akin, what helps is pockets of prayer. Kung nagbabiyahe ka, pray ka dun saglit, Lord, papunta na naman ako, sana walang traffic, mga ganyan-ganyan, or give me the grace, ano naman ang haharapin ko pag nakaharap ko yung father ko, di ba? So, pray for wisdom. Then, paano sasabihin sa doktor? Paano kakausapin yung doktor? Yung mga ganun. Kasi even those decisions, we have to make them for our parents. Kasi hindi na rin nila kaya mag-decide o operahan ba? Hindi na. O, in our case kasi, we decided for palliative care.
1: Okay, but
2: if you're familiar with palliative care, kasi nga, hindi kasi maganda yung status niya, health. So, slowly nagde-decline na.
1: Deteriorating.
2: Oo. So, why prolong the agony sa ospital? On a practical sense, gagaling ba siya if we let him stay in the hospital? Hindi naman eh. So, inuwi na lang namin siya. So, even yung discussion na we'll opt for palliative care, pinag-usapan din namin magkakapatid. Kasi ayokong ako lang, tapos sila ayaw.
1: Yeah, correct.
2: Oo. So, kailangan lahat kami in agreement kung anong gagawin kay Papa. And thank God, pare-pareho naman kami, pati mother ko, we're all one in making the decision na palliative care na.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag tinignan mo din siya, hirap na rin siya eh. So, ba't mo pa pahihirapan ng mas matagal? So, yun. So, that's wisdom then from the Lord.
1: Tapos yung sabi mo nga kanina, Jude, no, share responsibilities with siblings, your spouse, or other members of the family. Possible yun ang ginagawa mo, no? Para ma-cope mo yung mga burdens. And then, of course, set healthy boundaries.
2: Yes.
1: And recognize that you cannot do everything. You know.
2: Hindi ka hero.
1: Hindi ka hero. Tinatawag nating savior, ano?
2: Savior mentality.
1: Mayroon pang ibang word doon eh. Basta savior syndrome or whatever. Paki-message nyo sa akin.
2: Paki-google na lang.
1: Nakalimutan. Basta yung parang ikaw yung tagapagligtas,
2: yes,
1: diba? So, wag mong laging akuin.
2: Hero complex. Saving.
1: Savior complex.
2: Savior complex.
1: Oo, yun. Tama-tama. Na anong mo rin, ano. So, set boundaries, healthy boundaries. Kapag ka ikaw ay mga palaman sa tinapay, kayo, pag napagod na kayo, sabihin nyo po. Pero in a gentle way, syempre. Hindi po yung nagdadabog din kayo. Hindi, wala nang gantimpala yun. Wala nang reward
2: correct,
1: kung nagdadabog, di ba?
2: Yeah.
1: And then, accept help from church or community. Yun po. Na-appreciate ko yung si Kuya Clem ay na palliative care din. But we were not the one who decided the doctors advise us na ganun, palliative care. So, hindi naging burden sa amin yon. Kaya lang, ni-require kami ng hospital, ni-require kami ng mga doctors that we have to get a caregiver, no, nurse. Nurse talaga. So, extra pain na naman yun.
2: Yes.
1: 2,000 a day.
2: Yeah.
1: Imagine mo, 12 hours ha.
2: Oo.
1: Hindi naman 24 hours. 12 hours lang yung caregiver, yung nurse na
2: correct,
1: ano.
2: Correct.
1: So anyway, sabi nga natin dito, accept help from accept help from the church. I thank God for our church, yung Proclaiming Same Christian Fellowship.
2: Yeah.
1: Talagang hindi pa ako na burden ng husto kasi sila po nag-asikaso lahat, yung kinuha na si Kuya Clem. And then of course, make time to rest and your own spiritual growth. Kasi nga kailangan din yun na magpahinga ka din physically, emotionally, and spiritually, di ba?
2: Kasi recharge.
1: Mm-hmm. Kailangan mo ma-recharge. Mm-hmm. Makinig ka sa podcast. Ako nakikinig, marami akong pinapakinggan. Mm-hmm. Si Rick Warren, si David Jeremiah, tapos si Chuck Swindoll, yung Latin niya, mga messages si Chuck Swindoll, ay pinapanood ko yan sa podcast. Mm-hmm. So, doon po nakakabigay sa akin ng lakas. And then, communicate openly with family members about needs. Ayun, sabi mo, di ba? And expectations. You were able to share with your siblings kung ano ang decision.
2: Kasi, ano eh, they don't have the mental capacity to decide anymore for themselves. Kaya lang minsan, nag-aaway-aaway din yung magkakapatid. Mm-hmm. Yung isang kapatid gustong pahabain yung buhay. Yung isang kapatid gustong ano. So, kailangan mag-meet kayo halfway. So, doon minsan nagkaka-conflict din with siblings.
1: Okay.
2: Or ikaw, ang daya mo, lagi kang wala. Ako lagi nag-aalaga. Ah. Yung mga ganyan. Or yung iba naman na nasa abroad, magpapadala na lang, yun na lang yung kanilang parang service. Financial, ano. Kasi they cannot physically be here.
1: Yeah, correct, correct.
2: Oh. Diba? Mm-mm. So, may toka-toka. Mm-hmm. Toka-toka. Mm-hmm. Yan.
1: So, sabi nga ni, ano, basahin ko muna yung kay Grace Agsalud. Good morning, Ate Marlene. At sa co-host nyo, si Jude. Mm-mm. God bless you always and forever listener po ng Family Matters and FEBC Radio from Cabanatuan City. Cory, wow. Alejandro, blessed morning. At sa guest nyo si Jude Agbayani, sa Diyos ang papuri. Salamat din kay Maribek Dichoso, Faustino Habla, nabasa ko yung message niya kanina, si Finn Madrid, sa Molde. Thank you for listening, Nora, Nona Docor, and Telma Manjares. Tama kayo, sabi niya, lagi magtanim ng kabutihan at marami ka maaanihin pagdating sa araw. Huwag bibitaw at huwag magsasawa. Ayan. Tapos sabi ni nga ni, ayan, nabasa ko na rin kanina, no? Salamat po sa inyong mga messages. Leonida Rubio sa radio, nakikinig habang nagluluto ng lunch. Ako, ang aga niya magluto. Done sharing. Leonida Rubio, thank you for sharing sa inyong mga kaibigan. Ayan. Rinaldo Tigrado, shout out, ma'am. Maulan, out. Umaga, ingit. Ayan, sabi niya. Froilan Gabiola, thank you din sa inyo pong, LV Malyari, thank you din for tuning in. Ana Garcia, and Discoro Arcos, watching po sa FB page ng Family Matters. And then si Luz Aguilar, kaagapay, nakakamiss po si Ate Maria. Yan, Ate Maria, nakikinig ngayon si Ate Maria. Shout out po sa mga kapatid ko sa Bataan, Len and Nora. At nakikinig from Munting Lupa. Yan. Si Baby Varias, nakikinig daw ngayon kasama si Amy Chavez, Mabel Chavez, Leonora Manalo, Leonida Chavez, Rosemary Chavez, at Ana Tinedero. And salamat din kay Leonora Pakingan. Blessed morning, Tess Maduro. Salamat din kay Melanie Laksa. Sobrang relate po ako sa topic. I am torn between my mom and 77 years old and my kids who are 7 and 12 years old. Ang hirap po mag-balance and care ng attention, ate.
2: Correct. At saka maliliit pa yung anak niya. Mas kailangan pa talaga ng attention. Kailangan mo din ng EGR,
1: ma'am. Oo nga, naku, diba? So, late na siya nag-asawa. Kumbaga, kasi 77 years old ang nanay niya.
2: Probably, yeah.
1: Mga anak niya, 7 and 12. Mm-hmm. So, kailangan mo, sabi ni Melanie, sabi ni Jude, ay EGR everyday.
2: Extra grace.
1: Extra grace talaga. At saka, siyempre, ipag-pray mo rin yung Galatians 5:22-23, yung fruit of the spirit, kailangan mo rin i-claim yun every day.
2: Correct.
1: Si Erlinda Pauhay, ang sabi niya, live one day at a time. Mm-hmm. Tama ba yun?
2: Mm-hmm.
1: Okay. Si Ellen Buensalida, good morning po, listening while having my devotion. Thank you. Epifanio Salvador. Thank you din, Teresita Reyes. Hello, Tess. Uy, nakikinig si Tess. Thank you, Tess. Erlinda Pau. Hi, talaga. May minudo generation din. Ayan, I miss you, Ate Marie. Erlinda Pau. Hi. Yan yung sinasabi ng iba kapag hindi nakapag-prepare ang mga magulang financially, yun dapat na ilaan para sa future nila at napupunta pa sa paggastos, sa pangangailangan ng mga magulang. O nga, ano? So, nga anyway, sabi ni Nelia Palma, hello po, anong panahon po ng alaga kaming mag-asawa sa parents namin, pagod at puyat po talaga, pero looking back po, dahil wala na sila pareho, talagang nagpapasalamat po kami sa pagkakaroon
2: pagkakataon na naalagaan
1: sila. Kasi yun po ang di maranasan ng mga kapatid ko at lagi nilang sinasabi, buti pa daw ako nakaranas mag-alaga sa parents namin. Busy po kasi sila lahat sa work nila. Yan, attitude.
2: Yeah, oo nga po.
1: What a privilege for you to have taken care of your father and your mother-in-law, diba?
2: Pero when you're in that situation, you don't realize that na it's a privilege.
1: At that time?
2: Oo, at that time. Because you're focused on pagod ka na.
1: Oh, wow.
2: But later on, yun nga, when he passed, dun lang din sinasabi ng kapatid ko tsaka ng mother ko na, naalagaan mo, okay na yun. Okay ka na. You're good, parang sinasabi nila.
1: So, yeah. Sabi ni Chloe, nakita mo dyan, Ramirez?
2: Chloe?
1: Oo, Chloe Ramirez.
2: Ah, yeah.
1: Can you read it?
2: Ako po, very thankful nung time na nalagaan ko ang parents ko. Una yung papa, then mother ko na widow till nagkasakit siya ng cancer. Dumating yung time na pinapalitan ko na siya ng diaper. I keep asking kung nahihirapan na ako kasi I still have 2 sons inaalagaan na 4 and 5.
1: Mm-hmm.
2: Ay, nako. At the time, but I always told her na it's my honor na maalagaan ka. Ba't ako naiiyak? It's my honor na maalagaan ka. Now it's my time to take good care of you, mom. Ganda naman ng sinabi ni Miss Chloe.
1: Grabe, no?
2: Yeah.
1: Tapos mayroon pa rin nakakatuwa kasi marami sa ating mga tagapakinig maaring nakaka-encourage yung kanyang testimony, no? Tapos ito pa, ate, si Grace Agsalud.
2: Sabi niya, nawala ang pagod ko sa pag-aalaga sa nanay ko. Nung panahon siya ay may karamdaman, pero mas nakakapagod palang malungkot kasi wala na sila.
1: Talaga?
2: Feelings ko lang po yan sa araw-araw kasi alam ko, kulang na kami, walang ilaw ng tahanan, wala pang haligi. Pero palagian namin pong andyan ang Diyos para pawiin ang lungkot na palaging nadarama. Salamat, wow. Grace. Ang ganda ng sinabi mo. Salamat. Sana ganun lahat ng mga anak, no? Na ganun yung nararamdaman. Kasi sa totoo lang, kapag nandun ka, while you're in the midst of all the stress, minsan di mo naiisip yun, it becomes parang obligasyon ko to na nagiging obligasyon na nagkakaroon ka na ng bitterness sa puso mo. But pag nakakakita ka ng ganito, nakakausap ka ng ibang tao na hindi, magpasalamat ka kasi naaalagaan mo. So it changes the way you see your situation. Importante din na marami kang nakakausap.
1: Sabi nga ni Grace dito, Jude, no? Sabi niya, kaya malaking tulong po sa akin ang DZAS Family Matters dahil kahit ako lumuluha sa palagi ang topic nila. Mm-hmm. Tama ba yun? Lumuluha sa palagi ang topic nila na napapakinggan ko, damdam kong palagian akong may kasama kahit ako nag-iisa. Ayan. Thank you, Grace, for your testimony.
2: Mm-mm.
1: Ayan pa, ate, kay Chloe Ramirez, may dugtong pa yung message niya.
2: Mm-mm. Siguro po sa mga caregiver naman, mas maging patient lang po tayo at maging considerate sa pananalita at ways natin towards sa mga magulang natin na inaalagaan. Kasi kung mas nahihirapan tayo na caregiver, much more silang inaalagaan natin. For sure, kung kaya nila, ayaw din nilang inaalalayan sila. Tama naman. Aasa sa iba, especially sa mga anak, kasi mas gusto nilang magulang na sila ang nag-aalaga kesa sila ang alagaan. Tama.
1: Tama, di ba?
2: Tama po. Oo.
1: So,
2: tama po
1: yun. Maganda po yung testimony ni Chloe, no? Napakaganda. Mm-mm. Si Thelma Manjares, blessed morning. Mapalad po ang anak na nag-aalaga ng magulang. Huwag po panghihinawa. Naranasan ko rin po mag-alaga ng ina. Kinuha po siya ng Panginoon at the age of 88, bigla po nasambid lang po siya. Oh, grabe, no?
2: Okay.
1: Wow. What a blessing na ganun lang ang hindi na sila hospitalized, diba? Masaya ako na nakasama ko po ang aking ina ng matagal na panahon. Ayan, thank you din, no? Blessed din si Thelma Manjares sa kanyang, ano, sabi niya, yung topic, relate po ako sa topic kasi ako ay nag-alaga sa mother ko, 86 years old na po siya. Ako po lahat, walang suporta sa mga kapatid. Pinagpipray ko na lang, palagi po ka akong nagpagkalooban ng lakas ng Panginoon, yung family ko na sa mga sa GMA Cavite. Minsan mahirap pero kailangan kalingain
2: ang magulang.
1: Yan. Jen Pasan, good morning Jen. Elvie Malyari and Mila Pascual. Pascual, thank you din. Tapos sabi ni Imelda Madilag Diante, sabi niya, from Batangas, Maribeles, Bataan po. Shout out po buong mundo nakikinig sa inyo. Oh, di ba? Buong mundo talaga.
2: Kasi online. Ayan. Yeah.
1: Si Evelina De La Rosa, ang ganda po ng topic niyo. Relate po ako. Alagaan kong nanay namin with all support and ng mga kapatid. Wow, lahat sila kasama, di ba?
2: Correct.
1: Fortunate ka na kasama ang mga kapatid mo.
2: Yes.
1: So, yun po.
2: Meron po tayo na-miss na isa, si Miss Lisa Bulos, kasi kilala ko to eh. Sabi niya, let us not grow weary. Let us persevere. Di ba po? Yeah. Sabi nga dun sa Galatians kanina.
1: Correct. Tama yun, di ba ate, na hindi tayo, tapos yung message, nabasa mo kay Vicky?
2: Vicky, ang dami na kasing nagme-message, nakakatuwa. Sana makita ko.
1: Okay, sige. Si Vicky Gabornes, ako po nagpapasalamat sa Diyos kasi I was able mag-alaga ng lola ko na na-stroke. Masaya ako at naranasan ko yung hanggat kinuha na siya ng Lord. And then Nelma Dakis, sabi naman, hello po, until now hurting pa din ang heart ko sa pagpano ng dearest mama ko. I remember not even once na nakaramdam ako ng pagod noong, wow, galing naman, nakaramdam ako ng pagod noong nag-aalaga ako sa kanya.
2: Wow.
1: Pag umiiyak siya dahil sa pain, umiyak din po ako. Nag-iiyakan na lang kami. 30 years ago po siya kinuha ng Lord. Wow, thank you, Nelma, for sharing your testimony, di ba? Napakagandang mga karanasan ng ating mga listeners na sila po ay matagal doon sa as a palaman sa sandwich. And yet, looking back, sabi nila ay they were rewarded, no? So, ito Ate Jude.
2: Yes.
1: Ito naman, word of encouragement para po sa ating mga sandwich, no? Palaman sa sandwich, mga kaagabay. Sabi dito,
2: being caught between aging parents and growing children is an incredibly demanding role. You are acting as the vital bridge between holding your family together, but it is entirely normal to feel exhausted. Normal yon na pag-usapan natin kanina.
1: Yes, yeah.
2: Pero yung love mo, yung resilience, and araw-araw na sacrifice, they don't go unnoticed. Even when you feel stretched to your limits, parang ayaw mo na. So take comfort in knowing that you are never alone in this experience. Diba yung isang nag-comment kanina, feeling niya mag-isa siya. So you're never alone in this experience.
1: Yeah.
2: So consider these reminders to help you navigate this heavy yet meaningful season. Okay, so
1: ito po mga kagapay na gusto natin encourage sa ating mga palaman sa tinapay. Sabi nga ni Maloy pala, yung Minodo generation, yung palang panahon nila noon, ninyo,
2: diba? Yun ang sikat nun eh, Minudo.
1: Oh, okay. Oh. Tapos, ito pang message ni Jocelyn, Joey Arlene Manalo. Ako po, nag-alaga sa mother ko na 96.
2: Wow.
1: At ako po lahat ang nag-aalam, tama ba? Nag-aalam, nagpapaligo, nagpupuyat dahil makulit po minsan. Salamat na lang sa Lord. Binibigyan pa ako ng malakas sa katawan. Ako ay 66 years old na, sabi nga, sacrifices at meron love sa heart. Wow.
2: 66 na siya.
1: Grabe, ate, no?
2: Lakas pa niya.
1: Kasi 96 yung mother niya.
2: Wow.
1: Wow, God bless you,
2: God
1: dear,
2: bless
1: ha?
2: Miss Arlene. Joey Arlene Manalo.
1: Arlene Manalo. Si Tess Maduro naman, ate.
2: Hindi ko siya nakikita.
1: Salamat po sa inyo sa napakagandang topic na ito na pinag-usapan ngayon, araw na ito. At maraming salamat sa mga programang ito. Thank you, dear, ha? Si Tess Maduro at saka si Lynn. mandap. Isipin po natin na we are so blessed kasi kasama po natin sila.
2: Mm-hmm.
1: They deserve to be loved for all their sacrifices. Okay. Geneva Marie Anadeso watching. Yan mga kaagapay, tandaan po natin that you are not alone.
2: Mm-hmm.
1: It is easy to feel guilty for not being everywhere at once, but you are giving your all and that is more than enough.
2: Yes.
1: Diba? Tama, mm-hmm. Ate Judy.
2: Yes. Yes.
1: And
2: po.
1: Then ang sabi po dito ay kapag kayo ay nag-go through this mga challenges, no? We want to encourage you that your well-being is not a luxury. Ano ibig sabihin, Jude?
2: Sabi nga po, di ba, you cannot pour from an empty cup.
1: Mm-hmm.
2: So, ipoprotektahan din natin yung ating physical, mental, and emotional health.
1: Mm-hmm.
2: So, kapag puno tayo, mas magaan mag-alaga ng magulang.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, para naka-recharge tayo.
1: Mm-hmm.
2: At importante din na i-delegate natin yung mga maliliit na task
1: mm-hmm.
2: sa ibang tao. And mm-hmm. setting strict boundaries is not selfish,
1: mm-hmm.
2: but it's necessary para mm-hmm. po for our survival.
1: Mm-hmm.
2: Yan.
1: Sabi nga natin, di ba, Ate Jude, it's okay to ask help.
2: Yes.
1: No? Do not shy away from accepting support from friends,
2: mm-hmm.
1: community groups, or local care services.
2: Mm-hmm. Yes.
1: And then the season, sabi natin kanina, di ba, the season is temporary.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Sabi nga dito, the chaos of this double duty will eventually shift.
2: Mm-hmm.
1: The grace, love, and compassion you are modeling will leave a lasting legacy for both generations.
2: Yes.
1: Oh, wow.
2: Yun yung maganda kasi nakikita ng mga anak natin Ah, si mama, si papa ay naalagaan si lolo, lola.
1: Mm-hmm.
2: So, nagkakaroon sila ng namumodel natin yung ganung care
1: mm-hmm.
2: and honor. So, hopefully, they will also do that to us.
1: Yeah, yeah.
2: Pag matanda mm-hmm. na tayo.
1: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: So sabi nga, if you are part of the sandwich generation, kaagapay, kung ikaw ay palaman, aminudo, remember that your caregiving is a meaningful expression of love and faith. God sees the sacrifices you make
2: mm-hmm.
1: even when others do not.
2: Yeah.
1: Sino yung hindi nakakakita? Minsan hindi napapansin ng inaalagaan, ano, yung sacrifice.
2: Mm-hmm. Ang importante, nakikita ni Lord lahat.
1: Pero nakikita ng Lord?
2: Lahat yun.
1: Mm-hmm.
2: Sabi nga, nothing is unnoticed sa Lord. So, all the good things that we do,
1: mm-hmm.
2: si Lord naman ang audience natin eh. Mm-hmm. Isa lang ang audience natin talaga.
1: Mm-hmm.
2: Yun po.
1: So, sa ating mga kaagapay, so alam nyo na po yung sabi nga ni Froylan, super amen po sa inyo. Salamat sa mga messages po ninyo na mahabol. So, sabi nga, if you are part of the sandwich generation, remember that you're... caregiving is a meaningful expression of love and faith. God mm-hmm. sees, nakikita po ng Panginoon yan, kaagapay. Mm-hmm. Kung may panahon na napapagod kayo, it's okay to rest, di ba?
2: Yes, yes.
1: Ate Jude, ano?
2: Mm-hmm.
1: Kaya ulitin natin yung verse sa Galatians 6:9.
2: Mm-hmm.
1: Pakibasa nga, Jude.
2: Okay, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9 po.
1: Mm-hmm.
2: Your season may be demanding, but with God's grace, you can serve your family faithfully while also caring for your own physical, emotional, and spiritual well-being.
1: Mm-hmm. So yun po mga kaagapay, ano, ay napakaganda pong napag-usapan natin. Sabi nga,

0: When my mother was really ano sick,
1: okay.
0: Ayaw niya magpa-hospital. Never siya nagpa-hospital. Okay. Talaga sabi niya, hindi, kung ito na ang ano ng Lord sa akin, hayaan niyo na.
1: Oo.
0: Kahit na po in pain siya, but she did really want to be brought to the hospital. Kasi na pagdating sa hospital, tatanungin ka, anong sakit niyo? Eh, kaya nga ako nandito. Tapos ako pang tatanong. Yun na ang principle ng mother ko.
1: Okay.
0: Kaya sabi niya, wag na.
1: Oo,
0: so, parang yung, may anak naman siyang nurse o dalawa yung apo niya, mga nurses, ano?
1: Okay, okay.
0: Binibigyan lang siya ng mga pain reliever, ganyan-ganyan. So, yun din po ang prayer ko. Kasi ang father ko bigla namang namatay, yung father ko.
1: Okay.
0: So, ang
1: inatake?
0: Prayer ko.
1: Inatake ba siya? Inatake?
0: Hindi, nilason. Nilason yung father ko dahil sa hidwaan ng properties.
1: Alam niya, maintriga, sa maintriga ito.
0: Hidwaan talaga. Dahil po doon sa mga properties na yon. So
1: okay.
0: Anyway, yun na talaga ang buhay ng, na pinandug ng Panginoon sa parents ko.
1: Yeah.
0: And my mother died when she was 83 years old.
1: Okay.
0: My father died when he was only 32. Hindi na nag-asawa ulit ang mother ko. Kaming pitong mga anak niya ay... ano siya, very prayerful mother, talagang sumsum sa panalangin. Si basahin ko lang before tayo mag-close, ano, si Vicky De Leon Tolentino, thanking ko po sa Lord na naalagaan ko yung mother sa hospital hanggang kunin siya ng Lord, at pati father ko na hospital din kinuha na ni Lord, pero pasalamat ako kay God gives me strength yung kapatid ko sa financial at pinamana na mother yung faith niya sa amin.
1: Oh,
0: di ba ate?
1: Yeah.
0: Parang sa iyo yung mga kapatid mo, no?
1: Tsaka maganda yung faith pinamana nung nanay niya.
0: Yes,
1: yung faith
0: talaga.
1: Yeah. Parang si Lois, di ba? Yung lola ni...
0: Si Eunice.
1: Yeah.
0: Ni Timothy.
1: Yeah, Timothy. Yeah. Napasa.
0: Ayan, sabi ng Geneva Marie Anabeso, favorite ng mga anak ko noon ang minudo. Sarap minudo. Favorite ng mga anak ko. At mama ko lagi nagluluto sa nung time na buhay pa siya. Si Chris... ang haba ng kay Chris Latag. Good morning, share ko po. Naulila po ako sa ina, kaya thankful at asawa ko ay may nanay pa na tinuring kong ina. Ganda, no? Kaya po sa simula pa ako na laging kasama magpa-check up. At every hospital, ako ang nag-aalaga. Lalo sa last days, 11 days sa ICU, wala pong tumulong na ibang anak. Salamat sa Lord at my work. Ang asawa ko at naka-survive kami financially mula sa simula hanggang sa namatay sa hospital. Ang Lord ang kasama ko, and I thank God the Lord for giving me strength. Ayan, praise God, ano?
1: Yeah.
0: Si Reggie Sarausos, ang nanay ko po nung nasa hospital, ako bantay, uwi saglit, tapos ayan, balik naman sa hospital.
1: Uh-oh.
0: So salamat po sa mga testimonies nyo, nakakatuwa dahil ang daming mga messages na hindi nakasya sa ating time.
1: Yes.
0: But nandyan lang po yan sa Facebook. Ate Jude, last takeaway mo, and then I will close in prayer.
1: Yun nga po, if you're in the sandwich generation, caring for both your children and yung mga magulang nyo, season lang po ito. Sabi ko nga kanina, araw-araw magdasal, araw-araw humingi tayo ng strength kasi hindi po ito madali. Hindi madaling mag-carry ng burden na ito. Kaya naman natin ito ginagawa, not for anything else, dahil mahal natin sila eh. It's our way of honoring them. So, acknowledge din natin na napapagod tayo. Pag napagod, magpahinga.
0: Pahinga.
1: Mag-delegate. So ngayon na tayo yung nandun sa generation, tayo yung malakas, prepare natin yung senior years natin.
0: Yeah. Okay.
1: Habang may time pa tayo. Yun po.
0: Okay. Mag-pray po tayo mga kaagapay. Samahan niyo ako sa panalangin. Our God and loving Father, we are so thankful, O Lord, for the discussion we have this morning. Salamat po, Panginoon, that you made us aware that there is a sandwich generation. And ngayong month nga ng August ay celebrating sandwich generation. Salamat po, Panginoon, na naintindihan po namin, na paliwanag po namin na there are so many of us, many of the generation ngayon ay sila po yung mga millennials at saka Gen X, O God, na sila po yung sandwich. And I pray, God, that you continue to give them good health and strength and joy in serving, Lord, sa kanilang mga magulang, na at the end, talagang mayroon pa rin gantimpala. Gagantihan din sila, Panginoon, na magandang asal pagaling sa kanilang mga anak sa sunod na henerasyon. So thank you, Lord, for reminding

0: us today. Thank you even for my parents who brought me, yung pinamana din sa amin ang pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: So God, I pray that you bless all the seniors, elderly who are suffering from physical challenges.
1: Mm-hmm.
0: Lord, bigyan mo po sila ng comfortable na buhay, Panginoon, and yung mga nag-aalaga din, wag po silang magsawa, Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Thank you, Lord, for this time. We just give you back the glory and the honor. Thank you kay Jude, Panginoon, for mm-hmm. just sharing her testimony dito po mm-hmm. sa ating sa program ngayon sa Family Matters. Mm-hmm. Sa iyo lahat ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Nais ko lang pasalamatan mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site na sina Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez. Thank you din kay Angelica Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Phil Lagtapon at Shaira Gabornes, sa ating engineer na si JB Tabua. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po inyong kaagapay, Ate Berlin Guillermo.
1: At si Jude Agbayani po.
0: Yan. Maraming salamat po.
1: Salamat.
0: See you again next time. God bless. Ingat,
1: bye.
0: Ingat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip na i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga panungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
5: Iniinis ako. Iniinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
6: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
5: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
6: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
7: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Walay makapugong kanato sa pagdaig, sa pagsimba, sa pagpasalamat sa ato ang Ginoo. Tungod ang ayan gid siya na daigon og pasalamatan. Walay makapuli kaniya sa ato ang kasing-kasing. Napakinggan po natin yung mga kanta mula po sa Yanong Kristohanon at kanta din mula po sa Ecclesia Worship CEO. Itong ihugyaw, isayaw, ang kalipay nga way makatandi. Atong ibayaw, isangyaw, kung mga atong gibati, walay makapuli. Salang yun ang awitan nato. Ato ang Ginoo igsuon. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Webes. Unang Webes sa buwan po ng Agosto. Agosto 6, 2026. Kamusta ka, kapatid? Ikaw ba ay nakapagmeryenda na? I hope busog na po kayo sa inyong mga merienda dyan. Kay ako, medyo busog sa merienda namin ni Ate Ging. Biscuit at saka coffee na may milk, diba? Sabayan niyo po ako dito sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat sa sulod sang isa ka oras. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe, greetings, encouragement sa ating text line number 0963180169. Pwede din po sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Kung hindi nyo pa po na-like, yan, please like and share our FB page para marami po ang makakaalam. At kung bago ka lamang pong tagapakinig sa radio man, sa online streaming, or sa ating FB page, kayo po ay nakikinig dito sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Tayo po ay missionary radio, non-profit organization. Wala po tayong advertisement. Ngunit tayo po ay mag 62 years na ngayong taon. Ang bilis, no? To God be the glory. At salamat talaga sa pag-sustain ng ating Diyos. Pag-provide at salamat din sa'yo dahil patuloy kang nakikinig sa ministeryo ng Jesus Dos. 11:15 ang ating oras, mga kaibigan. Nasa series pa rin po tayo ng ating theme ngayong buwan, Growing Deeper in Christ. Yan, Growing Deeper in Christ. At yung focus natin this week is Rooted in Christ. At nung Tuesday, napag-usapan natin, before God produces fruit in our lives, He first develops deep roots. At kahapon, napag-usapan din po natin na sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay lalago. Ngayon naman, another essential habit na dapat nating i-develop para tayo po ay mag-grow sa ating relationship sa Panginoon. Ito po yung pananalangin. So, strengthened through prayer. Kasi ang isang relasyon, kaibigan, hindi po yan lalago kung hindi kayo nag-uusap. Diba? Kalaing kaya na kung mag-asawa ka mo, payway ka magapan si nanay. Sa balay, family ka mo, may relationship between
children and parents. Pero way ga istoryahanay. So, hindi na siya matawag nga healthy relationship. Apang kung kita sa atin relasyon sa Ginoo, pag constant ang atin niya communication sa iya, masilinggid natin niya ang atin relationship nag-grow. Mas makilala natin si Lord, mas mag-enjoy tayo sa pag-fellowship sa Kanya. Na hindi lamang on Sunday tayo nakikipag-usap sa Kanya, kundi every day, every minute, every hour, every season sa buhay po natin. Kasi prayer is spending time with our Heavenly Father, listening to His voice, and aligning our hearts with His will. So, ang ating question of the day, how has prayer change your life? Or paano po ito nakakatulong sa'yo ang pananalangin para ikaw po ay lumago? At the same time, kung meron ka mang mga pinagdadaanan sa buhay, paano po ba nakakatulong ang pananalangin sa'yo? Sige, share your thoughts, your answer, your testimony dyan sa ating FB page, no, sa ating FB Live. Thank you, Kuya Edgar. Siya yung nag-set up ng ating FB Live. So, pwede nyo po dyan i-share ang inyong sagot. At hintayin ko po dahil gustong-gusto ko po talagang makarinig mula sa'yo, kaibigan. Meron ka bang mga prayer na sinagot na din ni Lord? Or it's a praise report. So, pwede mong i-share para ma-strengthen din po yung iba sa pamamagitan ng testimony mo, kaibigan. 11:19 ang ating oras. Ngayon, batiin po muna natin ang mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday ngayon? Happy birthday po sa inyo! Ito po ang birthday song and anniversary song para sa lahat ng mga celebrators today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala niyo dyan? At i-shout out po sila sa kanilang pag-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan. Dito sa aking FB, gusto ko pong batiin ng happy birthday si Sis. Yung kapatid ni Ate Ruth. Patan ko ang pangalan ni Sis ba, pero tagpalamati natin na siya dira sa may Takorong. Ang iyang FB name kay Ilonggang Hugotira. Ay, si Sis Rhea. Hello, Sis Ray. Happy birthday sa imo. And today din, binabati ko po ng blessed birthday si brother. Iyang FB name abi kay ng host Chinito. Pero friend ko ni siya, upload ko sa media. Kalipatan ko lang gitang iyang first name. And happy birthday kag sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sang ilang wedding anniversary today. Happy wedding anniversary po. May the Lord bless you with joy, wisdom, good health, and a growing relationship with Him. May your life always reflect His goodness and grace. And continue to trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Hello kay Brother John Paul Barrientos. Happy listening sa Barrientos family. Kay Ate Nancy Barrientos. Hello mandira sa imo. Hello mandira dira kay Ate Jessica Tetong Genes. So may banga. Kag sa imo man, Ate Noralien Hospital Garcia. Dira naman sa Norala. Ginatamyaw man galing natin si Ma'am Alexa Jane Sarao Posas and si Brother Antonio Destor Jr. Sa imo man, Ate Michi and kay Sir Ernie Obligar. Kay Brother Romeo Escobar Jr. And kay Ma'am Janice Barrett. Yan. Shout out. Kag salamat sa pag-follow mga bago natin yung followers si Kuya Rene Cagas aba si ano ni Kuya Don no? Pariente or utod, tama ba ko Kuya Don? And hello man dira kay Sir Eufemio Eufemia Gale ay si Ate Eufemia Prospero Marcelino and si Ma'am Emily Gendrala. Ayan. Thank you so much sa inyong pagpamati. 11:26 ang ating oras. Bago po tayo dadako sa ating verse of the day, pakinggan po muna natin ang awitin mula po sa kay MJ Flores, Araw Gabi.

0: 11:33 ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan po natin ang awitin mula po kay MJ Flores. Araw-gabi. Araw-gabi, masayang umaawit na nagpupuri sa ating Diyos. I hope na ganun din po yung prayer mo, ganun din yung desire mo, kaibigan. Araw-gabi, anumang panahon, anumang season ng buhay natin, patuloy tayong umaawit, patuloy tayong nagpupuri at tumatawag sa Diyos. Sige, this time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day. Yan. Sige, sabayan niyo po ako sa pagbabasa kung meron po kayo dyang mga Bible. At kung wala naman, pwede po kayong makinig sa akin. At babasahin natin ang ating verse of the day mula po sa John chapter 15, verse 7.
1: Verse of the day.

ang ating verse of the day, mga kaibigan. Kita po natin sa John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. So John chapter 15 records Jesus' final teachings to his disciple before his crucifixion. At ginamit niya pong illustration dyan yung vine and its branches. At si Jesus, dineclare niya po that he is the vine and we are the branches. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Kag ang branch, hindi na siya makasurvive, hindi na siya mabuhi kung siya lang isa. So, it depends completely on the vine for life and nourishment. Bisan dyan ni ang hanging tree or ang hanging plant, mayara gina na siya sang ano, ng vine, diba? So, likewise, believers cannot experience lasting spiritual growth apart from Christ. Kag diri sa verse 7, Jesus explains one practical way we remain connected to Him. At dito sa verse 7, talagang clear ang pagkasabi ni Jesus. We can basically remain connected sa iya, pinaagi sa pagpangamuyo, kag pinaagi sa iya nga pulong. So, siling ni Jesus, if you abide in me, and my words abide in you. Kung kita magpabilin dira sa Ginoo, pinaagi sa iya pulong, pinaagi sa iya pagpangamuyo, mismo ang aton nga mga desires, ang aton mga plano, align gid na sa plano kag sa desires ang Ginoo. So prayer is effective when it flows from a life that remains close to Christ. As we spend time with Him, our desires begin to align with His desires. Prayer is not about convincing God to do our will, but prayer is allowing God to shape our hearts to desire His perfect will. Kaga sa sininga verse abiyan, makita natin ang promise sa Ginoo. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done to you. Ano bang ibig sabihin ng abide? Abide means to stay close, to live in and maintain a deep, ongoing relationship with Christ. The more kita nga nag-stay close sa Ginoo, the more kita nga nag-apalapit, nag-istorya sa iya, the more nga clearly or mabalaan naton kung ano ang kabubuton sa Ginoo. Siyempre, matabo gid ina sa aton kay maging ma-align man ang desire sa Ginoo. Or ang desire naton ma-align dira sa will kaga sa nga desire ni Lord para sa aton. So, praise God, no? Sa sininga verse
na nag-remind sa aton subo to abide in Christ always. Pinaagi sa pagpangamuyo kag pinaagi sa iyang mga pulong. Sa aton niya pagpadayon abiyan pamatian naton ini nga alam bahanon kanimo lang. Kaga ning kantang Dios sa tanan.

And last, yield to his answer. O, hindi natin unahan. Kinamuyo ka na. Ay, ang basi amo na gidni. Di ba amo na, no? Parehas na remember ko tuloy ang story ni ano ay, ni Abraham at saka ni Sarah. Ang pangako sa ni Lord, ni God sa kanila, magkaroon sila ng anak. So, dahil ginpangunahan nila in sugo ni Sarah ang si Abraham nga tupadan si Hagar. Wala nila ginhulat, no? Ang kabubuton sa Ginoo. Siling ganit ni Jesus sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Yun, amen. So, yield to his answer, hindi sa aton niya will or hindi sa aton niya sabat, but sa answer ni Lord. So, like Jesus, we learn to pray, not my will, but yours be done. So, ang pagsalig abyan, ibig sabihin, kinabaton mo ang sabat sang Ginoo, whether they are yes, no, or wait. It's the answer of God. So, how can we develop a stronger prayer life? Remember the word pray. Prioritize time with God. Rely on God's strength. Ask God according to His will. And last, yield to His answer. Abyan, prayer is possible because of Jesus Christ. Before Christ came, our sin separated us from God. But through His death on the cross and His resurrection, Jesus opened the way for us to have a personal relationship with the Father. Because of Jesus, we can confidently come before God's throne. We don't need to earn God's attention. We don't need perfect words. We simply come with humble hearts, trusting in Christ. So friend, kung hindi mo paginbaton si Jesus subong as imo Ginoo kag manluluwas, today is your opportunity. He is inviting you na magkaroon sang relasyon sa iya. Katandaan naton, every healthy relationship grows through communication. So as you pray, you will discover that God is not distant. So subong silingan mo siya, Lord, gusto tagid ka nga batunon sa akon kinabuhi, isip akon Ginoo kag manluluwas. Salamat sa imo ginhimo dito sa cross sang Kalbaryo nga ako nakaangkon sang kapatawaran. Kag salamat sa imo dako nga gugma sa akon. Acknowledge ko nga ako makasalanan kag ginapangayuan akon ini sang kapatawaran dira sa imo. Umpisa subong, ikaw na ang maghari sa akon kinabuhi. Kung ikaw nangamuyo sa sina nga pangamuyo abyan, ginbaton mo si Lord Jesus as your Lord and Savior, always remember He is near. He listens and He answers. And He faithfully walks with His children every day. Kung ikaw man gusto mag-grow pagid dira sa pagpangalagad sa Ginoo, pwede ka mag comment dira sa aton yung FB Live or pwede ka man mag message sa aton messenger or sa aton text line number. Or sa akon, pwede ka mag PM sa akon, Jen Robles Librado, para mabuligan ko ikaw na mag-grow pagid sa aton relationship dira sa Ginoo. Hindi lang dira kutob nga ginbaton mo si Jesus, but gusto niya gid nyo mag-grow man ang imo nga relationship dira sa iya, pinaagi sa pagpangamuyo, pinaagi man sa pagbasa sa iya mga pulo. So, praise God, no? Tandaan naton, a growing Christian is not simply someone who knows more about God. A growing Christian is someone who spends more time with God. If you want to grow deeper in Christ, make prayer your daily habit, not just, or not your last
Resort. God bless you! Ako ang inyong nakaupod, ang inyong amiga Miga Jen Robles Librado.

0: the good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Isang minuto bago po mag-alas 12:40 ng tanghali. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig. Welcome po dito sa programang Listener's Time. Ngayong Webes, Agosto 6, this meal 26. Kasama po ninyo sa loob ng mahigit isang oras ang inyong kaibigan, Mika Jen Robles Librado. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Good afternoon. Happy lunch sa mga nananghalian. And good afternoon din po sa mga kaibigan natin sa mga bayan ng South Cotabato, diyan sa Tupi, Polomolok, Tampakan. Dito naman sa Maybanga, Norala, Sorala, Lake Cebu, Tiboli, Santo Niño, Norala, and Tantangan. Isang mapagpalang hapon po. At sa mga kaibigan din po natin dito sa bandang Sultan Kudarat, sa may City of Tacorong, sa Isulan, Lambayong, Libak, Esperanza, Senator Ninoy Aquino. Sa may Bagumbayan. At saan man po maaabot ng ating signal. Sa may North Upi and South Upi. Sa may Maguindanao. Sa Kidapawan City. Sa may Mlang. Sa Carmen. Sa bandang North naman po yan. At syempre dyan sa Davao del Sur, sa Sarangani Province, sa Jensen, kung meron tayong mga tagapakinig dyan, si Migo Jandi. At yung mga listener din po natin via Transistor Radio, online streaming, and saan pa ba? Wala tayong FB Live ngayon eh. Kung dyan po kayo nakikinig, isang mapagpalang hapon. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta, patuloy na pakikinig sa ministeryo po ng FEBC or Far East Broadcasting Company at dito po sa himpilan ng 1062 DXKI. Ang inyong friendly voice. Yan, shout out po pala dyan sa iyo, Ate Grace Tarazona. Kamusta ka, Ate Grace? Maraming salamat sa partnership at the same time sa pagsuporta po sa ministeryo ng 1062DXKI. Sa kaila Pastora Lali Jane Malazarte, sa Gigone family, kay Ate Irene and Sis Queenie Joy. Hello man and good afternoon kay Ma'am Grace Jordan Banluta and kay Ma'am Andiana Dolce Arang. Sa'yo din dyan, Ate Jovita Colliado, Ate Hazel Paulo, Ate Daisy Concepcion Mogote, and sa'yo, Ate Presi Bernardino. Shout out din kila Kuya Bar, ang Uncle Bartol, kag Auntie Inday, kay Miga Cha, mga permiman nagapamati. Mga friends natin dira sa Barrio 5, sang Coronadal. Hello, shout out sa Tanghian family, Arieta family, Mamoso family, Bilianes family, Sonyo family. Hello man dira sa imo Auntie Juby. Minsan lagaw man diri sa balay. Namiss ko si Auntie Juby ba. And hello man kay Ma'am Mitch Sueno. Kay Lula Juliana, hello po. And sino pa ba ang present? Utob sa present subong, ado hindi ko ginman tanan ma tamiyaw. Pero thank you so much dahil andyan po kayo palaging nakikinig sa ating mga programa. Well, 44 ang ating oras, mga kaibigan. Ngayong Webes ay pag-uusapan po natin yung ating nakabase pa rin sa theme natin, Growing Deeper in Christ. So, paano nga ba tayo lalago sa ating pananalig, sa ating relationship kay Lord? So, kanina, sa ating pagdayo kag pagpasalamat, strengthen through prayer. So today naman, growing deeper through prayer. Katigid abi ka importante abian ang pagpangamuyo. No? Isa ini siya ka sign na kita nagagrow kung permi kita ga communicate dira sa atan amay sa langit. Diba, tanawa nyo bala ang may ara ka mo sang friend, diba? Kung permi nyo ginaistorya inyong friend every day, nagagrow ang inyong pagkilalay sa isa't isa, nagagrow ang inyong friendship. So amupod na dira sa Ginoo. So the more kita nga nagaistorya sa Ginoo, the more kita nga nagapalapit sa iya, the more gid niya nagagrow ang atin relationship sa iya. So prayer is more than asking God for our needs. It is spending time with our Heavenly Father, listening to His voice through His word, thanking Him, worshiping Him, and trusting Him with every part of our lives. Amo na nga si Jesus, gintudloan niya gid ang iya nga mga disciple to pray regularly. Kaga ang mga disciple man, nakitaan gid nila si Jesus nga nagapangamuyo. Si Jesus gid ang example man sa pagpangamuyo, no? So halina, purihin, sambahin natin ang Diyos at siya ang ating lapitan, pasalamatan ngayong hapon. Ito po ang awitin mula po kay Ernie Palacio, halina at magpuri.

Alauna tres ang ating oras, mga kaibigan. Napakinggan natin ang awiting Imong Kaayo mula po kay MJ Flores. Kaayo sa Ginoo, wagyoy paglubad, wagyoy pagkausap. Way ikatandi, way kapuli. Diyos siya sa tanan. Amen. Salamat sa kaayo sa ato ang Ginoo. Hello kay Kuya Jujin Lansegerita. Siling niya ang iyang song request, Jesus sa Buhay Ko. Sige, play natin yan, Kuya. Yan, binabati ko pala dyan siya. Ate Sharon Valdez, kay si Kuya Roy, si Kuya Jem, sa Valdez family. Kaga shoutout mandira kay Mami Janet, Daddy Edward, nagkita kami kahapon. Salamat sa pag-visit dito sa station. And also, happy listening dira man sa kay Ate Jo Olarte, kay Pastor. Dari lang na sila sa Barangay Morales. Kaga dira sa may Barrio 1, kay Ate Belen or Nanay Belen sa Fernandez family. Kaga gina namiyo ko manjali si Lolo Sixto Rando kag si Lola Corazon Rando. Kamusta dra sa may San Felipe Tantangan? Visit man ko dira time kay ano ba Lolo Sixto Rando. Kagdira man sa kay Ate Sharon Leal, kay Ate kay Ma'am Wilma dira gyapon sa may San Felipe Tantangan. Hello man kay Ma'am Mirna Danielson, kag kay Ate Jemima Chavez. Happy birthday daw sa iyang apong si Teya Kiao. Subong ang iyang birthday. Happy birthday po. Kaga hello man kay Ma'am Mercedita Sanchez. And happy birthday gali sa utod ni Ma'am Euphemia Prospero Marcelino na si Ma'am Corazon Prospero Katog. Happy birthday po! Kaga happy birthday man sa apoman ni Ate Zelka Studio na si Cedric Gabriel Addo. Hello man dira sa imo, Ate Beatrice Consad. Kag hello man kay Sir Boko Martyr. Happy listening. Dira sa may Marbebe Compound sa Porok Magsaysay, Barangay Rotonda. Sa tanan pa nga mga tagpalamati naton, shout out dira sa inyo. Sige, are na ang ambahanon, Jesus sa Buhay Ko. At susundan po ito ng kantang Maghari Ka. At yung kanta ni Pastor Mitch Montoya, You Are My Everything. Dito lamang sa programang Listener's Touch.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Gumutok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ako po si Ara Asis ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ako gumaling sa sakit na wala naman akong karamdaman at walang gamot din na dapat kong iinumin. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo itong aking sinasabi.
1: Ara! Gising! Ara!
2: Ate! Sama-sama na ang aking panaginip! Napanaginipan ko na mamatay na ako! Tulungan mo ako! Ayoko ba mamatay? Gusto ko ba mag-asawa? Gusto ko ba mabasyan sa iba't ibang lugar?
1: Sayang ang beauty mo pag hindi ka nakapag-asawa.
2: Ate, huwag mo naman ako biruin. Gusto ko talaga magkaroon ng panapamilya.
1: Pinatatawa kita para mawalan takot mo. Gabi-gabi ganyan ang napapanaginipan mo.
2: Hindi ko alam kung bakit.
1: Tigilan mo kaya ang pag-iinom ng alak.
2: Kung titigilan ko ang pag-iinom ng alak, lalo akong natatakot mamatay.
1: Noong nabubuhay pa ang tatay natin, hindi kanya pahihintulutang uminom ng alak. Palagi kanyang babasaan ng Biblia.
2: Ate, anong gagawin ko? Ayoko naman naginip na ako'y mamamatay na.
1: Bukas, sasamahan kita kay Mang Igbe.
2: Iyong albularyo sa ating lugar?
1: Oo, baka namamatanda ka. Baka may masamang espiritu na pilit kang pinapatay sa panaginip mo.
2: Ayaw ni tatay na ako'y magpatingin sa albularyo noong nabubuhay pa siya.
1: Eh wala na ang tatay natin eh. Walang masama kung magpapatingin ka sa albularyo.
3: Ara, wala akong makita sa tawas na ginugulo ka ng masasamang elemento.
2: Pero bakit po napapanaginipan ko na ako'y mamamatay na? Minsan, hindi ako makahinga. Takot na takot ako.
3: Hindi magsisinungaling ang nasa tawas. Hindi ka ginugulo ng mga masasamang espiritu o mga duwende.
2: Paano po mawawala ang takot ko sa kamatayan?
3: Bibigyan kita ng dadasalin mo. Dasalin mo ito pag ikaw ay natatakot. Malaking tulong itong dasal ng orasyon para mawala ang iyong takot.
2: Sige po. Gagawin ko po ang payo niyo.
3: Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ka sa akin para malaman ko kung ano ang resulta ng pagdarasal mo ng orasyon.

0: Halos 5 albularyo na ang ating napuntahan, ate. Hindi nila ako mapagaling sa aking sakit. Ang isa, pinag-aalay ako. Ang iba naman, pinaiinom ako ng may kasamang papel na orasyon sa tubig.
1: Mabuti pa kaya magpatingin ka na sa doktor. Baka doktor na ang kailangan mo.
0: Mahal magpa-ospital. Saka takot ako sa doktor.
1: Hindi ka naman i-admit eh. Check up muna ang gagawin sa'yo.
0: Malayong ospital sa atin.
1: Nag-aalala na rin ako sa kalagayan mo. Malaki na ang pinamamayat mo. Kahit malayong ospital, sasamahan kita. Kailangan mapatingnan ka sa doktor.
0: Natatakot ako, ate. Baka sabihin ng doktor, may cancer na ako. Baka mamamatay na ako.
1: Kaya nga eh, mainam na masuri ka ng doktor. Natatakot na rin ako sa'yo. Hindi ko na alam ang aking gagawin.

0: Wala akong makitang sakit sa'yo.
1: Doc, minsan ayaw ko na pong matulog. Pag nakakatulog ako, nananaginip na naman ako. Lagi akong hinahabol ni kamatayan. Ayaw ko pa pong mamatay.
0: Hindi ko masabi na may sakit ka. Walang finding sa katawan mo na may iniindakang sakit.
1: Ramdam ko, may sakit ako.
0: Minsan, nakasubo ka na bang tumikim ng bawal na gamot?
1: Hindi po. Naging mahilig po ako dati sa pag-inom ng alak nang mamatay ang tatay ko. Kahit kailan, hindi po ako sumubok tumikim ng ipinagbabawal na gamot.
0: Maaring ang sinasabi mong sakit na nararamdaman mo ay tinatawag na health anxiety.
1: Ano po yun?
0: Hindi ito sakit. May pangyayari sa buhay mo na hindi mo makalimutan. Kinakailangang mabunot sa isip mo ang hindi mo makalimutan na nagdudulot sa'yo ng takot mamatay.
1: Ganun po ba yun, Doc?
0: Oo. Pag nawala na sa isip mo ang hindi mo makalimutang pangyayari sa buhay mo, mawawala na ang takot mo sa kamatayan.
1: Wala po ba akong iinuming gamot?
0: Hindi kita marisitahan ng gamot dahil wala kang sakit. Kinakailangan mong malaman ang pinanggalingan ng takot mo sa kamatayan.
1: Pag nalaman ko na po ba, gagaling na ako sa pagkatakot ko sa kamatayan?
0: Oo, at babalik na rin ang dati mong kalusugan. Hindi ka na rin mananaginip gabi-gabi.

0: Aral, nabalitaan mo ba? Anong marites ngayon? Ang isa nating kamag-anak namatay. Gusto mo pumunta tayo para makilamay?
1: Ate, takot ako sa patay. Ayoko pang mamatay.
0: Bakit ka biglang sumisigaw? Ano kinatatakot mo sa patay?
1: Si tatay, nang atakin siya sa puso, sa harap ko siya nagkikisay at namatay. Kitang-kita ko siya kung papaano namatay.
0: Baka yan ang sinasabi ng doktor na health anxiety. Kinakailangan mawala sa isip mo ang nakita mo masakit na pangyayari sa pagkamatay ni tatay.
1: Anong gagawin ko para makalimutan ko ang pagkamatay ni tatay? Naalala ko, wala akong magawa habang inaatake siya sa puso. Tumitirik ang kanyang mga mata. Humingi siya sa akin ng saklolo.
0: Maaaring hanggang doon na lang ang buhay ng tatay. Wala pa nga palang 2 taon nang mamatay ang tatay.
1: Tiyak ko na, ate. Ito ang dahilan kung bakit ako takot mamatay. Ayoko makatulad sa paghihirap ni tatay habang dahan-dahan siyang namamatay.
0: Mabuti pa, pumunta ka sa Quezon-Quezon. Lumayo ka muna sa ating lugar. Tumira ka muna roon. Saka ka na pumalik rito sa Baler. Pag nawala na ang takot mo sa kamatayan.

0: Hello? Ate! Narito ako sa Quezon, Quezon!
1: Kumusta ang kalagayan mo, Rian?
0: Mabuti naman ang kalagayan ko rito.
1: Iyong iniisip mong palagi kang mamamatay, napagtagumpayan mo na ba?
0: Dahan-dahan ko nang napagtatagumpayan. At alam mo ba?
1: Ano yun?
0: Ang aking tinitirhan dito, malapit sa isang fellowship ng Born Again.
1: Nang nabubuhay pa ang tatay natin, gustong-gusto niya sumama tayo sa Born Again Fellowship.
0: Binabala ko nga, ate.
2: Kung nabubuhay ang tatay, matutuwa siya dahil dadalo ako sa mga nagtuturo ng Biblia.
3: Sa tingin ko, malaki ang maitutulong nila sa'yo para ganap kang makalaya sa pagkatakot mong mamatay katulad ni tatay. Paano? Bukas na tayo mag-usap muli. May gagawin pa ako. Bye na!
0: Bye!

po ako, napadpad at tumira sa Quezon-Quezon. Dito na rin ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng One in Christ. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa akin.

0: Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Mateo 10:28.
1: Inyong napakinggan ang unang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Ara Assis. Dito sa Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
0: Marjorie Maglinte,
2: Eva Moratalia Gomez,
1: Roy Camu Gomez,
3: Bobot Matsale.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

ginbag-o siya. Madumduman tanayon ang isa ka-encounter man ni ginoong Hesus. Siling sa mga religious people niya Ginoo ini nga babae na caught on the act of adultery. Nati may nagapamangkot gani sa nagatuon sang pulong sang Dios niya nga wala dito ang lalaki. Kay kun magsiling ka adultery, it must be a male and a female. Tikun kisa nagayuhom ikaw sang ilang asabat, tapang may punto man, sila niya nakapalagyo unang laki. Amuto nga ang babae lang nadakpan. So gindala siya sa tunga, kagin patubang kay ginoong Hesus, kang nagsiling, niya ano ang masiling mo kay ini nga babae nadakpan gid sa akto sang pagluib. Nagasiling bala ang kasuguan ni Moises nga batuhon siya. Anong sabat sang aton mahal nga Ginoo? Niya kun sino ang wala sala sa inyo, siya una kwa sang bato kag hampakon ini nga babae. Nakonsensya sila. Halin sa kamagulangan pakadto sa kamanghuran kung sino pa sa pinaka youngest nga member dito sang religious sector. Kag nagtalikod sila kag nagbiya sa aton mahal nga Ginoo putong babae. Ara das tubangan sang aton mahal nga Ginoo. Nagsiling si Kristo Hesus. Niya woman, di nang imo ma-accusers. Sila sa babae niya wala na. Ano sabat sang aton manluluwas? Niya ako wala man nagakundinar kag nagakusar sa imo. Apang may tulin ang aton nga manluluwas. Nilakat ka kag hindi ka na magpakasala. Anong butsing anon utod? Ang sinsiro kag matudtod nga confession sa isa katawo sa pagtuo sa aton Ginoong Hesus nagaresulta ini sang balaanon, matinlo, matarong, although hindi gid man sinless nga kinabuhi kundi nagahigugma sang pagkabalaan. Amen. Gapati ko nga saligmato sa doktrina sang Christianity suno sa Biblia. Ngang isa katawon magasiling siya nagatuo ako kay Ginoong Hesus sa mga basic nga pagtudlo sa pulong sang Ginoo apang wala siya sang handom nga biyaan ang iya pagpakasala. Para mga kauturan sa akon, kag sa pagtanaw naton sa pulong sang Ginoo, saligmato ina, kag ginadayaan mo ang imo kaugalingon? Hindi bala? So tiyam mo ini. Dire ang pulong sang Dios nagalahad sa aton, nga kinahanglano naton si Ginoong Hesus sa pagpatawad sang aton mga sala, sa paghatag direksyon sa aton kinabuhi, mangin maalamon nga desisyon, kag subong man, ni balang tagipusoon nga sa diin, incline sa paghimo sang matarong sa tubangan sang Dios kagbisan pa sa mga tao. Sa pek naman nga bahin naman na siling naton, nagaugtas kita sang corruption apan corruption sa sining aton kalibutan. Utod ang bulong hindi kay strikto nga layi o kung grabe nga punishment, kundi mabag-o ya kasing-kasing sang tao. Kag ina, paagi sa pagwali sang pulong sang Ginoo nga nasintro kay Kristo Hesus. Sa iya persona, kag sa iya ginhimo dito sa cross, nga magadala sang tuon nga pagbang-o sa kinabuhi sang tao, inside out. Amen. Now, basahon naton ang pilaka mga bersikulo diri sa may 1 Samuel. Nagasiling siya. Nagasiling si Samuel kay Saul. Ako amo ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imong hari sa mga tao sang Israel. Karon pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Utod, sa sini pa lang ang mga bersikulo, pila na kakamatuoran dahil na aton ma-extract na hauna. Masagamlahan naton diri ang sovereignty sang Ginoo sa iyang pagbutang sang mga lideres halin sa pinakamanubo nga halintang sining aton panginahom sa kalibutan tubtob sa pinaka-powerful nga tawo. Amen. Amo na biyang matag diri. Siling niya sa kay Samuel, siling sang Ginoo, niya ihambala si King Saul, ako naghaplas sa imo, ako nagbutang na sa imo. You see mga utol, dapat nga kilalahon ini sang tagsa-tagsagid. Hindi lamang sang mga tao nga nagauyat sang mga influensyado nga mga palangakuan sa sining kalibutan, kundi kag sa imo, nga ordinaryo, nga pumuluyo, nga sa madamo nga beses, hindi kita yakilala sa susyudan. Ano na nga panimuot? Panimuot sang pagpaubos nga nagatuo kag nagakilala sang pagkamakagagahom kag rulership sang Ginoo sa aton kinabuhi. Amen. Tini magatulod sa aton sa pagpaubos. Sa bisan anuman nga mga achievements nga ato na angkon kag gina-enjoy sa sining aton kinabuhi, dumdumunta nga ang nagadiriher, nga ang nagagrant, nga ang nagapakamaayo sa aton, way na sang iban ang Dios nga nagtugas ang tanan kang nagaplano sang maayo sa imo, nagahigugma sa imo, nagasupply sang kinanglanon mo, nagapermit man sang pagtilaw para nga panamion ang imo kinabuhi. Dios nga wala gid.

nagakasayop. Amen. Tiyan mo na utod. Ano pag ginang atong response, hindi lamang kay humility, kundi worship. Subong ang Ginoo, nagakumpas ang tanan nga maghitabo sa aton kinabuhi. To the detail. Dapat nga ang aton kinabuhi magasabat sang pagsimba kag pagdayaw sa iya. You see? Nadumduman niya to one time ang triumphal entry ni Kristo Jesus before siyang ilansang sa cross. Nga nagasinggit ang mga katawhan sang pagdayaw sa Ginoo. Ang mga leaders dito sa mga reliyon, nagakasakit sila. Kag naghambal sila sa aton mahal nga Ginoo, niya, please Lord, pauntatani sila. Hindi sila namian mamati. Nga ang isa ka-ordinaryo nga panday, nga natao sa ordinaryo man nga panimalay, ginadayaw kag ginatibo sa mga tao. Ano sila sa aton makaako? Niya, kung ini nga mga tao maguntat sang paghambal, sang pagdayaw sa akon, instantly ining mga bato, magahambal kag magadayaw sa akon. You see, utol, amo ina, as we recognize the sovereignty of God in our life, that He is guiding and He is blessing us, He is our creator and sustainer and benefactor, abyanakon, we should be in the spirit of worship. Baluka mo, kung hindi na ni makilala sang tao, ang himuon niya nga Diyos, kagtalaksan sa iyang kinabuhi, why na iban, iya kaugalingon. Amo na nga may mga tao na maghambal sa ila kaugalingon, by ilang kuya, diri kuya malipayon, akuya tagmando sa akon kinabuhi. Utod, gusto ko ipahibalo sa imo nga ang tudtuod nga worth sang aton ko galingon, ang tudtuod nga kalipay matuga lamang sa imo kinabuhi kag sa akon. Kun kita abyan, ikaw kag ako napasag-uli sa aton mahal nga Ginoo kag manluluwas. Amen. I don't think so, utod, sa pulong sang Ginoo nga ang tao nga wala pa mapatawad ang iyang sala, mag-enjoy siya sang tudtuod gid sa iya kinabuhi. Hindi bala? Amo ni. You look at sa tong parable of the prodigal son. Ginhilway niya kuno ang iya kaugalingon gikan sa pagginahom nga mapinalanggaon kag may pagtipig sa iyang amay. Kagitagaan siya sang mga silinaton bahandi nga para gastuhon niya sa iya kaugalingon. Apang din siya nagtapos sa pagbahog sang baboy. Knowing nga kun ini nga istorya ginpatuoy sa mga Hudiyo, buot si nganon naglambot ining bata nga mausikon sa isa ka kahimtangan sang kahuluyan kag kasakit sa iya kaugaling. Amo na abyan, when we acknowledge the sovereignty of God sa aton kinabuhi, magatulod ini sa aton sang pagpaubos kag magaresulta ini sang pagsimba sa iya. And finally, mga utod, magaresulta man ini sang pagkamatinumanon sa iya mga ginasugo sa aton, especially gid sa iya mga pulong ang Biblia. Amo na siling sang Ginoo diri sa 1 Samuel 15, karon pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Abyan, palangga ka sang Ginoo nga nagtuga sa imo. Kagusto sang Ginoo nga pakamayuhon ka abyan. Talikdi lang ang imo sala. Batuna si Ginoo Jesus, kag tumana ang iya mga pulong. I-acknowledge ang iya lordship, ang iya sovereignty sa imo kinabuhi. Amen. I-bless kita sang Ginoo. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Sa gyapon with Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Welcome sa aton palatuntunan. Kamusta ka mo? Kanami ba na sining dinalan nga ginatanupangod na kon ining aton topiko nga nagahatag kita sang mensahe sa tagparamati naton sa sinigin ngayon sa programa naton. Ang verse 18, ginatanupangod naton dira, who against hope believe in hope? Ano ni man? Sa Romans chapter 4 verse 18 na ang aton teksto karon, amo ang Romans chapter 17 verse 21. Remember the power of God. You know, kung gusto naton kita magpersist, kung gusto naton ang persistence nga magpapidad, magpadayon kita, let's focus on possibilities. Focus kita sa mga posibilidad, hindi sa mga sirkumstansya. And now, here is Romans chapter 4 verse 12 up to 21. Who against hope believe in hope? You know, kung aton tanupang doon, isa ini ka figure of speech in which contradictory, may mga contradictory ideas ini nga gin-combine diri. Example nga makita naton diri, thunderous silence, sweet sorrow, etc. Now, aday. Kung gin-premisahan ini si Abraham. Abraham, against hope or beyond hope, nevertheless believe in hope. Kabay pa kung tanong ato ni talupang dan. Si Abraham, batok sa paglaom, o kung sobra sa paglaom, nevertheless, nagpati siya nga may paglaom. Kaya ang aton buhi nga paglaom, amo si Ginoong Hesukristo. You know, when the promise was given that Abraham would become the father of many nations, there was no human ground. Wala sang human ground or hope with regard to Abraham's wife, Sarah, nga mabaka bata pa kay manubinta anios na mo. Although mga kauturan, listen to this, beyond hope, Abraham believed God anyway and his faith generated hope. Bisan pa mga kauturan, beyond hope, amo na blang kisaan niya daw wala naging ni paglaom ah. Nagamasakit ako daw wala naging ni kaayuhan ah. Daw ang akon paglaom daw wala naging na. Tiging paglaom mo, kay kung bawion ka sa Ginoo, kundi langit ka, wala ito masakit sa langit, di ba? Bago kisa, nagkakalipat kita sa kamaturan mo. Kung isa siling kabaw, ah, naputo na gid ang negosyo ko, wala na gid kong ipaglaom. Ah. Ay, ti ano bala siling isang saying, as long as there is life, there is hope, may kabuhi ka pa, naputo ang negosyo mo ayhan, o kung bankrupt ka, ti ayhan, ang imo nga kwarta, libo-libo, milyon-milyon dito sa Bangko Pilipino, at may paglaom ang tagyapon. Although beyond hope, as ling ka, akong kwarta dito, sobra 3 ka milyon, o kung 5 ka milyon, ang mabalik sa akon, 500,000 man lang. No, talupang dabla din mga kauturan. Kung aton masapuan, ang isa ka matahom nga saad, nga wala, ya, amun na blagli akong nga better than money in the bank, amo ang pagsulod naton sa pagtalupangod naton, sang sunod naton, sang kabubuton, sang Ginoo sa aton kabuhi. Although, ngasalang yan, wala pa, titagaan ka lang anay, sang 500,000, kaya amo ina ang ginhambal sa PDIC. Tagaan ikaw. Pero ang nabilin sina iya, pinakanda hulaton na naton, tinagalaom ikaw, masling kaawala na ni paglaom, although beyond hope. Amo ni si Abraham kag si Sarah? Si Sarah tigulang na, si Abraham tigulang naman. Ti paano kita bang, paano pa sila nakabata? Kag siling, according to the scripture, nagbata sila kag angalan si Isaac, nila? That's why, although beyond hope, this is what I am expounding to all of you this day. Si Abraham did believe God anyway. Saligan niya, gintuuhan niyang Ginoo. Kaya ang iya pagtuo, nag-generate sa paglaom. Ikaw bala may kaangay man sini nga klase sa pagtuo? Nag-generate man bala sa paglaom ang imo nga pagtuo? Remember, ang buhi naton nga paglaom, amo si Ginoong Hesukristo. Tanawan mula naton diri sa versikulo 19, verse 19 of Romans chapter 4 na kasiling, and being not weak in faith, he considered that his own body now dead when he was about 100 years old, mga isa kagatos ng edad niya, neither yet the deadness of Sarah's womb. Niya daw hindi na ginig magbusong. Isa gatos na ko si Sarah, sobrang na nobinta. Hindi na siguro. Why na gin? Apang, kung aton masi makita, remember this, no? Although beyond hope, Abraham believed God anyway. And his faith generated hope. Sila isang praise, sila isang verse 19, Romans chapter 4, verse 19, and being not weak in faith. Remember, focus on possibilities. As long as there is life, there is hope. Tigulang na sila, sin anyos na si Abraham. Si Sarah, lapit naman, gulang na, sobra na nobinta. Apang mga kuturan, remember this. Tandaan kita ito nini. Focus on possibilities, not sa mga sirkumstansya. Remember the power of God. Tandaan kita ito nini. If you fail to learn persistence, you will fail to get to heaven. Tandaan kita ito nini. Now, ano ang ginambal din? And being not weak in faith, verse 19, Romans 4. Abraham believed, mga kauturan, God in spite sa ano, sir, of the circumstances. That's why sila kung focus on possibilities, not circumstances. That's why si Abraham din ang atong example ng tao, believe God in spite of the circumstances. He did not consider his lack of virility at 100 years old. Neither did he consider the inability, una sa tanan, virility, the inability of the of his pinanagani edad to sang iasawa, 90 years old nga asawa nga si Sarah. Apang siling niya, kung ato talupang doon, neither did he consider the inability, hindi na able, why na abilidad, why na hindi na makabata ang asawa ko, kaya nabintaan niyos na mo to conceive and withstand the pain of childbirth. Tigulang na nasa. Paano na siya, Abi? Ang iya ba lang panguna-una, nagagumon sa iya, sang iya ba lang panguna-una, nagagumon sa utok niya. Kaya nga, masaling niya, gulang na. Paano na siya maka-agwanta sang kasakit kung magbata? Man, kiting bata, ang babae, magbata niya, pero ti kasakit mo. Kung ato talupang doon, adverse circumstances did not stand in the way of Abraham's faith. But in verse 20, tanawan ninyo doon na, Romans 4:20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Mga kauturan, sining diri, he staggered not at the promise of God. But yung ganun, ara yung promisa mo, Ginoo, kung ikaw, bisan 1,000 na akong edad, bisan 1,000 na edad, Sarah, yeah, kung papataon mo, ginaya, kaya nga, aman, tuuhan ka lang namon mo, kaya ikaw ang Diyos mo, kung sa ato talupang doon, apang sa tauhanon yung panguna-una, daw nagagaw-agaw, ha? Kung ato talupang doon, bala, sinis ang Bible, he staggered not. It means, no, kung ato talupang doon, bala, to separate, distinguish, and as a deponent means dispute. In regard, mga kauturan, sa pagtuo to faith in God, pagtuo sa Ginoo, Abraham was not a divided man. Wala sang isang divided mind siya kabuhi. Wala siya sang ginatawag naton. Sinisling niya nga wala siya nag-divide ang iya panguna-una, bala. Ang pamangkot amo ini karon, how can we reconcile this with Abraham's laughter in Genesis 17:17? Ano ginambal sa Genesis 17:17? Ayhan, naglaghong siya, nagkadlaw siya. We did not understand Abraham's laughter as mocking, though nagkadlaw. May ara ba lang isang kadlaw kita nga daw ginamaktang tao mo? May ara man ta kadlaw nga nasadyahan gid kita? Kun aton tanupang doon bala, ang laughter dira nga ginmention, pwede na ito matranslate, marveled, o kung nagkasadya siya. Siling sa mga manginilamon, siling niya, both matranslate in ang laugh, marveled, laugh, kadlaw, nga may kalipay, for joy. Now, ang pamangkot ni Abraham is this, how a child could be born of him at 100 years of age was more an exclamation of a holy wonder which was immediately overcome by holy faith. Siling sang Bible, siling sang verse dire. In other words, he staggered not at the promise of God through unbelief but was strong in faith. Amo ini ang matahom nga statement sa pulong sa Ginoo, strong in faith as opposed to being weak in faith. Sa verse 19, weak in faith. Above all, si Abraham dire naghatag sa Ginoo the glory for great things he had done. He only focused on possibilities, not circumstances. He always thought and remember the power of God in his life. Mga kuturan, talupang dabala ninyo ini. Abraham was not just wistfully hoping that God would make him the father of many nations, but was fully persuaded that, siling dari sa versikulo 21, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. What a beautiful verse, mga kauturan. He was able also to perform. You know, ang history will teach us that what God promised, he also performs. What God promised, he performs. Mga kauturan, kapila na balaka beses kita nagpromisa sa Ginoo. Focus on possibilities only, not circumstances. Remember the power of God in your life. Mga kauturan, bugat ini nga pampabalandog naton sa Roma kapitulo 4, versikulo 17-19, tubtob sa 21. Apang tanawa badre, sa verse 21, Abraham being fully persuaded that nga ang kunano ang ginpromisa sa Ginoo, he was able also to perform. The same thing in your life and in my life. Ayan, how many times yung nagpromisa kita sa Diyos kung mag-alagad kita. And yet, wala na ito na-fulfill. And how many times, kag may isa bala ka best ng Ginoo nagpromisa sa imo, nga wala yagin fulfill. Remember, sa mga kauturan, sa mga gitutunan niya, mga Israelinhon, 70 years of captivity, but still, he fulfilled his promise to his people. Same thing sa aton. Ayan, ginatuluan kita sa Ginoo to wait. Wait, wait and wait. Siling sang Diyos, I will still fulfill my promise to you as long nga ako ang imo Diyos. Kabay pa, napakamayo ka mo siniton broadcast, natong programa. Kag kung ikaw napakamayo, text ka sa akon din. Ang akong cellphone number is 0918-9012178. Sa gihapon, ining inyo alagad. Balik na makita sa masunod yung panahon. Pastor Gideon Kahilig, God bless you all.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat, ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
2: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na!
6: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako pa rin po ang inyong kasama at certified kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz ang inyong makakasama sa ilang minutong kwentuhan sa usaping kalusugan. Dito lang po yan sa Doctors Online, kung saan kaagapay libre ang konsultasyon sa himpapawid. Kaagapay, tayo po ay miyembro ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, ang ating mapag-uusapan ay patungkol sa usapin ng breastfeeding, o sa Tagalog kaagapay, pagpapasuso ng isang ina sa kanyang anak. At alam mo ba, mga kaagapay, ang ating kwentuhan, mamaya may makakasama po tayo na isang family physician. Walang iba, mga kaagapay, tuwing araw ng Webes, si Doc Mel Toquero. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, kung ikaw ay may katanungan, kung ikaw ay may mga agam-agam o usapin, lalo na kung ito ay makakatulong sa usapin po ng breastfeeding, kaagapay, i-comment na ang inyong mga tanong, ang inyong mga concern, dahil mamaya lamang yan po ay ating pong yan po ay ating ilalapit sa ating guest doctor na magbibigay po ng kalinawan. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, batiin ko lamang po ang mga kaagapay natin diyan sa 1062 sa Coronadal, sa DXKI 1116 diyan po, mga kaagapay, sa DXAS Zamboanga. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, diretso na po tayo sa ating health forum.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health Forum, masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
6: Kaagapay, tuloy ka lamang dito sa Health Center ng Bayan kung saan po tayo ay mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli mga kaagapay, ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz at kanina lamang mga kaagapay, na intro ko na nga po ang magandang kwentuhan natin. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, kasama ko po na mas higit pang gwapo sa akin, kaagapay, si Doc Mel Toquero. Magandang hapon sa iyo, Doc Mel.
9: Oh, magandang hapon sa iyo, Doc Bri. Masyadong magandang introduction. Kaya natutuwa ako. Pinaliwanag mo ang madilim na hapon dito sa amin.
6: Doc Mel, nakakatawa. Kamusta ka, Doc Mel?
9: Mabuti naman, Doc Bri.
6: nagiging doktor ko, pala dito sa Doctors Online. Yes, kapag ano.
9: Marami nang graduate dito sa Doctors Online. Nagaling sa FBBC.
6: Nagiging doktor ang mga hindi dapat maging doktor, mga kaagapay. Pero tara na po, kwentuhan na po tayo, Doc Mel. Nakakatuwa kasi nga ang usapin po natin dahil nga po ay World Breastfeeding Day din po o month.
9: Correct.
6: Doc Mel, ano yung dapat matutunan ng mga kaagapay natin? Lalo na syempre mga lalaki tayo, sabihin nila, ba't pakilangan talakayin niya ng mga lalaki ang breastfeeding? Pero bago yun, Doc Mel, ano ba ang breastfeeding?
9: Breastfeeding is the exclusive feeding of the infant after being delivered. Pag sinabing exclusive, ito yung word na nagde-define ng breastfeeding itself.
6: Mm-hmm.
9: Pwede kasi mag-breastfeed ka from a distance. Yung iiponin yung gatas, ilalagay sa refrigerator o sa refrigerated na box, and then iwa-warm in a breastfeeding na rin yun. So exclusive meaning there is a connection between the mother and the baby. So that's exclusive breastfeeding, redefining. sa ating discussion ngayon, short lang ito, breastfeeding technique, mga infant breastfeeding complications, maternal breastfeeding complications, yung mga medications na dapat hindi natin ibinibigay sa mother, and then yung pag-wean, yung yung pag-aawat. Yan ang narinig ko sa mga nanay na nag-breastfeed. Pero in my clinic, inaalaw ko habang nag-uusap kami, consultation, halimbawa may kasamang bata, nakapatid yung dumidede, ay inaalaw ko na dumede yung baby para hindi umiyak na umiyak in front. And ang breastfeeding, in-advocate ng American Academy of Pediatrics and then the World Health Organization, as recommended, yun na nga yung binanggit ko kanina, ay dapat exclusive breastfeeding for a minimum of 6 months. And for 6 months, when possible, kailangan ay merong iwasan ang mga contraindications. Mamaya pa natin tatalakayin yan. Appropriate solid foods for are not contraindicated, by the way, from 6 months onwards. Bakit kailangan nating i-emphasize sa ating mga nakikinig at mga nanonood ay ang mga advantages ng breastfeeding. Hindi na ito bago. Siguro mahigit 40 years ang pinag-uusapan ito sa lahat na sulok ng daigdig. Kasi ito kasi ang breast milk ay talagang walang katumbas maski ano pang gawin ng science. So, for the child, nutritional and cognitive advantages and protective against infection, allergies, obesity, yung rare disease na Crohn's disease, it pertains doon sa ating colon. And then diabetes. These are the child's nutritional and cognitive advantages. Now for the mother, reduced ang fertility. Of course, the first 6 months, kahit hindi siya nagpipills, hindi siya mabubuntis with complete or exclusive or complete, exclusive, walang kahalo na nutrition na bottle feeding. Yung mix kasi, dinidiscourage ko rin yung mga pasyente ko na wag silang mag-mix breastfeeding. Papadidihin ng gatas sa gabi, ng breast milk, tapos sa araw, padididihin ang bottle. So that is what we call mixed, and it is being discouraged. Ayan. Then for the mother naman, yung reduced fertility habang nagkakaroon ng lactation ay talagang hindi siya mabubuntis because of because the uterine evolution is not ready, or there is loss of retained gestational weight and then decreased risk of diabetes. Nakikita natin yung kagandahan na nag-breastfeeding. Hindi lang doon sa bata na lahat. By the way, yung pag-umpisa ng breastfeeding, may tinatawag na colostrum. Ito yung pinakaunang discharge or secretion ng breast milk after delivery. At dapat ito ay makatch. Dapat siya madede, malunok ng bata, because this is the most important part of the breast milk. Yung kauna-unahan, it treat, actually, sabi ng mga scientific ko, it lasts for about maximum of 2 weeks na ang breast milk ay full of colostrum. And the colostrum contains lots of antibodies that fight diseases, fight against diseases for the baby. So, yun ang ating malapit ng take-home message. So, milk production is typically fully established 72 to 96 hours earlier in women na madalas nang nanganganak. Pero mas longer pag first baby, pag tinawag na perimipara, first pregnancy. High calorie, high protein, yellow fluid that is immunoprotective because of the rich antibodies found. Antibodies, lymphocytes, macrophages, lahat ng mga protection against diseases nandun sa yellow fluid ng tawag ay colostrum.
10: Mm-hmm.
9: Manonotice natin yan sa mga groceries. Meron ng mga formula na merong hinalong colostrum, pero even in my practice, maraming nagko-cover sa akin ng mga med reps na yung artificial na colostrum, it came from the cow, from goat, pero walang makakatumbas dun sa breast milk na nawawala kapag hindi natin napainom yung colostrum. Okay, subsequent breast milk has the following characteristics. Ito naman yung mga characteristics ng ating gatas na galing sa nanay: high lactose content, providing a readily available energy source na compatible with the baby. The enzymes inside the baby's digestive system are enhanced by breastfeeding. Large amounts of vitamin E. This is a very important antioxidant that helps prevent anemia and increasing erythrocyte lifespan. Ibig sabihin yung red blood cells na nandun sa fetal circulation, doon sa baby that lasts for a few weeks after delivery, ay na-enhance ng breastfeeding. Calcium, phosphorus ratio of 2.1 is good. That is required for babies. Cholesterol in taurine, omega-3 and omega-6 fatty acids, and then the ability to prompt favorable changes doon sa pH ng ating stools. Yung dumi kasi ay isang way para malaman natin na nag-develop ng protection din ng baby because of its pH. Nagkakaroon tayo ng mga good bacteria that is produced inside the intestine of the baby while the baby is being protected at dumidede sa mother to infant. 6 months old do not require additional water. Kaya marami nagtatanong diyan, siguro kung may mga nakikinig tayo nagpapadede. Yung isang dede daw, ito yung meat, ay source ng tubig, isa milk.
6: Totoo po ba yun, Doc?
9: Hindi nga totoo, kaya meat. Marami ng tanong na ganyan na aking na-encounter. Pagkatapos na dumedes sa kaliwa, papainumin sa kanan kasi tubig na nalabas na. Yung, ang bata kahit hindi natin binigyan ng tubig during 6 months. In fact, if there is diarrhea during 6 months of life, ang rehydration fluid natin ay the breast milk itself. Yun ang magandang balita para sa breastfeeding. Now, meron naman one condition which is very rare, yung vitamin D deficiency. And at least with the breast milk, pwede tayong makaprevent ng vitamin D deficiency. Okay, so that is all about breastfeeding. On the part of the mother naman, yung technique muna pala, technique tingnan natin. Paki-move yung slide sa breastfeeding technique. The mother should use whatever comfortable, relaxed position and works best, and should support her breast with her hand to ensure that it is centered in the infant's mouth, minimizing any soreness. So ganito yan. Pag nag kahit hindi mo siya isubo yung nipple doon sa mouth ng baby, idampi lang yung kanyang pisngi or yung kanyang lower part of the lip doon sa ibaba ng nipple, mayroong tinatawag na
6: ang audio niyo, Doc?
9: Nabawala daw ang audio ko.
6: Oo. Basta, Doc, nandun tayo sa routine.
9: Routine.
6: Mm-hmm.
9: I-check mo nga yung audio natin.
6: Okay na tayo, Doc. Okay na po. Okay po ang audio.
9: Okay, sige. Yung routine, this is primitive. Okay, sige. Yung routine, this is primitive. Ang tawag namin yung primitive reflex na nare-retain ng bata up to the age of 3 to 4 months. Nawawala siya. Nawawala ulit ba yung audio?
6: Okay na po.
9: Tuloy.
6: Opo.
9: Okay. Pagdating doon sa kwan, sa may mga question about this, kung gaano katagal nag-breastfeed. Now, imagine mo yung isang baby na ang kilo niya ay about 3 to 4 kilos. On the average sa Filipino yan, sa iba mga 6 or 8. Malaki na yon yung megalo baby na yon. Imagine mo yung size ng kanyang fist. Ganun lang kalaki ang capacity ng kanyang stomach. That is why after breastfeeding, yung technique dito, pinapa-burp natin. Kakargahin natin yung baby na dito sa balikat para mag-burp siya. Kung hindi, ilalabas na lahat na dinedi niya. So that is one technique that I have to emphasize. Kasi doon sa mga bagong mga anak na first-timers, tinuturo dapat yan sa prenatal check-ups. Kaya importante yung nagpiprenatal kayo. Yung mga nakikinig sa atin na buntis at hindi nagpupunta sa health center para mag-prenatal, in-advise ko na pumunta ho kayo. So, ano pa ba? Yung feeding duration is usually determined by the infant. So, yung infant na, yung habang tumatagal, nalalaman naman ng nanay na, uy, busog na yung baby kaya titigil na siyang magsak. So, ang relationship ng bata at saka ng mother ay na-enhance with breastfeeding. That is a very important aspect of breastfeeding that cannot be overemphasized. Ayan. And then, yung mothers should encourage to feed on demand or about every 1.5 to 3 hours, 6 to 12 feedings per day. That is just a suggestion. Pero yung on-demand na tinatawag ay yung kung kailan gutom yung bata, sige, padidihin. Kung gutom after 1 hour, sige. Kung after 2 hours. Now, if the baby does not crave for the milk in several hours, there is something wrong. Kailangan ipa dala nyo na sa inyong mga pediatricians o kaya sa health centers. Yung mga nanay na nag-spend ng several hours or more apart from their feeding, example, yung at work, nasa school, pwedeng i-pump. Yun ang binabanggit kong breastfeeding pa rin pero hindi siya exclusive. Ibig sabihin, nakakagde din ng breast milk ang bata pero through the bottle na. Yan yung mga important points na dapat tong banggitin lang naman sa ang complication sa both mother and the child, the baby, the feeding adequacy can be made by counting the diaper changes. Ito ay mga suggestions to, no? In a premature infants pala, iba naman ang mga limitations nito. So halimbawa,
6: ayan, Dok, medyo naputol lang ulit po tayo. Dok, doon po tayo dun sa halimbawa, naputol.
9: Halimbawa, halimbawa tayo ay merong nagbe-breastfeeding kayo, nagbe-breastfeed nag-work. So kailangan ninyong mag-pump ng breast milk para i-store sa cold storage yung refrigerated na box, or sa refrigerator kung nag-office kayo, sa loob ng office may refrigerator. Pwede niyong patagalin yan mga several hours and then just warm it pagdating na ng bahay. So habang nasa office, may baon-baon na ko na breast pump. Meron na ngayong mga mechanized, ang ibig sabihin ng mechanized, so hindi nyo na kailangang bobombahin ng kamay, kundi meron ng automatic na suction na dipindot lang siya.
6: Parang lately nga, Doc, nakita ko yan sa TikTok, yung mga nag-a-advocate for breastfeeding.
9: Yes, actually, mayroong company na nagpo-provide ito sa mga empleyado nila na libre para ma-continue ang breastfeeding even na sila ay nagtatrabaho. So kung mga problems naman ang ating pag-uusapan, complications dito sa infant side, mayroong mga feeding problems, siguro ang titingnan natin kung nag-gain ng weight. Kapag hindi nag-gain ng weight, you have to see the pediatrician already. Isa pang posibleng breastfeeding complication is dehydration. Kapag yung mahina yung bata, ibig sabihin kulang yung kanyang pagdede, kulang yung amount na nadedede niya, and then so may intervention na pwedeng gawin tayo sa mother. Those infant time na, those mothers that are working, meron silang sapat na panahon para magkaroon ng mag-breastfeeding, kasi meron silang leave na around 120 days ba ang one, and that is enough for them to develop a good amount of breast sa kanilang in a few days. Mabilis kapag maganda ang health ng mother, kahit walang kwan supplementation, paki-move na doon sa kwan infant. Yan, kahit walang kwantong what do you call this supplementation ng medication para dumami yung breast milk. Meron kasi in-advertise yan ng mga, hindi naman nga in-advertise, kundi pinapayo ng matatanda, mga dahon ng malunggay na nakakadami daw ng breast. Pero actually, ang pampadami ng gatas sa mothers ay yung mismong pagsak ng parent, baby. Yung suction itself, that stimulates the production of a hormone, which is prolactin, na ini-stimulate yung breast to produce more and more and milk. Ngayon, pag kulang, hindi na empty yung milk, ay nagiging ang supply and demand ang tinasabi ko ngayon. Pag kulang ang na empty yung parating puno, yung dede, hindi nababawasan, meron niya negative feedback dito sa pituitary gland na hindi na nako-consume. Ang sabi ng mga matatanda, napapanis yung, kaya padededehan yung madalas yung napapanis daw yung, hindi totoo yung kunti na lang ang milk production kasi hindi na uubos. Kaya sabi ng mga nanay, ubusin nyo yan kasi mapapanis yan. Paano malalaman kung mapapanis yung kwan? Siguro tinitikman nila yung gatas. Anyway, hindi naman yung pwedeng mapanis doon sa loob ng katawan natin. May protective mechanism yan. So, pagka may napapansin kayong mga difficulties in terms of feeding sa mga bata, it is nice to consult a pediatrician, general at that, pwede na. And then we go naman dun sa kwan sa pakimove yung anxiety, sa maternal breast feeding complications. Ito yung mga reklamo ng mga kwan ng mga nanay na nagpapadede. Yan, maternal breastfeeding complications, number one, ay yung, ay mo ba isang slide, yung sore. Sore and crack. Yan. Magmumubo ko ng konti, ha? Sore
6: opo, and opo, crack. Okay lang po.
9: Nipple, mm-hmm. Yan. Sana nabasa nyo yan. And that is very, very common. Dahil, number one, siguro sa over washing or sometimes it's because of under and over hygiene practices. Gagamit ng siguro medyo nakaka-dry na washing material. So ang payo namin dito, konting one lang tong warm water na napakuluan pero hindi yung boiling. Yung tubig lang na maligam-gam. Every feeding kailangan na pupunasan nito. Huwag masyadong vigorous.
6: Dok and dok, medyo naputol po ulit. Andun po tayo sa pupunasan yung nipples.
9: Mas maganda may dadala kayong cotton buds na binasa. Yung connection. Yan. Baka nahihila ko kasi yung connection sa microphone. Anyway, isa sa mga complication na talagang ayaw ng nanay na nagpapadede itong, kasi mahapdi yan yung sore and crack na nipples. Ang solution dyan ay kung alin yung side, left or right, yung medyo mas hindi ma, doon muna for a few days dumede. It takes away, it gets well in a few days, siguro mga 3 days, wala na yan. And next, complication sa mother's side is engorgement. Ito marami ako dito nakikita. Yung nagko-complain sila ng severe pain and then hardness of the breast itself. Dahilan sa hindi nga natatanggal yung gatas. Yung sinasabi ng nanay na napapanis na kaya tumitigas na yung kanyang dede. Kaya kailangan padidihin ng padidihin yung breast. Kung minsan nga sasabihin ng nanay doon sa asawang lalaki, didihin mo nga yan ako na para lumabas yung gatas. Ang iba pinipisil nila, sabi ko that is not good kasi na mamacerate yung breast. Kung that can result to another complication which is going to be shown. Please, yung next na. Yung mastitis. Mastitis is the inflammation of the breast. That is a very painful condition. And it is ayun, common. It is common. I can see several patients with that in a month with the swollen and red area in the breast. And it is very, very painful to touch. Masyadong ano siya, masyadong tender. So the only thing that we can do here is give antibiotics in order to prevent the progression of a cellulitis. Ang mastitis will lead to cellulitis. Ang cellulitis, soft tissue infection with pus formation. So pag may pus formation na ang isang pinagbabawal na natin ang padide ng obviously ano ang baby. And then next to that, please move the slide. And then yung next isa pang anyway, ito na yung ano yung engorgement na nabanggit na ba natin itong engorgement? Parang hindi pa rin ano. Yung engorgement, ito yung hindi naman siya masyadong both breasts are hard and painful also pero wala namang infection. Ang problema lang kasi dito, ang ibang mga nanay talagang tinatamad sila magpadelit. Tulog ng tulog palibhasa. Nandun din sila sa postpartum stage, di ba? Ang postpartum stage ng nanay ay complicated din na. Kung minsan nagkakaroon sila ng depression that leads the mother to be hospitalized. Yung postpartum, isa sa mga postpartum complications, yung depression. Hindi maintindihan kung bakit iyak na iyak yung nanay. Pagka tinanong mo, wala naman doon siyang nararamdaman kundi malungkot lang siya. And that is very common. It is very common in the Philippines. Ang ginagawa ko dyan, maglibang-libang kung gusto mong magpadede sa mall, pwede naman. Kasi alam mo yung mga, lalo na sa mga facilities ng government, meron talagang required, mandatory, na meron kang area for breastfeeding. Sa mga malls nga, pwede rin silang mag-breastfeed. In other countries, meron silang provision for areas in the mall that where mothers, where nursing mothers can feed their babies. So that is one of the provisions na dapat na mayroon tayo. Next, please. Yan. Kapag kabarado yung mga ducks, nakikita nyo pa yan, plug milk ducks. Ito ay complication dito ng breastfeeding. Pag barado, kuminsan yung solidified na milk, di ba? Kuminsan kasi merong solid dahil sa init or dahil sa tagal. So nababarahan yung mga duck chools kung saan lumalabas ang milk. Pwede namang pisilin ng dahan-dahan tender massage para ilabas yung mga solidified portion ng breast milk. Para kasi ang bata iiyak, wala silang makuhang kwan milk, kaya malalaman natin na may plug na milk ductals. Okay. Yan. Next, as complication, plug, yung mastitis na banggit na natin, ano? And then postpartum anxiety and depression, these are the maternal breastfeeding complications that are common and can be treated even on an outpatient basis. Ayan, Doc Bry. Pagdating dun sa kwan, sa medications that can be taken, there are absolute contraindications sa ibang mga medicines that are being that should not be given for lactating parents. Mother pa lang. Kung parents, kasama yung tatay doon. Mothers lang. yung medicine like bromocriptine, levodopa. Levodopa is a medicine that is being given for Parkinson's. So, very rare naman yung mga medicines that are being avoided during breastfeeding. Pero mga tutuwa kasi madalas ng mga young mothers, very kwan sila, aware na ano ba ho dapat ang hindi ko inumin na kwan. Kung kayo ay nag-undergo ng depression, pwede naman, piniprescribe naman yung mga antidepressants, but these are safe medicines. And among them, ito yung sertraline at saka yung fluoxetine. These are very uncommon medicines na. Kasi karaniwan tayo sa Pilipinas, hindi tayo nagreseta nito. Ano lang talaga, tender loving care for those with anxiety. Ayun. So, we have gone through in fast. Yung weaning, yung pagtanggal, yung pag it takes about child to become 2 years old or more. Ito na yung proper time for weaning. Pero kung meron pang bata na gustong dumede hanggang 7 years old, sige lang. Basta yung nanay can afford to feed the mother. You know, there are conditions in the Philippines na mayroong mga nanay nagpapadede sa school. Pero yung mga 4 years old, mga 5, 6, magdadala lang sila ng towel na pangtakip. Tapos yung bata, meron na yung mga, kasi meron ako as old as 7 year old, di ba kung ano yan? Minsan grade 2 na nga yan eh. Gusto pa nilang mag-breastfeed and we do not stop them from doing so as long as the mother can afford na puntahan yung bata sa school and mag-breastfeed siya. Ayun. Now, pagka tinanggal na yung kwan, yung gradual weaning over weeks or months alter solid food. After solid food intake, ay pwede nang gawin yan. That is more common at that age, 2 years and above. And then, kung minsan, ang mga ibang parents do not stop until until they can afford to do so to breast milk. to breastfeed their children. Pag-transfer sa formula, yan ang maraming tanong ang ano to ang mga new mothers, yung mga bagong nanay na hindi pa nanganganak ng pangalawa. Ang kanilang tanong sa pag-win, sabi, ano ho ba ang mga dapat naming i-best milk to... Of course, if you mention a brand that is really good, that almost approximates the content of the of breast milk, magreklamo naman sila sa presyo. Pero there are more affordable breast milk substitute during the time na magwiwin siya. So from breast to bottle, it takes a little time for adjustment. Kasi siyempre nasana yung mother. I mean, nasana na yung baby doon sa mother's skin at saka yung nipple ng mother, which is entirely different from the nipple in the bottle. So, konting adjustment para ma-win o ma-awat yung pagdede. Yung awat, yung that's a very common term na ginagamit natin as translation of winning. Okay, so ano pa ba ang dapat nating tungkol sa... Siguro hindi na natin babanggitin yung mga suggested na formula after breastfeeding. Brian.
6: Mm-hmm. Dok, grabe no, ang dami mong na-discuss from the bago lumabas yung bata, yung bata habang lumalaki yung bata, and at the same time yung epekto nung breastfeeding doon sa nanay. Siguro dok, ano no, entertainin lang natin tong isang tanong na to. Ang sabi kasi dok is bakit po ganon? Parang ano to, bakit po bawal yung alam mo yung dok, 'di ba kasi may mga nanay talaga na hirap maglabas ng ano ng gatas. Paano yun dok? Anong gagawin nila? O talagang may babae ba talaga na wala talagang gatas?
9: Walang ganoon, kasi kung merong ganoon di sana tinanggal na lang yung dede. Ano yun, it's not possible na walang mapoproduce na milk. Unless na meron nagpipigil na it can be delayed a little bit. Ang iba naman kasi talagang sumisirit na yung breast milk after one day after delivery. Pero medyo delay yung production, but it will happen. Hindi pwede hindi sa magkaroon ng breast milk. May mga ito pa yung question na very common. Ako po ay cesarean section na nag-deliver, so hindi raw siya pwedeng mag-breastfeed. Sabi ko, bakit hindi? Kasi yun ngang anesthesia or something. Yung mga gamot na yun, that can be excreted by the body in 24 hours. Yung epekto ng anesthesia, for instance. Eh, pwede na sila mag-

0: Uminom kayo ng malunggay. Okay. Uminom kayo ng malunggay. In fact, in the market, meron mga concentrated malunggay extracts na ano na siya, ano na talaga siya, kuntong oil na siya. Concentrated, wala na yung dahon. Ang iba kasi naman ayaw ng malunggay kumain kasi pag pupo, nandun pa rin yung malunggay sa... isa rin yung deterrent sa mga... Bakit? Kasi talaga marami mga bata ngayon, especially yung Gen Z, Generation Z. Tama ba yun, Z or Z?
1: Z, Generation Z.
0: Z, yan yung mga ayaw talagang kumain ng gulay. And sila yung, actually, minor lang naman after. Hindi ko sinasabing minor in front of the patient. Kasi lalo pong dinidiscourage na huwag kumain ng gulay. Ang sinasabi ko, madalas na pagpapadede, madalas ang production ng prolactin, hindi na nila yun malalaman kung nasaan yung prolactin. Madalas ang production ng prolactin, which is a hormone that stimulates the breast to produce more milk. Mayroon tinatawag na negative effect. Kapag kayo ay hindi nagpadede at nakatenggang gatas doon sa breast, ang mangyayari niyan, sasabihin ng doon sa hypothalamus, yung nagdi-dictate naman doon sa pituitary gland o sabi na dami-daming ko feedback mechanism ang tawag doon. At naipanggatas yung laman ng dede niya. Tumigil ka na sa kakaproduce ng prolactin para magtigil na rin ang pagproduce ng milk. So, ganun yun. Kailangan talagang laging empty. Alam mo na yung sa economics law of use and demand and kung kulang yung demand, mas mahal. Pagka bastante, basta maraming gatas na naka-imbak, konti ang ipoproduce ng baby, anang mother, para doon sa baby. Na, kaya ang take-home message ko dito sa breastfeeding, laging empty dapat ang breast ng nanay. Kailangan ito ay empty palagi. Para maraming gatas na ma-produce yung ibang nanay, dalawa ang baby, kambal. Tig isang bibig yung kanyang mga breasts. So they can afford to feed the baby in full-time breastfeeding even if there's a twin. So yun po. Ang nature ho ay, si Lord, ang nature natin, mm-hmm, ay ginawa na dalawa ang dede para kung may kambal man o may
1: triplet. Oo nga, no?
0: Para meron talaga silang sapat na source ng food, which is the breast milk is the best baby's food. Yan na.
1: Tsaka doc, naalala ko nga yung sinabi ng mga ilang advertisement na walang hihigit talaga sa gatas ng ina. Kasi nga, di ba, syempre, yung mga iba natin na mga kasamahan, di ba, talagang pumapasok talaga na may bote doon sa loob ng ospital. Pero nagpapakita din talaga sa atin ito, Doc, na dapat pilitin din natin, di ba? Pilitin din natin talagang magkaroon ng secretion yung mga suso ng mga kababaihan upang magkaroon ng magandang talakayan sa usapin ng breastfeeding. At yun din naman yung nilook forward pa natin.
0: In fact, ang ating gobyerno, ang ating mga health centers, mayroong mga, kunwari, may mga mothers na maraming gatas sila na sinishare nila sa mga ibang bata. You know, narinig mo na ba yung ganyang programa na kung marami kang milk, dapat i-share mo yan para hindi masayang sa ibang babies na mas malakas dumede. Hindi ko sinasabi na yung nanay ng bata na ay doon na magko-consume ng breast milk ng iba ay walang milk. Meron yun, kaya lang kulang pa. So, temporarily, pwede magpa-dede sa ibang bata ang mother. So, be generous. Pwedeng i-share.
1: Ang galing. Yes. Doc, grabe, no? Hindi ako babae, pero nai-imagine ko yung kakayahan ng isang ina ngayon dahil, di ba, madami man tayong pagkakaiba sa babae. Pero parang mas na-appreciate ko tuloy yung mga kababaihan ngayon kung paano nila ibinibigay lahat, kung paano nila, alam mo yun, may kakayahan silang mag-share sa mga bata, sa iba't ibang mga bagong silang na sanggol. And Doc, time check, 2 minutes before 3 p.m. Alam ko na medyo bitin yung storya natin. Pero Doc, naniniwala kong ang dami pong nakatulong na impormasyon sa usapin po ng pagpapasuso sa mga bata, lalo na dun sa mga sanggol at sa lahat po na

0: mga nanay ngayon at magiging nanay, 'di ba? Ang ganda nga nung sinabi ni Doc na hindi siya naniniwala na walang lalabas. It's just that it takes a lot of time, it takes a lot of courage.
1: Yes. Yes,
0: para magkaroon lamang tayo ng tinatawag po na gatas sa suso mismo ng isang nanay. Kaya naman, mga kaagapay, kung madami po kayong natutunan, tayo po ay tapos na ang ating programa, pero naniniwala ako na magpapatuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng impormasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaya naman po, Doc, maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Doc Bri, at maraming salamat sa ating nagtagapakinig. Mga tagapakinig.
0: Thank you, kaagapay!
1: Thank you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.
5: Isa ka maayad-ayad nga hapon sa imo abyan, kag welcome sa aton nga programa kada Webes sa hapon diri sa 1062 DXKI, ang aton nga friendly voice of South Central Mindanao. Ini ang aton nga programang Precious Moments, where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ikaw, abyan? Sa mga oras na ni kabay nga ara ka sa maayo nga kahimtang. Kabay nga ang imo nga kasing-kasing. Ara sa presensya sang Ginoo. Kabay nga ang imo huna-huna despite of so many responsibilities, mga concerns and responsibilities, naka-focus lang sa goodness ni Lord. For indeed, in the presence of God there is peace that passeth all understanding. Salamat sa imo pagpamati kag pagupod sa aton. Gani, pwede mo gid nga i-share iniabyan sa imo nga kapamilya, sa aton yung mga GC, para damo pagid kita sang maabot nga mga himata kag pinalangga sa kinabuhi, that would be shared and be inspired by the Word of God sa aton nga programa sa buong hapon. Ako ang imo nga makaupod on the other side of the radio. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Hedison Lumasag, ako si Pastor Aning from Grace Testament Global Ministries Incorporated, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal. Updi ako sa 45 minutos nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, kag amo ang pagpangamuyo man. Sa aton pag-umpisa, aton pamatian ang ini nga hambahan.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Ramos.

sa tananamon ng mga abyan kaginigugma sa Singingetion. Salamat sa Ginoo sang padayon nga paghatag niya sa aton sang mga kaygayunan pribileyo nga makadala sang pulong sang Dios nga malabutan kamudira sa inyong mga puluyan diin man kamo naphamtang diin man kamo nga lugar pang bangod sining radio station Christian station DYBS 1233 sa lisoan sang inyong mga radio. So malabot kamo namon sang kamatuoran sang pulong sang Dios. Gani ginapasalamatan gid nato ng Ginoo sina kag ginatamyaw naton una ang mga kauturan sa La Castellana Fundamental Baptist Church dira sa La Castellana. Salamat sang inyong padayon nga pagsakdag kag pagpangamuyo siyan pa sa faculty and staff diri sa sining station DYBS sa management kag bisan pa sa naga-celebrate sang ilang nga birthday subong nga adlaw kag sa masunod nga adlaw. Salamat nga ginatagaan kita sing kahigayunan sang Ginoo nga maka sa greet sa inyo sang happy birthday, no? Gani nga ang tanan nga himaya pagpasalamat ginapatuoy naton sa Ginoo kag sa nagligad nga Domingo ang La Castellana Fundamental Baptist Church nag-celebrate man kami sang amon nga anniversary kag ginadayaw gid naton ang Ginoo sina. Ginaagda ko kamo sa pagupod sini nga pagpamalandong sang pulong sang Dios diri makita sa libro sang Ephesians chapter 5 verse 14 nagasiling ang pulong sang Ginoo nga ang wherefore he said, awake that thou sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Say then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Kabay ang ginuugid, magpakamaayo sininga pulong atong ginbasa. Mga utod, amo ining aton pamalandungan sininga tion, take time for God. O, tagaan naton sang panahon ang Diyos, no? Ang tao subong, ang sinranses, nga ang tao hindi na wala na tsimpo sa Ginoo because ang ila business. Kasakuon per me. Ang tao masako, no? Sang ila ginapatigayon, no? Nga mga obra, trabaho. Ikadwa, ang ila nga business na ang tao damo business. No? Kag kun kaisa mo ining nangin hindrance or sablag sa pag palapit sang tao sa Ginoo. That's why the word take time means double time. Aton pa tagaan naton dugang oras, dugang at tsimpo ang Ginoo. Kag sa subong at tsimpo ang oras ang do kadali lang, no kadasig lang. So that's why nga kinanglano naton ang dubling oras para sa Dios. Kung isang tao pagustuhan mo lang ma-overtime para lang dugang income. Pero sa Ginoo ang tao kung magsimba gani ang tao gadali, no? Kung Bible study, nya bokalawig sang wali ni pastor. Kung worship, kung Sunday school. So, mga utod, ba't kinanglano naton gali? Amo nang asling sa Bible, redeeming the time because the days are evil. So, makita naton dira. Ano asling sa verse 14? Wake up and rise from the dead since you are involved with the deeds of evildoers. Rise from the dead and Christ will shine on you. Yang tao, kung nabahin ka sa ginatawag obrasang mga malaot nga buluhaton, yabugtaw ka gikan sa sina kay ginakabig ina mga patay nga buluhaton sa tubangan sa Ginoo and be not ye partakers with them. Hindi kita mangin o malambit sina. So it means very careful how you live. Saton pa, mangin mainandamon kita karon kung paano kita magkabuhi labi na gid kung ikaw Kristohanon. No? Amo na asling sa verse 14, that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Maglakat kita nga mahinalungon. Ang word dira nga walk, meaning hindi na literal. It means isa ina ka-spiritual life or kabuhi nga Diyos nun. Lifestyle. Nga magmahinalungon kita sa aton pagkabuhi karon. Nagikan from the Greek word, agribos means accurate. No? Ang aton pagkabuhi, Kristohanon, gasibo, kasinanto suno sa aton pag ako nga kita mga anak sang Dios. Ti ano inabot slingon? Take time for God meaning take time to ponder God's word. Tagaan ta panahon nga pamalandungan ang pulong sang Ginoo because the word ponder to consider with thoroughness and care, no? Ginaano naton? Tagaan panahon ginaconsider ang pagpamalandong meaning to meditate implies serious consideration.
tagaan naton sang seryoso ang pulong sang Diyos, pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. It means declare the word of God as a testimony of God. Ginapahayag tang ang pulong sang Diyos, testimonyo ni ini sang Ginoo, kag nagareflect ini sa aton nga kabuhi nga mga Kristohanon. That's why nga kitagaan naton panahon ang pagpamalandong sang pulong sang Ginoo, mga utod, no? Ang tao subong, even mga Christians, wala na chimpo sa pagbasa, pagpamati sang pulong sang Ginoo. Kay nga aman, ang tao sako na, busy na sa ila mga secular, physical nga activities sang ila kabuhi. But gina-remind kita sang Dios pagi sa iya mga pulong, tagaan naton ini sang seryoso pagpamalandong sang iya pulong, because ang pulong sang Ginoo testimony ini sang Dios. It means dividing it rightly as a testament of God. Kasugtanan or testamento ini sang Dios, siling sa 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Gusto nga pagpahat-pahat, pag-interpretar sang pulong sang Ginoo rightly, no? Amo ina nga sa diin, damo na subong sa mga ang nagapangibabaw sang interpretation sang Bible, ang ilan na nga human knowledge, no? Tungod sang natawag mga doctorate, masteral, wala na sang sayop kung nagmayara ka nga mga degree nga natapos, but hindi kita magwa sa prinsipyo sang balaan niya kasulatan, because testamento ini sang Dios, kag ang testamento sang Dios halin sang una hasta subong wala nagabalhin ina, because ang nature sang Dios, he is unchangeable God. Wala niya gatliwat ang doktrina sang Diyos. Wala niya galipat, galain ang doktrina sang Diyos, mga utod. So, tagaan ta panahon, oras. It means dividing the word of truth, no? It means desiring it respectfully as a treasure of God, showing or having respect. Kagtagaan ta man ini sa natawag respeto ang pulong sang Ginoo, mga hinigugma, no? Kung ginarespeto ta ang mga libro sang mga abogado, sang mga maalam, mga tao, sang mga professors. So, ano pagid? Because ang author sang Bible, amo ang Diyos, ba? Amo ang Ginoo naton. That's why tagaan naton ini sang pagrespeto sa aton kabuhi. Oh. Then another thing, it means delivering it honestly as a teaching of God. Subong nga tudlo ini sang Diyos, no? Nga sa diin tagaan naton ini sang paginatawag honest nga pagtudlo, hindi naton pagilipod sa tao. Hindi naton pagtaguon ini sa tao. Kung sala, sala, kung husto, husto. Diba? Amo ina ang pag-deliver sang pulong sang Ginoo. As a pastor, hindi tamahadlok sa pagsugid, sa pagsaysay, kag pagtudlo, pagwali sang pulong sang Ginoo. Kay base, masiling kita nga ma-offense ang nagapamati or nagakasandad ang mga membro. Kag mga no, kung anong kamatuoran sang pulong sang Ginoo as a word of God, mga utod. Tagaan naton ni sang panahon. Ikadua, not only take time to ponder God's word, take time to practice God's way. O, tagaan taman sang panahon sa pagkabuhi sang iya sang Dios. Munasling sa verse 15, walk circumspectly, di ba? Ano sing sa balaan niya kasulatan? See them that you walk circumspectly, not as fools but as wise. Hindi subong nga mga buang-buang, kundi subong nga mga maalam. Munasling sa balaan niya kasulatan. Amo na kang nagapractice kita. Amo na nga mahapos magkristohanon, pero mabudlay magkabuhi subong nga kristohanon, di ba? Oh, mahapos manging tatay, pero mabudlay magkabuhi subong maayo nga tatay. Pero bangod sa pulong sa Ginoo, gina-remind kita

ang mga katauhan sang mga Kristohanon nga malayo kag wala sa Ginoo, di ba? So mga mga utod, talupang do naton ang kamatuoran siling sang pulong sang Dios nga ang pagkabuhi nga Dios nun, no? Nga sa diin complete and walk continually, wala nagauntat. Oh, kung ikaw Kristohanon, oh, may problema ang simbahan, hindi pagbayae, di ba? Atubanga kay nga aman kadto ka sa iba nga simbahan. Do you think nga wa ito problem? May problema man na kay nga aman. Wala sang perfecto nga simbahan, wala sang perfecto nga pastor. Oh, amo sa balaan niya kasulatan, but kung ikaw ya kinahanglan mangin loyal ka, dira ka ginbutang sang Dios, dira ka ginbutang tang sa Ginoo, you must walk continually. Oh, magkabuhi ka nga mapinadayunon, say, nga bisan pa sa mga pagdilaw, mga kapipitan nga nagaabot, apang ikaw nagakabuhi nga mapinadayunon, wala nagatalikod sa Ginoo o kon sa Dios. And walk courageously nga may kaisog sa pagatubang sang tanan. Amo siling sang Ginoo sa kay Joshua, be strong and be courageous. Mga hinigogma, nga dapat naton talupang don subong mga katauhan sang Ginoo. Ikatatlo, only take time to practice God's way and take time to participate God's work. Oh, nga mag-participate kita sa buluhaton sang Dios. Kung may ara, kung ikaw membro sang isa kasimbahan, pagpakigbahin. Kaya nga aman, hindi lang pamati, pungko, pamati, pauli, kundi nga matuntood nga anak sang Dios, nag-participate, nag-pakigbahin sa buluhaton sang Ginoo. Amo na nga kung sa tiyempo sang pagsimba, may ara, pagkanta, sige kanta. Oh, di ba? Hindi yan nga iba niya gakanta na ikaw yung gahipos-hipos lang. Oh, sa panahon sang ginatawag offering, mag-offering, say, oh, sang hindi pa kita Kristohanon, huwag kita gangilin sa paggasto sa mga butang nga wala sang kapulos-pulos. Apang anay ka nag-Kristohanon ka, ang imoya nga pag wala ka na kag may ara ka na ginatawag greediness sa pag-uli sang bahin sang Ginoo. So dapat kita mag-share kung anong bululigan sa simbahan ang ministry sang Ginoo. King aman ang ministry, hindi na iya lang sang pastor. Iya na ginhatag ina sang Ginoo sa aton nga sa diin sa pag-share, sa pagbulig sa buluhaton sang Ginoo mga utod. Amo nang kamalahalon kay importante. Amo na nga sa diin nag-participate, ang iba nagatudlo sang diskol, o iba naga-intra sa choir, iba naga-soul winning. Say, king aman, amo nang mission sang church. Hindi lang yan nga gin-design ka sang Ginoo, gin-save ka. Dasun kada Sunday ka na lang yan nagapakibahin. Wala ka na sang involvement. Wala ka man ga-kanta. Wala ka man ga-offering. Oh, wala ka man ga-soul winning. See? Wala ka man ga-bulig. So ano na lang ina? Oh, diba? Kaya mo nang importante sa giyapon ang natawag pagpamalandong, pagpakibahin sa buluhaton sa Ginoo. Kag kun ikaw sabyan na wala pa ikaw nakatalupangod sang kaluwasan sang imo kalag, ipalapit ka sa Ginoo, isurrender ang imo kabuhi sa Dios, hinulsol sang imo sala, kag kilalahang ikaw makasasala, kag batuna si Kristo sa imo kabuhi, subong imo Ginoo kag manluluwas kag agalon sang imo kabuhi. Kay nga aman, ang kabuhi mo ambyan isa lamang ina. Maabot ang panahon, kuhaon ina sang Dios. Ang importante nga makatalupangod ka sang kamatuoran, mabaton mo si Kristo nga imo Ginoo kag manluluwas. Kag kun ikaw isa na ka membro sa sila nga church, ikaw Kristohano na, mangin faithful ka sa pag-alagad sa Ginoo. Salamat kids sa inyong pagpamati. Ang inyo abyan sa kahanginan, Pastor Francisco Gamusa sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa ato.

0: kini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FIVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang atantak na abyan, alas 4 sang hapon.
3: Balita kag iban pa.
4: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
5: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagiit ka maayad-ayad nga hapon abiyan sang Webes. Welcome diri sa aton na panghapon nga balitaan ang programa Balita Kag Iban Pa. Naghalidi kay Miga Joy.
1: Balita!
0: Ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kag later, upton man kita ni Miga Day para sa aton balitaan diri sa Balita Kag Iban Pa. Let us know nga ara sa gihapon ka mo nagapamati. Pwede ka mo magpadala sang inyong mensahe, mga pagpanamiyaw, or may ara ka mo dira sang showback sa DXKI, no? May gin-post kita dira ang Throwback Thursday. Pwede ninyong ibutang ang inyong nadumduman or kung saan o ka mo'y nagapamati or saan o ka mo'y nag-start na mati sa DXKI. Ang aton dira nga FB 1062 DXKI-FEBC Radio. Naka-live man gali kita, no?
1: Mag-iban pa!
0: Pwede nyo man dira nga ibutang sa comment section kung saan o baka mo'y nag-start na mati sa DXKI? Sino ang nag-share sa inyo? Kaga, paano ka mo'y naka-start pa mati? Mayra patagin post dira sang Tuesday. Ano ang mga bagay na gusto mo pasalamatan sa Ginoo? O pwede nyo man dira, no? Ibutang ang inyong mga sabat sa comment section. At least may balon namon nga arak gali ka mo. Nagapamati. Kaya ang iban na sure gid ko minsan busy man. Paras kay Ate Hazel kag Ina may ginakabisihan kaya. Nagapamati lang. Ang aton nga text line number 0963180149. Kag gin-siling ko na kag Ina ang aton nga FB page 1062 DXKI. So, bang linta na kita sa aton unang segment diri sa programa Balita Kag Iban Pa ang aton nga action line. Mga public service announcement naman ang aton tagaan sang Ligwa.

0: Action. Line.
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa August 12, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Purok Saging pakadto sa Sitio Spring, Barangay Poblacion, Tiboli. Sa August 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Bugos nga area sang Lamsofo going to Sitio Tiboli, Lake Lahit, Lake Cebu. Maapektuhan man ang Purok Malipayon sang Lake Lahit, kag area sang Purok Malipayon, Bapanungon, Sibuyon, Lamual, sang Lake Cebu. Sa August 8 from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Purok Dalisay, kag Tapok Moloy, Sorala. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action. Line.
1: Ang DICT Region 12 nag-auhag sang application para sa mga resource person sa nagkalain-lain nga subject area kaparehas sang General Virtual Assistance 2.0, Graphics Design using Canva, dira sa Lanao del Sur and Sarangani, Gensan, Social Media Marketing, a Paradigm Shift in AI-powered interaction sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and Maguindanao. Ang deadline sang submission sa August 11, 2026. Para sa QR code, pwede ka mo magbisita sa FB page sang DICT Region 12. Nag-aawag man sila for entry sa video competition para sa ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition 2026, lights.camera.cybersecurity. Ini siya open to all students 30 years old and below, currently enrolled in a school or higher education institution in the Philippines. Ang deadline sa August 7. Pwede mag-submit para sa proof of eligibility, ID with date of birth or birth certificate, kag valid school ID. Ang QR code, ara lang dira sa FB page sa DICT Region 12.
0: Action.
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Ini siya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open ini siya sa tanan yung mga residente sang Soccsergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsergen FB page.
0: Action! Live.
1: Ang FEBC Philippines taga-imbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 a.m. to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
0: Action! Line!
1: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar. Umiyadong atan nyo mga announcement sang schedule sang power interruption at the same time naroon sang mga programa nga pwede natin i-avail para sa tong Bosch nga gina-offer sang Dole.
0: Action line.
1: Alas 4:11 ang atin nga oras abiyan. Hello landra sa bago natin nga follower sa FB, si Sir David Kyokson kag si Sir Ray Villanueva Rebosora. And hello man kay Ma'am Grace Banluta. Time, linto naman kita sa aton nga next segment, ang aton nga Asa Ka Pa. Inspirasyon naman ang aton nga pamatian kaupod si Pastor Jebo Bansuelo.
2: Sa Panginoong Jesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
3: Kapag panahon ng ulan at baha, ay merong at least dalawang uri ng option para makauwi. Yung isa ay susugod sa baha para maiwasan na yung mas malala, at meron din yung maghihintay muna na humupa at saka sasagupa. Alin ang mas tama? Eh medyo mahirap sagutin dahil parehas namang may dahilan. Yung isa nagsasabing dapat sabayan mo na ang dagsa ng ulan dahil maya-maya ay mas mahirap kapag dumagsa na ang mga biyaherong naghihintay pang tumila. Ang iba naman ay magsasabing maghintay na lang tayo para mas safe at sigurado kaysa lumusong at mabasa ng todo-todo. Alam mo, parang ganyan din sa buhay. Misa nandoon yung dilema kung haharapin na ba natin ang problema o maghihintay na lang tayong lumipas ito ng kusa. Sa isang banda, kapag sinagupa mo, eh baka lalong lumala. At sa kabilang banda, kapag hinintay mo naman ang paghupa, eh baka naman hindi mangyari ang inaasahan. Meron kasing problema na dapat harapin agad at meron din namang tamang panahon na minsan ang kailangan ay maghintay muna. Parehas mahalagang konsiderasyon yan, kaya ang pagsangguni sa Diyos ay napakahalaga. Ikaw ba yung taong sugod ng sugod? O ikaw ba yung taong play safe muna at maghihintay? Ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang totoo niyan, kung safety ang habol mo, eh hindi yan matatagpuan sa kakahintay, kundi sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung inaakala mo namang ang agarang pagsugod ay mainam, eh hindi rin laging ganyan. Dahil kung hindi rin yan ang kalooban ng Diyos, baka mapasama pa ang iyong agarang solusyon. Ang mahalagang aral dito ay alamin ang kalooban ng Diyos at siya ay sangguniin sa lahat ng pagkilos. May author na nakapagsabi, success outside the will of God is failure. And failure, if it is within the will of God, is success. May mga bagay na mistulang kabiguan dahil yun ang unawa at tingin ng limitado nating kaisipan. May mga bagay na mukhang success dahil yun ang akala ng limitado nating pagtingin. Ang Diyos ang tunay na nakakaalam ng pinakamainam na landas. Minsan, nais niya na sumugod tayo agad dahil sa pamamagitan nito ay nahuhubog din ang ating pagkatao. Minsan naman ang nais niya ay maghintay pa tayo dahil wala pa sa tamang panahon. Kung natutukso kang pangunahan ng Diyos o magantay pa kahit pinakikilos ka na ng Diyos, tandaan mo na ang pinakamahalaga ay ang kumilos ayon sa gabay ng Diyos. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaayusan at tagumpay, kaya sa Kanya ka magtiwala at asa ka pa.
4: Balita kag iban pa.
2: Madamo gid nga salamat Pastor Jebo Banzuelo ng atin niya inspirasyon sa bunga hapon. Ang pinagid ka idea dito sa ginsili ni Pastor Jebo, dapat hibaloon natin ang kabubuton sang Ginoo. Mag-rely gid kita dira sa iya. Every day damo kita sang desisyon nga mahimo. Sobra tawisan niya desisyon. Pero anuman ang desisyon niya himuon mo, mag-rely dira kay Lord. Kaga sundon kung ano gid ang iyang kabubuton sa atin niya kinabuhi. Alas 4:16 ang atin niya oras abyan. Kag this time, dinton kita sa aton balitaan kaupod si Migo Day. Bakwang inyo nakaupod diri sa first part sa aton nga programa, Balita kag Iban Pa Miga Jen, Robles Librado nagahalili kay Miga Joy Kawayan Combatier.
4: Balita kag Iban Pa

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Webes, Agosto 6, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 49 ka mga partisipante nag-intra sa credit survey o credit surety fund kag basic accounting. Masobra 2,800 ka corona dalenyo makabaton sang tig 2,000 pesos nga binulan nga ayuda sa idalom sang DSWD uplift program. Anom ka individual nadakpan sang NBI 12 sa Coronadal City bangod sa ginasiling nga peke nga land title modus. SCSC kag LGU tantangan nagpirma sang kasugtanan para sa plano nga annex campus. Tatlo ka high value individuals nadakpan sa buy bust operation sa Maguindanao del Sur. Shabu na kumpiskar. Para sa aton balita nasyonal, mga ahensya sang gobyerno ginapaalerto na ni Presidente Marcos Jr. para sa posible nga halit nga dalas sang habagat kag bagyong Maymay. Employment rate sa Pilipinas naglabot na sa 50.66 million. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpartisipar ang 49 ka mga non-accountant halin sa nagkalain-lain nga small kag micro cooperatives sa siyudad sang Coronadal sa isa ka oryentasyon na hanungod sa Credit Surety Fund o kon CSF kag Basic Accounting adlaw sang Miyerkules. Ang aktibidad ginpangunahan sang City Cooperative Development agud mapalapad ang ila ihibalo sa pagdumala sang pondo kag operasyon sang kooperatiba. Suno kay City Cooperative Development Officer Jonathan Emmanuel, importante ang oryentasyon agud mas mapalig-on ang pag-iintindi sang mga kooperatiba sa Credit Surety Fund kag mapauswag ang ihibalo sang mga non-accountant sa accounting. Paagi sini mas maintindihan sang mga partisipante ang mga nagapangunang financial reports kag makahimo sang husto, transparent kag responsable nga mga desisyon sa pagdumala sang pondo kag pag-usisa sang mga loan applications. Nagbisita man sa aktibidad si City Mayor Erlinda Araquil agod ipabutyag ang suporta sang lokal nga gobyerno. Ginawhag niya ang mga partisipante nga maghatag sang ilang mga suhestyon agod masiguro nga ang mga programa kag intervensyon haom sa kinahanglanon sang mga kooperatiba. Suno pa sa iya, importante ang konsultasyon sa mga benepisyaryo agud masiguro nga ang mga programa sang gobyerno nagasabat sa ila matuod nga panginahanglanon kag mangin mapuslanon para sa tanan. Nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaupod ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pagpanagtag sang bulig pinansyal para sa mga benepisyaryo sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program. Sa kabugusan, 2,847 ka mga indigent beneficiaries ang gintalana sang DSWD sa Coronadal ang makabaton sang tig 2,000 ka pesos nga binulan nga ayuda tubtob Disyembre subong nga tuig. Isip kabahin sang programa nga nagatinguha maghatag sang suporta sa mga nagakinahanglan nga sektor. Personal nga nagtambong si City Mayor Erlinda Araquil sa unang nga adlaw sang pagpanagtagsang ayuda nga ginpatigayon sang Miyerkules sa Barangay Zone 2 Gymnasium agud mamonitor ang husto nga implementasyon sang programa kag masiguro ang madali nga paghatag sang bulig sa mga benepisyaryo. Ang uplift program nagatinguha nga buligan ang mga pamilya nga nagakinahanglan paagi sa padayon nga suporta pinansyal. Magapadayon ang pagpanagtag sang ayuda tubtubwas agud masiguro nga mabaton sang tanan nga kwalipikado ang nagakadapat nga bulig para sa ila. Sa dugang pa nga balita lokal, nadakpan sang National Bureau of Investigation o kun NBI 12 ang anom ka individual sa syudad sang Coronadal matapos sa ginasiling nagtinguha nga iprendang isa ka duta nga may kalaparon nga halos tunga sa ektarya paagi sa paggamit sang ginasiling peke nga land title, mga peke nga identification cards kag iban pa nga palsipikado nga mga dokumento. Nadakpan ang ginasiling nga modus sang mga suspitsado matapos ginverifikar sang biktima ang mga dokumento nga ila ginsumiter kag nadiskubrihan nga indi matuod. Bangod sini nagpangayo sang bulig ang biktima sa NBI nga nagpatigayon sang operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang anom ka individual. Nagapadayon pa ang investigasyon sang mga otoridad samtang gina-expectar nga atubangon sa mga suspetsado ang nagakaigo nga mga kaso may kaangtanan sa ginasiling paggamit kag paghimo sang mga peke nga dokumento. Nagpanawagan man ang NBI sa publiko nga mangin mabinantayon kag siguruhon nga beripikado ang titulo sang duta, pagkilala sang mga nagapakig-transaksyon kag iban pa nga mga dokumento antes magsulod sa bisan ano nga transaksyon may kaangtanan sa pagbakal, pagbaligya o kung pagprinda sang mga propiedad. Nagpirma sang isa ka Memorandum of Understanding o kon MOU ang lokal nga gobyerno sang Tantangan kag ang South Cotabato State College o kon SCSC. Iniisip kabahin sang plano sa pagtukod sang extension o kon annex campus sang kolehiyo sa Banua. Ginpangunahan ni Tantangan Mayor Timmy Joy Torres Gonzalez ang pagpirma para sa lokal nga gobyerno samtang si Dr. Edward Lovell Brillantes, presidente sang South Cotabato State College, ang nagpirma para sa SCSC sa seremonya nga ginpatigayon adlaw sang Miyerkules. Nakig-upod man sa programa si Vice Mayor Cesar Dasilaw kag ang mga miyembro sang 19th Sangguniang Bayan isip pagpakita sang ila suporta sa nasambit nga kasugtanan. Sa idalom sang MOU, magabinuligay ang LGU Tantangan kag SCSC sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga mga programa sa edukasyon. Lakip ang pagtukod sang extension o kon annex campus sa nasambit nga Banua. Nagatinguha ang proyekto nga mapalapad ang oportunidad sang mga residente sang Tantangan sa dekalidad nga edukasyon sa kolehiyo agud indi na sila kinahanglan magbiyahe sa malayo nga mga lugar para makapadayon sa ila pagtuon. Ginalauman nga ang kasugtanan mangin isa ka importante nga tikang sa pagpalapad sang oportunidad sa edukasyon kag sa pagpauswag sang human resource sa Banua sang Tantangan. Sa ulihi nga balita lokal, nadakpan ang tatlo ka ginasuspetsahan nga high value individuals o kon HVI sa ginpatigayon nga bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA BARM. Sa pagpakigangot sang militar sa Barangay Digal, Buluan, Maguindanao del Sur, adlaw sang Martes, ginkilala ang mga suspek sa ilang mga alias nga Juhari, 32 anyos, Tado, 21 anyos, kag Satar, 28 anyos. Narecover sa operasyon ang ginabulubanta nga 7 ka gramos ang kinasuspetsahan nga sabu o shabu nga may ginabulubanta nga may standard drug price nga 47,600 pesos. Lakip na ang 500 peso nga bypass money nga gingamit sa transaksyon. Gilayon nga ginarestar ang tatlo ka suspek kag gindala sa kustodiya sang PDEA BARM para sa dokumentasyon kag dugang nga imbestigasyon. Mga tubang ang mga suspek sa kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 may kaangtanan sa ginasiling illegal nga pagbaligya kag pagpanag-iya sang illegal nga droga. Suno sa PDEA BARM, kabahin ang nasambit nga operasyon sa padayon nga ginapabakod nga kampanya batok sa illegal nga droga. Agud mapunggan ang paglapnag sang pagbaligya sang Cebu kag mapanabat ang mga individual nga nalambigit sa nasambit nga aktibidad.
1: Balita Nasyonal.

Naghatag na sang direktiba si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno agud siguruhon na nga nakahanda sila para sa posibleng halit nga dala sang bagyong Maymay nga mas ginpabaskog pa sang habagat. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naka-full alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC kag padayon ang pagpreparar sa mga talatapan para sa madasig nga pag responder kung may emerhensya. Lakip sa ila ginadihon nga tikang agud ba siguro ang kaluwasan sa mga pumuluyo ang preemptive evacuation sa mga lugar nga ginabaha kag landslide prone area. Ginpahayag pa ni Castro nga nagpain ang DSWD sang halos 1.8 billion pesos para sa ayuda kag ipanagtag nga family food packs kag relief items sa mga maapektuhan sang malain nga panyempo. Sa ulihi nga balita, naglabot sa 95.1% o kon 50.66 million ang employment rate sang Pilipino nga may trabaho sa pungsod base sa pinakaulihi nga labor force survey sang Philippine Statistics Authority. Nadugangan sang 1.03 million ang tala sang mga Pilipino nga may trabaho humalin Mayo, mas mataas kung ikumparar sa 184,000 nga na-record sa kapareho nga bulan sang tinalikdan nga tuig. Nagtaas naman sa 4.9% ang unemployment rate sang Hunyo, halin sa 4.8% sang Mayo, samtang ang underemployment o kon numero sang mga empleyado nga kulang sa oras o kon hindi bastante ang income ang nagtaas sa 12.1%. Amoy ato ang aton madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga programa diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita sa 702 DZAS. Balita!

0: 6. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, NDRRMC naka full alert status sa gitna ng pananalasa ng Tropical Depression Maymay at Habagat. Higit 80,000 katao sa bansa apektado ng pinagsamang bagyo at habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may standing order pa rin para hulihin si Senador Ronald De La Rosa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa full alert status ang buong ahensya dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang pamahalaan at ligtas ang mga residente sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, nakahanda na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa rescue personnel at mga kagamitan habang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ipinatutupad na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar na madaling bahain, magkaroon ng landslide at sa mga baybaying lugar. Samantala, sinabi ng Malacanang na naglaan ng Department of Social Welfare and Development ng halos 1.8 billion pesos para sa ayuda. Namahagi na rin ito ng family food packs, ready-to-eat food at sleeping kits sa ilang lalawigan. Sa kabuuan, mahigit 5 milyong family food packs at 1.6 billion pesos na standby funds ang nakahanda para sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Ani Castro, handa ang buong pamahalaan sa anumang sakuna.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, mahigit 80,000 katao ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Luis at Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 24,000 na pamilya ang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Barm at Cordillera Administrative Region. Sa bilang na ito, halos 7,000 na ang pansamantalang nananatili sa 30 na evacuation centers. Wala namang naitalang nasawi, nasugatan o nawawala dahil sa sama ng panahon. Mayroon ding 12 bahay na bahagyang napinsala at 83 lugar ang binaha sa ilang rehiyon. Samantala, umabot na sa 1.38 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba namang ulat, may standing order pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito ang sinabi ni sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at kinumpirmang nananatili ang utos kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador. Nilinaw naman ni Castro na ang Department of Justice at Department of the Interior and Local Government ang mas makakasagot sa mga detalye ng operasyon para sa pag-aresto sa senador. Nauna nang itinanggi ng mga ahensyang ito ang mga kumalat na ulat na nahuli na si De La Rosa. Samantala, iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng fake news na naaresto na umano si De La Rosa at dadalhin sa ICC sa The Hague. Ayon kay Yusek Castro, iniutos ni PCO Secretary Dave Gomez sa Anti-Fake News Desk na tukuyin ang mga nasa likod nito at alamin kung may malisyosong layunin ang pagpapakalat ng naturang balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Kabuuan ng mga senador, pinasasantabi ang TRO laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily wage hike sa mga manggagawa sa Metro Manila. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
2: Nagkaisa ng tinig ang lahat ng senador upang kontrahin ang isang temporary restraining order na humaharang sa pagpapatupad ng pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa Kalakhang Maynila ng 85 pesos kada araw sa bisa ng Senate Resolution No. 577 na pirmado ng lahat ng senador. Pinasasantabi nila ang naturang TRO na inilabas ng Branch 152 ng Pasig Regional Trial Court noong Hulyo at 30. Ayon sa mga senador, ilegal ang naturang TRO dahil ayon sa Labor Code, pinagbabawalan ng anumang legal na proseso at anumang TRO sa Regional Wage Boards na inatasang mga kinatawan upang duminig at magpataw ng dagdag sweldo sa mga manggagawa. Diin ang mga senador, dapat ibigay na ang 85 pesos na aumento dahil matagal na itong hinihintay ng mga manggagawa. Ang TRO ay ibinaba ng Pasig RTC bilang tugon sa reklamo ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ayon sa mga kumpanya, hirap ang ibang kumpanyang ibigay ang umentong naturan. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mananatili namang suspendido ang ipatutupad sanang piso at 2 pisong dagdag pasahe na una nang inaprubahan noong Marso. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinagpaliban muna ang fare hike dahil sa epekto ng gera at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nilinaw ng kalihim na hindi kinansela ang dagdag pasahe. Pansamantala lamang umano itong isinantabi habang naghahanda ang pamahalaan ng mga hakbang para matulungan ang mga transport operator at tsuper. Samantala, muling magpupulong ang LTFRB sa susunod na linggo upang talakayin ang mga bagong petisyon ng mga transport group at tsuper at humihiling sa dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihain naman sa Kamara ang panukalang batas na Pamana Act na magbibigay ng 1,000 pisong buwan ng ayuda sa mga pamilyang may minimum wage earner na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layunin itong tulungan ang mga manggagawang kumikita ng minimum wage, ngunit nahihirapan pa rin tustusan ang pang-araw-araw na gastusin. Sa ilalim ng panukala, ang ayuda ay ipapasok sa digital wallet na nakaugnay sa PhilSys o National ID. Maaari ring makinabang ang mga self-employed at informal workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional minimum wage. Hindi maaaring i-withdraw bilang cash ang ayuda at maaari lamang gamitin sa pagbili ng mga pangangailangan sa mga accredited na pamilihan gaya ng palengke, grocery, botika at iba pa. Ang DSWD ang mga ngasiwa sa programa at magsisiguro na ang mga tatanggap ay kwalipikado at hindi nakatatanggap ng ayuda mula sa 4Ps.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary John Vic Remulla na italaga sa kanyang mga kinatawan ang pag-aproba sa mga kahilingan ng mga lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa. Batay sa Administrative Order No. 47, layunin itong mapabilis ang pagproseso ng mga travel request at mapahusay ang serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan pa rin humingi ng pahintulot ang mga lokal na opisyal sa Office of the President kung ang biyahe ay tatagal ng higit sa 3 buwan, isasagawa sa panahon ng emergency o gagamitin man ng pondo ng gobyerno. Nilagdaan ang kautusan ni Executive Secretary Ralph Recto noong Hulyo at 30 sa bisa ng otoridad ng Presidente.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Vice President Sara Duterte Carpio dapat sagutin sa impeachment court ang mga alegasyon sa kanya matapos ma-dismiss ng Korte Suprema ang petisyong baliwalain ang impeachment case sa Kamara ayon kay Attorney Benjamin Tolosa. May report si Eddie Galvez.
3: Matapos ay dismiss ng Supreme Court ang petisyong baliwalain ang proseso ng impeachment case sa House of Representatives, dapat personal na sagutin ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Sa online press briefing, sinabi ni legal spokesperson at counsel para sa House Prosecutors, Attorney Benjamin Tolosa, wala nang kwestiyon sa ruling ng Korte Suprema kung magpresenta ng kanyang ebidensya ang pangalawang pangulo. Ang malinaw niya ngayon, ang impeachment court ang proper forum. Kung sasagutin niya ni VP Sara, kailangan niyang ipresenta ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Binigyan diin ni Tolosa na hindi mareresolba ang impeachment charges o tukuying walang kasalanan ang pangalawang pangulo sa ruling ng mataas na hukuman. Hindi niya ito paghatol kung guilty o inosente si VP Sara. Hindi rin niya ito isang ruling sa merito ng issue na pinag-uusapan ngayon sa impeachment court. Dinismiss ng korte ang consolidated petitions matapos ang ruling na wala ng kabuluhan ang issue dahil nakumpleto ng House of Representatives ang kanilang constitutional duty na simula ng impeachment at itransmit ang Articles of Impeachment sa Senado na umuusad na ngayon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iginiit ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siyang magsumite ng mga dokumento kaugnay na investigasyon sa umano'y pagpapatigil ng pagbili ng mga gamot at supply para sa tuberculosis. Itinanggi ni Pujalte ang mga paratang at sinabing binusisi lamang niya ang halos 3 bilyong pisong procurement upang matiyak na maayos ang proseso at maiwasan ang anumang irregularidad. Samantala, matatandaang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang health advocates at health workers upang hilinging matanggal sa pwesto ang kalihim dahil sa umano'y pagpapatigil sa procurement. Ani Pujalte, iginagalang niya ang isinasagawang investigasyon ng Ombudsman. Muli rin niyang itinanggi ang paratang na pagsusugal sa isang kasino at sinabing nasa hotel lamang siya para sa opisyal na pagpupulong.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nanindigan ang Office of the Ombudsman na may sapat itong ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay na umano'y maanumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration, sinabi ng Ombudsman na nagkamali ang Sandigan Bayan nang hindi nito isaalang-alang ang mga ebidensyang nagpapakita umano ng aktibong partisipasyon ni Revilla sa ilegal na paglaba at paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa Ombudsman, si Revilla umano ang humiling ng listahan ng mga proyekto ng DPWH na popondohan at humingi rin ng katumbas na commitment na anilay nagpapakita ng kanyang pakikilahok sa umano'y sabuatan. Pinalaya si Revilla noong July 31 matapos magpiyansa ng 1 milyong piso. Samantala, sinabi ng Sandigan Bayan 3rd Division na ibinatay nito sa batas at sa mga ebidensya ang desisyon na payagang makapagpiyansa ang dating senador.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umakyat na sa 2.59 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 4.9% na unemployment rate, mas mataas kaysa 4.8% noong Mayo. Bagamat dumami ang bilang ng mga may trabaho, mas mabilis namang nadagdagan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate. Pinakamarami pa rin sa mga nagtatrabaho ay nasa service sector, kasunod ang agrikultura at industriya. Samantala, bahagyang bumaba sa 12.1% ang underemployment o mga may trabaho ngunit nais pang magdagdag ng oras o magkaroon ng ibang hanap buhay. Katumbas ito ng mahigit 6.1 milyong empleyadong naghahanap pa ng dagdag na pagkakitaan. Sa karaniwan, 40.6 hours per week ang inilaan sa trabaho ng mga Pilipino noong buwan ng Hunyo.
1: Ulat, panahon.
0: Umina ang Tropical Depression Maymay habang gumagalaw pa silangan, timog silangan sa Cordillera sa bilis na 20 kilometers per hour. Huli itong namataan sa Gamu, Isabela, taglay ang lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 75 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern and central portions ng Aurora. Samantala, nag-issue ang PAGASA ng yellow rainfall warning sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Quezon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.97, Canadian dollar, 43.42, Singaporean dollar, 47.56, at sa Saudi Riyal, 16.23.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa magandang balita Biblia, Hosea 6:3. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating si Yahweh walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan na panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network 2 sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, asa isa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels. It's another day here in Macau and mag-e-explore na naman tayo for today's episode. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our third episode in our Macau travel series. In our previous episodes kasi, I shared to you guys a very practical step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong and all the details you should know when taking a bus from Hong Kong to Macau. So, nandun yung how much yung fare papunta, ano yung mga sasakyan going there, what are the ways to go there. So, check that out. Check that episode, guys. And I remember sa last episode natin, I also shared to you guys

May isa ka dako kag tama ka taho maginhimo ang mga architect sa isa ka syudad masubra na sa 100 ka tuig ang naglipas. Iniagod ipakita sa bugos ang kalibutan nga ila ginobra. Ang mga pumuluyo nagahambal na kun ini matapos. Kinahanglan ini nga gubon agud indi maging perwisyo sa mga pamuluyo. Apang sang natapos na ini nga tore kag nakita sang architect nga tama ini katahom, gimpanindugan niya nga wala sing bisan isa nga pwede magubas sa sini nga tore. Ganya sa subong nagatindog pa ini sa Paris, France. Kag giniginhimo sang isa ka arkitekto nga si Alexander Gustave Eiffel. Ginhimo ang Eiffel Tower sang 1889. Indi ba lang amo man ini ang nahanabo sa isa ka iglesia? Ini ginwasak, ginguba, kagpasipalahan, kagmadamo pa sang iban apang gimpakigbatuhan ini sang madamo kagimpantala ang maayong balita. Gani hasta subong nagaumwad ini. Si Jesus amo ang nagtukod sini. Si Jesus amo ang nagpakamatay agud maamligan kagmabantayan ang iya nga iglesia. Karon pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obiduza sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webes nga edisyon sa aton nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of John, John chapter 14, and I will be reading verses 1 to 4 nga nagasling. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Kabaygid ang Ginoo, magadugang sang iya pagpakamayo upon the reading of His Word. Let us pray. We thank you so much, O Father in Heaven, sang kabuhi na nanginamon, kag sang opportunity naman, nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in Heaven, nga ikaw gid ang magapatawad sang amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magatinglo sang amon mga kahigkuan in such a way nga maangkon gid namon ang imo mga pagpakamaayo through your word today. I even pray even sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo, kabay gid ikaw mag-extend sang imo healing hands sa tagsa-tagsa. I pray sa kay Brother Billy Bonafe, sa kay Ma'am Miraflor Urban, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Cesar, sa kay Nanay Noemi Quirino, kay Nanay Marina Lahay-Lahay, even man sa kay Manang Ernie Daulong. We even pray even sa kay Brother Junel Magtas, ikaw man ang mag-extend sa imo healing hand sa iya. Sa kay sa madamo pa namon ng mga kauturan nga nagapangayo dira sa imo favor, even ikaw gid ang magapakamaayo sa ilang mga palangitanan. I pray for my brother, Brother Noel Morancil, ikaw gid ang magabless sa iya. Kagkabay gid, O Father in Heaven, ikaw gid ang magahatag sa amon sa spirit of understanding in such a way na maintindihan gid namon ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, maayong adlaw, no? Ang aton nga topiko sa sining adlaw is about heaven. Silindirin ni Jesus, let not your heart be troubled. You know, during sa sinibalangan narrative, ang senaryo sinadiri, nga naghambal si Jesus, nga itugyan siya sa mga Gentiles, oh, pagapatyon siya, oh, pero ginassure niya ang iyang mga disciples, nga sa ikatlong adlaw, mabanhaw siya, no? Oh. Pero we know nga ang iyang mga disciples nasubuan gid, no? I just don't know. Ang gapati sila nga si Jesus is the Christ, the Son of the Living God. Pero hindi sila nagpati nga mapatay si Jesus. Pagapatyon si Jesus, kag sa ikatlo nga adlaw mabuhi siya, no? So samtang ginahambal ini ni Jesus sa ila, dako gid ang ila pagkasubo, no? Kag amon isang rason kung nga nagambal si Jesus, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, no? So remember, basi mamangkot kita, no? Nga si Jesus ang ginbutanggid sang aton Father in Heaven sa panimalay ni Joseph nga panday. And here we are, si Jesus nagiging apprentice sang iyang fatherly figure diri sa kalibutan, si Joseph. Gintrain siya as a worker, as a carpenter. Tapos nagambal siya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So remember, it is Jesus himself naghambal that he is preparing a place for you and for me. And we know nga, siling sa mga Bible scholars, heaven was mentioned 500 times in the Bible. Kag out of that 500 times, mga 150 times it was mentioned in the New Testament. So, Pero kung naton lang tawon, madamo man sa mga Bible scholars na nagsiling, madamo ang mga preachings ni Jesus about hell sang sa about heaven. No? Na, iti gusto gidbala ni Jesus nga maangkon di dyan naton ang kaluwasan. Agud hindi kita makaangkon sang sinang eternal death na dito sa linaw sang kalayo. So this is why naghatag di alternative ang atong Diyos. Bangod sa iya grasya, bangod sa iya kaluoy, ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala pa, kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. Because of His mercy, ang tagsa-tagsa ka mga katawhan nga magtuo sa iya, sirado ang impyerno para sa imo kag sa akon. No? Kita nga nagtuo sa kay Kristo Jesus. Kita nga mga nag-angkon, nag-believe sa iya. Kag wala lang da natapos. So pinaagi sang iya kaluoy, ginsira niyang impyerno nga dito kita tani nagakabagay nga silutan. Pero bangod sang iya grasya, ginbuksan niya ang ganhaan sang langit. So that ikaw kag ako mag-enjoy sang iya presensya sa walay sang katugtuban. No? Muning ginambalya diri sa verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. No? So nagapatigid kita ya, nga may rapture gidya. No? Kuhaon gidya ang mga believers. No? It is Jesus Christ Himself. No? Siya giniya ang nagpromesa. No? So therefore, tuntuod niya, hindi lang ni kay katang isip ang kalangitan. No? Gin-preach niya ni Jesus. Kag may rapture gidya. Basahon ta bala ang 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 17 nagasiling. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if ye believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So mamangkot ikaw, why heaven? Because number one, our citizenship is there. Taga dito kita yan. Pilgrims lang kita diri. Ini ang kalibutan, hindi niya ang aton ilistaran. Philippians chapter 3 verse 20. It says, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself." So why heaven? Number one, again, our citizenship is there. Sila ni Jesus, "And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." But abyan, samtang nagapamati ka sa sininga broadcast, basi until now, wala mo pa ya, no? Napamalandungan ini nga kamaturan, nga ikaw nagakinanglan sang manluluwas nga no? Kay ang tanan nagpakasala, kag nawad ang sang himaya sang Diyos. Anong remedyo? John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." No? Gani abyan, Kilalahang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsulinin ka mga sala. Kag-agdaha si Kristo Jesus nga imo siya mangin Diyos kag-personal na manluluwas. Tuuhi siya. Batunon mo siya. Amo nang ginambal sa John 1:12. But as many as receive Him, to them give He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. John chapter 3, verses 15 to 18, nagasiling, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So amuna abyan ka importante nga ikaw kag ako magbutangid sang imo kag akon pagtuo sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, the only begotten Son, nga nagbayad sang imo kag akon mga sala at Calvary. Okay? So before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Okay, so balik kita, no? Nag-utod kita kagina sa aton pagpangagda nga ibutang tagid, no? Tuuhan gidyan aton si Jesus nga aton mangin Diyos kag personal nga manuluwas. And you know what? Basi mamangkot ikaw, no? Di pastor kay natuuhan ko na, ginbaton ko na si Jesus. Nag-believe na ko sa iya. Ano ang akon dasun ngay muon? Agod nga makapangalagad ako. Ngang akon kinabuhi, mangin mapinuslanon para sa iya pagalagdan, no? So, abiyan, pangita dira within your community, sa isa ka Bible-believing church, no? Kag isugid dira sa alagad sa Ginoo kung paano gingamit ang radio broadcast sa Radio DXKI, sa Radio DYBS, and also man ang sa Facebook Live naton, na nakilala ni mo ang Ginoo, no? Gininulsulan mo ang imo mga sala, no? Kag ginbaton mo siya, gintuuhan mo siya, nga siya ang imo Diyos kag personal na maluluwas. Okay? And grow with the church. No, another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban. No? Agud sila, maluwas man. So, balik kita, heaven. Nga ay heaven, because number one, our citizenship is there. No? That's number one. Number two, nga ay heaven. Because number two, our treasure is there. Ang aton bahandi. Matthew 6:20. It says, "But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through to steal." Huh? So, dito ang imo kag akon bahandi. Huh? You know what? Kung ano bala ang aton nga ginahimo diri sa aton pagpangalagad sa Ginoo, kung paano kita magsuporta sa likotoniya. Oh, amo ina ang form nga ang nagambal si Jesus. Do not lay your treasures here on earth. Oh, kahit damo di kawatan. Grabe ang tax diri. Oh, may tuktok pa. But lay yourselves treasures in heaven. Wala to ya tuktok, wala to ya sing magautot, kag wala man to kawatan. And we know nga ang aton gidya Ginoo, no? Ang ya accounting ya perfect na ya. Diri sa kalibutan, ay grabe, no? Masiling kita do indi marisi di ang ginawatay, indi marisi ang palapaway, indi marisi ang intuanay, no? Damo ya scammer, no? Wala to, ginascam kita, no? Kag kita dumapatay man, kabalo ka naging nga ginainto ka, sige ka lang gidya pa into, no? So this is why, no? There is just a need for you and for me nga si Jesus gid lamang yang aton saligan, no? Because we know and we believe nga siya gidya ang nagbayad sang imo kag akon mga kasaypanan dito sa krus sang Kalbaryo, no? So ginbakal kita, hindi isang bulawan ukon sang pilak kundi isang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. We are no longer our own. We are of the Lord Jesus Christ. Therefore, dapat siya gidya ang magahari sa imo kag akon, kinabuhi. Kag ining aton kabuhi dapat, no, iga kabuhi gid lamang naton para sa iya kadayawan, no. Sa isang 2 Corinthians 5:17, if any man, no, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new, no. Siling pagid sang Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me.

0: there. Our treasure is there. Our Savior is there. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, because we have that heavenly abode and that is forever in your kingdom. Kabaygid, yang nabili na mga kinabuhi sa sining kalibutan, mangin mapinuslan. Oh, that you would make us usable in your vineyard. Kagabaygid, ang minsay sa kaluwasan nga amo na angkon, amon man ipaalinton sa ibang pagid nga mga katawan, starting sa amon tagsatag sa ka mga puluyan. And as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, kabaygid, O Father in heaven, that may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Mayara ka mga comments, mayara ka mga questions, or mayara ka mga prayer request. You can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
4: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal, ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: And it's not that I'm... Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon na tayo ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Muli, pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay mula po Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga nasa abroad. Sa Pilipinas po ay kombinasyon ng radyo at saka siyempre yung ating mga internet platforms. At sa ibang bansa, yung ating mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang ating mga potensyal. Alam niyo po, sa dami ng kaabalahan ng tao, kadalasan po ay hindi na natin napag-iisipan ito. Yung bang araw-araw para bang driven tayo ng napakaraming kailangan gawin at tupagin, trabaho, at paminsan pagising pa lang sa umaga. Minsan nga hindi pa nga sa umaga, matutulog pa lang sa gabi. Ang nasa isip na kung ano yung mga kailangan gawin sa umaga. Kaya yung pressures ng everyday life, madalas po nawawala na tayo sa focus sa kung anong mas importante. Di po ba? At paminsan sa dami ng problemang daladala natin, yung bang dun pa lang sa problema natin sa mundong ito, masyado na tayong loaded, wala na tayong tuon, lakas at paglalaan para po sa ano kaya naman ang layunin ng Diyos. Di po ba? Yan ang kinakailangan nating makita dahil pag wala po tayong space sa ating buhay para doon sa layunin ng Panginoon, talagang mapapansin niyo po, lilipas ang mga araw at yung problemang sa totoo lang, hindi naman natatapos yung mga problema sa mundong ito at wala din naman patutunguhan. Sabi nga ng isang author, kung ang mga problema natin ay tungkol sa mga bagay na pansamantala, una, walang magiging saysay. Bakit po? Hindi naman sinasabing huwag pansinin. Pero ang ibig niya sabihin, hindi naman nauubos di ho ba? Yung mga problemang nililikha ng mga bagay na temporal, nagpapalit-palit lang yan dumadami, nag-iiba-iba, pero hindi yan nauubos. Kaya huwag niyong iisipin na, saka na lang, pagka natapos na itong mga problemang ito, ay magtutuo naman ako sa layunin ng Diyos. Sa totoo lang po, pag ganyan ang filosofiya o takbo ng isip natin, mapapansin nyo, delay lang ng delay pero wala namang nangyayari kaya kinakailangan aksyonan. Pangalawa, dahil nga ito'y mga temporal na bagay, nagpapakita lang sa atin na magiging distraction to ng buhay natin. Madidistract at madidistract tayo. And the longer we focus on these things, nawawalan po tayo ng tuon doon sa layunin nga ng ating Panginoon. If you remember yung parable of the sower, bagamat yan po ay tungkol sa pakikinig at pagkakaroon ng sibol ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung bungang tinutukoy doon, yan po yung layunin ng Panginoon na napakagandang tingnan na sinasabi nga yung nahulog doon sa dawagan o yung thorny ground o yung matinik, sabi sa ibang translation, in iba't mapapansin niyo po na pinapaliwanag doon the busyness of life and the lure of wealth, yung kaabalahan sa buhay, no? At saka yung mga paghahangad sa mga bagay na temporal, yan po ay nag-aalis sa atin sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nakakalungkot isipin na yung bang maaaring umabot nga tayo sa punto na matapos ang buhay na ito, na hindi man lang natin napaglaanan kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. O kaya naman ay by the time na ma-realize po natin yung ating dapat sana'y pinaglalaanan, baka naman na kakaunti na lamang ang panahon. Naalala ko po ang isang pag-aaral na ating ginawa tungkol sa regret, yung mga pinanghihinayangan. Atin pong natutunan na kaya tayo merong regrets Eh kasi po, meron tayong choice. May mga pagpili tayo. At kadalasan po, yung ating mga regrets may kinalaman doon sa mga pagpili na marahil nung time na ating pinipili, yun ang tingin natin at akala nating mainam. Pero later on in life, pag nagbalik tanaw tayo, ang nare-realize po natin, dapat pala iba na lang ang aking naging pagpapasya. Dapat pala iba na lang ang aking naging pagpipili. Dapat pala iba na lang ang aking pinaglaanan. Ganun po yun. Kaya nga ho, napaka-importante alamin ang kalooban ng Diyos, paglaanan ito, at ito po ang bigyan natin ng tuon. So ngayon, ano ho bang ibig sabihin pag sinabi nating potensyal? Ito po yan. Ang reality po, unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Pag tiningnan mo sa Book of Genesis, yung account ng creation, makikita mo kung gaano ka-espesyal ang tao. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Yan po ay merong mataas na layunin para po gawin natin ang kanyang kalooban, maisakatuparan natin ang kanyang nais. Kaya po huwag nating kaliligtaan, hindi po tayo nilikha para lang magtrabaho, magtuon sa mga bagay na temporal at later on mamatay. Of course, importante ho ang trabaho. Hindi natin inaalis yan. Pero mga kapatid, magandang pag-isipan at tanungin ang sarili, ito na ba yon? Yan na ba yon? Yan na ba yung pagtutuunan? Baka naman na yung tinatawag na means to an end. Diba? Yung trabaho po is a means to an end. Kailangan lang natin magtrabaho para tayo po ay merong kakainin, ikabubuhay. Pero hindi na po yan ang tunay na layunin. Hindi po yan ang end goal ng ating buhay. Kaya napakahalagang pag-isipan, baka ho ang nangyayari sa atin, itong ating trabaho is already the end in itself. Na parabang ito na pala yon. Eh mga kapatid, nakakalungkot kasi nga madalas natatali tayo dyan at hindi natin napagtutuunan yung dapat nating pinagtutuunan. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay nilikha ng Diyos na merong layunin. Kailangan nating isaisip yan. Kasi pag tinignan nyo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7, binabanggit po doon yung spiritual gifts. A spiritual gift is given to each of us so we can do good works. Meron pong kaloob, kakayahan, spiritual na binigay sa atin at yan pong kakayahan na yan, may special na layunin yan eh. Yan po ay specifically and specially given and designed para magampanan natin yung assignment natin mula sa Panginoon. Yun po yun. Kaya kung titingnan natin ho, taglay-taglay na natin yan. If you receive Jesus Christ as Savior and Lord, nasa yun na yung spiritual gift. Pero mind you mga kapatid, ha, tandaan niyo po ito, hindi po dahil nasa iyo, ibig sabihin alam mo na kung ano yun at ginagamit mo na. Kaya nga ho, kailangan natin paglaanan ng panahon para tuklasin, paglaanan ng panahon para i-develop itong ating mga kaloob. Kaya pag wala talaga tayong time para pag-isipan, paglaanan, pagbulayan at gamitin ito, alam nyo, mangyayari sa atin, we will find significance in lesser things. Diyan natin bubuin yung identity natin sa mga temporal, pansamantalang bagay. And by doing that, we miss the point of life. Nawawala tayo sa tunay na layunin nito. Kaya ho, tandaan nyo, no? Merong design ng Panginoon, meron siyang purpose. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 10, we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus to do the good works He planned for us long ago. Yung idea po ng masterpiece doon, ang ibig sabihin, yung ating design ay ginawa ng Panginoon to fulfill our purpose. Yung design po natin, ginawa ng Panginoon para magampanan natin yung layunin ng buhay natin sangayon po sa disenyo ng Panginoon. Kaya nga po napakahalagang isaisip ito na isang paraan talaga para malaman mo kung para saan ang buhay mo, kailangan mo ring tuklasin itong mga kaloob na ito. Kaya tandaan niyo po, we were created by God and we are created by God for a purpose. Pangatlong napaka-importanting bagay po ay yung tinatawag na grace o biyaya ng Panginoon. Alam nyo, bilang tao, tayo po ay napapariwara, nagkakasala, di po ba? At sa ating pagkakapariwara at pagkakasala, para bang paminsan nandoon yung feeling na hindi ko na deserve maglingkod kasi nagawa ko yung hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, marami pong ganyan eh. Yung bang feeling natin completely disqualified na tayo sa layunin ng Diyos because of the sins we have committed. Well, ilang bagay po ang kailangan nating makita sa biyaya, no? Yung idea po ng biyaya ng Panginoon, it leads to restoration. Ang ibig sabihin po ng restoration, tayo po ay pinanunumbalik para tayo po ay patuloy na gamitin. Kaya ho, pag naisip-isip natin tong restoration, kaya nga yung sinabi sa Ephesians 4:12 na ang responsibility po ng mga leaders ng iglesia ay tayo po ay i-equip. Yung word na equip may trifold meaning. Mentoring, tinuturuan tayo, molding, tinutulungan tayong mahanap ang ating lugar sa ministry, and mending, that is to restore to usefulness, panumbalikin sa pagiging kagamit-gamit. At hindi lang po yan basta ibabalik ka, kundi kailangan maunawaan natin yung biyaya ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, pag inyong binasa yung kanyang patutuo sa 1 Corinthians 15, ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Kung sino man ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Eh, sino nga ba si Apostle Paul? Alam naman natin ang istorya ng kanyang buhay. Siya po ay persecutor ng mga believers. Ang sabi nga niya sa verse 9 ng 1 Corinthians 15, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. So para sa kanya, hindi talaga siya qualified, hindi siya pwede dahil meron po siyang mga past actions that basically disqualifies him serving God. Pero nakita po natin yung biyaya ng Panginoon, nagbibigay ng restoration, nagbibigay ng pagkakataon. Pero gusto nating linawin, mga kapatid, ha? Siyempre may proseso po yan, may proseso. At mahalaga po yung proseso na yon dahil hindi lang naman ito hakbangin ng isang tao para siya ay ma-restore. Yung proseso po ay napaka-importante dahil yan po ang magbibigay katiyakan na tayo nga po ay mapapanumbalik sangayon sa layunin ng ating Panginoon. At yung proseso na yon ay nagbibigay katiyakan na tayo po ay lalago, na tayo po ay magiging mas matatag, na tayo po ay mapag-iingatan para hindi na tayo makaisip, makagawa, o kaya malimitahan ang mga posibilidad na maulit ang mga dating pagkakamali. Kaya talagang importanteng-importante yung proseso na yon. Ano? Ngayon, ito po sa ating pag-aaral, napakahalaga na ating makita yung biyaya po ay nagbubukas din ng ating potensyal. Imagine na kung tayo po ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Ang tanong po ito pag nagkamali ka, ano nang susunod? From time to time, tayo po ay nakakapasyal sa mga bilibid para magministeryo. At alam niyo po ang aking napansin, marami sa mga nakakulong, siyempre meron silang nagawang kasalanan, para bang ang sinasabi nga nila, napakahirap bumangon. In fact, para sa iba, imposible na eh. Kasi bakit? Una, yung iba po talagang merong mahabang termino ng pagkakakulong. Pangalawa, yung iba naman ang iniisip, paglaya, para bang lalaya ka sa rehas na bakal, pero hindi ka lalaya sa rehas ng maling pagtingin ng kapwa. So yun ang kanilang sentimiento. Pero una, mahalaga rin tingnan natin na siyempre kahit sa loob ng bilibid, pwede namang gamitin ng Panginoon, di ba? And we have heard stories of that. Si Apostle Paul, ganyan din eh. Nung nakulong siya, sabi niya, dahil sa kanyang pagkakakulong, lumaganap ang ebanghelyo sa loob ng bilangguan. Pangalawa, kailangan po talaga nating maintindihan na may mga times talaga na ang laki ng disadvantage kung meron kang krimen na nagawa at nakulong ka dahil dito. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Kaya whether po malaya tayo o nakulong o nakakulong sa bilibid ng kasalanan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Tayo po ay lalaya, mabibigyan ng muling paggamit. Ang totoo lang po, napakahalagang isipin na pamisang, kaya para bang ang feeling natin, hindi na tayo magagamit. Kasi iniisip natin na ang bawat ginagamit, pare-parehas ng template. Yung bang pare-parehas na paraan tayong gagamitin. Kaya minsan nadi-discourage tayo eh. Bakit po? Dahil lang naiisip natin, hindi tayo katulad ng iba. Ito ho ang comfort natin dyan, mga kapatid. Ang istorya ng bawat isa, iba-iba. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang istorya ng buhay at yung istorya na yon ay gagamitin ng Panginoon. Kaya kung sakali po na parang feeling natin, hindi ako katulad ni ganito, wala akong ganito, hindi ako makapaglilingkod, kapatid, huwag mong lagyan ng limitasyon ang magagawa ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Di ba? Napakahalaga na ating pagtiwalaan yung restoration process ng Panginoon. Ang biyaya po niya ay sapat. Take it one day at a time. Hayaan mo lang na i-restore ka ng Panginoon. Kasi paminsan pilit nating sinusukat sang-ayon sa timeline natin, sa plano natin, sa gusto nating mangyari, sa inaakala nating dapat na mangyari. But again, mga kapatid, ang bawat istorya ay iba. At ang biyaya ng Panginoon ay lumilikha po ng mga istoryang nakamamangha. Mga istorya na kung saan nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nakikita natin ang magagawa ng ating Diyos. Kaya kung papaanong sa Bible, iba-iba ng istorya, ganun din sa ating panahon. Naalala niyo ho yung babaeng Samaritana? Sa kanyang kasalanan, hindi naman siya nabilanggo. Pero alam natin na bilanggo siya ng kasalanan. Hindi siya nabilanggo sa rehas, pero sa kasalanan nabilanggo siya. Kaya nakamamangha po eh. Kasi yung babaeng yon, ang malaking struggle talaga niya, nag-isolate siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga nung natagpuan siya ng Panginoon at ang Panginoong Jesus ay humingi ng tubig, naramdaman agad ng babae, iba ito. Kasi bakit? Bakit ang isang Hudyo, lalaki, tagapagturo, ay makikipag-usap sa kanya at hihingi ng tubig sa kanya? Iba ito, iba ito. Kaya ho later on, nung naengkwentro niya ang biyaya ng Panginoon, hindi ba dahil sa kanyang patutuo, kaya yung mga tao nagka-interes sa ating Panginoon? Di po ba? Yan ang isang kwento. Ano pa? Si Peter, if you remember, he denied the Lord 3 times. Para bang nga kung iisipin natin, game over na ito, naka 3 times na eh. At yan po ay hindi pa niya ginagawa, sinabi na ng Panginoong mangyayari. Kaya kung tutuusin, parang lalong nakakabigat sa kalooban, di ba? Alam mo na, pero nangyari pa rin, ano? Pero yun nga po eh, ang bottom line doon, he was restored by God. Kaya pag binasa mo sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung Gospels na tinatawag, ang presentation po sa mga apostol ay puro palpak, sa totoo lang. Pero pag binasa mo ang Book of Acts, ibang-iba na sila ron. Bakit? Sa Book of Acts talagang handang mamatay para lang masunod ang ating Panginoon. At ang turning point ng kanilang buhay is the grace of God. Napakaganda, no? Marami pang istorya ng biyaya ng Panginoon kung ating iisa-isahin. Naalala rin natin po itong sa Old Testament naman, si King David. He was referred to in the Bible as a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because he kept on pursuing God sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. At lagi niya natatagpuan ang biyaya ng ating Panginoon that led to his restoration and usefulness. So yan din po sa atin. Huwag nating lagyan ng tuldok ang istoryang hindi pa tapos. Huwag ho nating lagyan ng ending, isang istoryang unfolding. Ano ho? At napakahalaga na tayo po ay magpasailalim sa restoration na ito. Kasi sa totoo lang po, ang ganda ng disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Nilikha tayong may potensyal. Tayo po ay nagkasala, pero ang potensyal ay nariregain. Bakit po? Dahil ang Diyos may biyaya. At yung biyaya na yon nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon para magamit na muli at ang buhay po natin maipamuhay sang-ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda? Kaya kapatid, marahil iniisip mo, pwede pa kaya ako? Eh pwede ho, dahil nandyan ang biyaya ng Panginoon. Pero maging handa ka sa restoration process. Kung ikaw naman yung taong kagaya ng pinag-usapan natin nung umpisa, marami kang masyadong kaabalahan. Tanungin lang kita, sa palagay mo kailan matatapos yan? Matatapos pa ba? O marahil yung kasalukuyang pinoproblema mo, matatapos? Pero take note, may susunod na naman dyan. Kaya kung hinihintay mo pa na matapos ang lahat ng iyan at mawala lahat ng problema, baka naman pagdating sa dulo huli na ang lahat. Di ba? O kaya naman ay kulang na ang panahon. Kaya napaka-importante po na itama ang ating pinaglalaanan ng panahon, ng ating lakas, pag-isipan nating maigi sapagkat ang buhay mo ay may potensyal at may potensyal yan dahil nilikha kang may plano, may biyaya ang Diyos at meron siyang disenyo sa iyong buhay. Kaya nawa sa iyong journey sa spiritual life, think about your life's potential according to God's standard. Huwag mo sukatin sa pamantayan ng mundo dahil hindi ka naman nilikha para doon Huwag mong sukatin sa maling pamantayan dahil malilito ka. Panghihinaan ka ng loob, madidiscourage ka. Sukatin mo sa layunin ng Panginoon at makikita mo ang tunay na kagandahan ng buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iya ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman." John 6:35. Ang Gospel of John contains our Lord's most direct affirmations of His divine self-identity. Especially po yung mga salitang I am, yung mga saying niya po dito sa New Testament or sa Gospel of John, in-account po yung buhay at ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Para po natin maintindihan ng lubusan kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo about Himself, titignan po natin yung word na I am, yung saying niya dito sa John's Gospel. Una po, pag-aralan natin ano po yung ibig sabihin ng I am na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo recorded po dito sa Fourth Gospel. Binasa ko po sa inyo kanina yung John 6:35, I am the bread of life. Tignan po natin yung saying na ito sa construction po dito sa Greek word. It is translated I am. Ang construction po nito ay ego eimi. It's used in the New Testament to place emphasis dun sa subject na I of the above saying. The meaning is seen more clearly kapag tinranslate po natin itong ego, eimi, as I myself, am. Kahit na po ito ay rare construction na ginagamit po sa New Testament, nag-appear ito sa Gospel of John, it's time na magsasabi ang ating Panginoon sa Kristo ng I am. Kaparehas po ito ng construction found in the Greek version doon po sa Exodus 3:14. Dineclare ng ating Panginoon Diyos, I am who I am. Ito po ay clear self-reference from Jesus to His own deity. So nakita natin yung word I am. Ngayon, ginamit ng ating Panginoon sa Kristo, the bread of life, bibigyan tayo ng information about Him sa pagsabi niya na I am the bread of life. At tulad po na nagbigay ang ating Panginoon Diyos ng bread or manna to the Israelites during po doon sa Exodus. Ang ating Diyos Ama naman po ay nagbigay sa atin ngayon ng ating Panginoong sa Kristo para bigyan tayo at isustain ang ating buhay. Yet, mas mainam po at mas maganda po ang binigay ng ating Diyos Ama na si Jesucristo para sa atin kasi po yung manna of the Exodus na binigay niya sa Israel ay ito po ay masatisfied lang po yung temporal hunger po nila. But those who partake of Christ will never be hungry again. Pasahin ko sa inyo yung verse 40. Sapagkat kalooban ng aking Aman ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Verse 47, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Verse 54, pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ang bread of life ay nagbigay sa atin at nagsustain ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Wala pong lumapit kay Kristo in faith na siya'y itataboy. Sabi po sa verse 37, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Tayo po ay may lakas na loob dahil po sa ating Ama na ibinigay ang kanyang anak para sa atin na mga naliligaw in verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Since the Father compels them to put their faith in the hands of Jesus at sila'y muling bubuhayin in the last days, sabi po sa verse 44, walang makakalapit sa akin malibang kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin at ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Christ came down from heaven para bigyan tayo at isustain ang eternal life na ibinigay sa atin. At ito po yung nangyari dahil sa kanyang kamatayan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan. In verse 51, ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Kung tayo magpapatuloy at lumapit sa ating Panginoong Kristo, we can be assured of our salvation. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ipinahayag sa Jude chapter 1 verse 10. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition na ang mga nagtuturo ng kasinungalingan ay inaalipusta ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sa ating nakaraang episode, sinagot natin ang pahayag ng isang atheist o hindi naniniwala sa Diyos na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. May mga nagpapahayag kasi na tanging sa science o agham lang matatagpuan ang lahat ng kasagutan. Ang tawag dito ay scientism. Scientism. Hindi science ang scientism. Hindi science ang scientism. Magkaiba po. Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland, sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. Hindi scientific truth ang ipinapahayag na ito ng scientism. Kasi hindi nga science ang scientism. Ibinigay na halimbawa ni Moreland ang pahayag ng journalist na si Michael Kingsley sa kanyang article na If You Believe Embryos Are Human sa Time Magazine noong 2001. Sa naturang article, ipinagtanggol ni Kingsley ang pagsasagawa ng stem cell research sa mga human embryos. Ayon kay Kingsley, these embryos are microscopic groupings of a few differentiated cells. There is nothing human about them except potential. And if you choose to believe it, a soul. Tinuligsa ni Moreland ang pahayag na ito ni Kingsley. Una, hindi ito masasabing scientific o batay sa science. Sabi ni Moreland, now the first thing to note about his conclusion is that it is bad science, claiming that there is nothing really human about human embryos, which is itself a scientifically absurd statement, contradicted by all of the standard textbooks of embryology. Pangalawa, sinabi kasi ni Kingsley na we know scientific facts about human embryos, but we only believe things about human souls. Kaya sabi ni Moreland, for Kingsley, belief in a soul is not an item of knowledge. In his view, there is no evidence for it. Subalit, hindi science ang batayan ni Kingsley sa kanyang pahayag patungkol sa kung may kaluluwa ang mga human embryos. Ang kanyang pahayag ay batay sa scientism, hindi batay sa science. Hindi scientific truth ang pahayag ni Kingsley, kundi isang philosophical claim. Katulad nga ng sabi sa Jude chapter 1 verse 10, nilalapastangan ng mga taong ito, katulad ni Kingsley, ang anumang hindi nila nauunawaan. E mismong mga scientist ang umaamin na limitado ang science, na hindi lahat ay masasagot ng science. Hindi ba kapag may pasyente na naghihingalo, sinasabi ng mga doktor na ginawa na nila ang lahat at hindi na nila hawak kung mabubuhay pa o hindi ang kanilang pasyente? Kaya ano ang scientific basis ng pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang? Wala po. Muli, ito ay isang philosophical claim at hindi scientific truth. Halimbawa, hindi kayang ipaliwanag ng science ang morality, pero hindi ibig sabihin na isang tabi na o baliwalain na lang natin ang morality. Ayon kay Dr. Douglas Gruthuis, sa kanyang aklat na Christian Apologetics, A Comprehensive Case for Biblical Faith, we know with certainty many truths through non-scientific means. Consider too, seeking the welfare of others is morally better than being selfish at the expense of others. And torturing the innocent for pleasure is always wrong. In fact, these two principles are more certain than the contingent truth claims of science, which can be falsified. These moral truths cannot be falsified. We know these truths by rational intuition, not by scientific investigation. We know the truths of morality by rational intuition, not by scientific investigation. Hindi masasagot ng science kung mabuti ang tumulong sa kapwa, pero hindi nangangahulugan na mali na ang pagtulong sa iba. Hindi masasagot ng science kung mali ang pag-torture sa tao o sa hayop, subalit hindi nangangahulugan na hindi na ito dapat gawing krimen. Hindi nga kasi sakop ng science ang morality. Hindi kayang ipaliwanag ng science kung bakit may tama o may mali. Kaya halimbawang ipaliwanag ng mga scientist kung ano ang nangyayari sa katawan ng hayop o tao na tinotorture. Subalit hindi mabibigyang katwiran ng science ang pananakit sa hayop. In fact, may kilala akong vegan na hindi naniniwala sa Diyos. Ang vegan po ay tanging gulay lang ang kinakain, ngunit hindi lang dahil sa kalusugan ang kanyang dahilan sa kanyang pagiging vegan. Sinasabi niya na ginagawa niya ito bilang compassion, pagpapahalaga sa buhay ng hayop. Para sa kanya, cruelty o kalupitan ang kumatay ng hayop para gawing pagkain. Mapapansin na hindi naman batay sa science ang kanyang paliwanag laban sa animal cruelty. Ito ay batay sa morality. Maring hindi tayo sang-ayon sa kanyang pananaw. Subalit, pinapatunayan nito ang ating paliwanag na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science. We cannot explain why we are human beings. Hindi may papaliwanag ng science kung bakit may morality. Subalit, hindi may tatanggi ng science na may morality. Hindi maaaring gawing batayan ng science para isantabi ang morality. Kaya mali ang scientism sa pagpapahayag na tanging sa science lang matatagpuan ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasabi.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Walang nasasayang na paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin, no? Sino po sa inyo dito ang nakaramdam na ng ganito? Parang sinasabi na napapagod na po ako, ako lang yata ang laging present, ako lang yata ang gumagawa, parang wala atang nakaka-appreciate, parang wala namang nangyayari. Alam nyo, sa totoo lang, marami pong mga Christians ang ganyan, no? Ganyan po ang pakiramdam. Umaalis po sila ng church. Hindi po dahil galit sila kay Lord, kundi umaalis po sila dahil ang pakiramdam po nila ay walang saysay ang kanilang ginagawang mga paglilingkod. Meron nga pong mga nasa ministry, halos bumilang na ng maraming taon. Pero hindi po niya nararamdaman yung appreciation. Meron pong ibang mga nagmi-ministry na parang hindi nakikita nga naman ang kanilang mga ginagawa. At minsan naiisip nga po nila na, Lord, may silbi pa ba ako? No? Dito po pumapasok ang napakagandang pangako ng Diyos. Hindi po niya sinabing makikita mo agad ang resulta. Hindi niya po sinabing lahat ay ma-appreciate ka. Hindi rin po niya sinabing lalaki agad ang ministry mo. Ang sinabi po ng Panginoon, your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, walang kahit isang paglilingkod ang nasasayang kapag ito ay ginagawa para sa Panginoon. Napakahalaga po nung context nitong 1 Corinthians 15, no? So bagamat ito po itong call sa resurrection, marami pong mga tiga Korinto ang nadududa kung may muli bang pagkabuhay, no? Kaya pinaliwanag po ni Paul na dahil nabuhay si Kristo, siguradong may pag-asa rin tayo. Pagkatapos ng pag-usapan ng victory over death, saka po niya sinabi ang verse 58, na para bang sinasabi niya kung totoo ang resurrection, kung may eternal reward, kung buhay si Jesus, huwag kayong titigil maglingkod, no? So tingnan po natin yung ilang mga mahalagang salita sa talata po na ito. Una yung steadfast. Kapag ka po tinignan natin ng steadfast sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po na ito ay firmly seated, stable, deeply planted, impossible to move. So ang larawan daw po na ito ay parang puno na malalim ang kanyang ugat. Hindi po basta-basta natutumba ng bagyo o ng anumang mga sitwasyon. Yung pong salitang immovable. Yung pong salitang immovable, ang ibig sabihin po na to ay pag tinignan po natin sa original na salita po niya, no? Cannot be shaken, cannot be displaced. Hindi madaling ma-discourage, hindi madaling ma-offend, hindi madaling sumuko. Yung pong praise na always abounding, ang ibig sabihin po pala na to ay overflowing, exceeding, more than enough. Hindi lang po gumagawa, kundi nag-uumapaw sa paglilingkod. At yung pong salitang labor, pag tinignan po natin sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po pala nito ay labor that produces sweat. Ibig sabihin yung ginagawa na nagpapawis ka, ibig sabihin tiring work, no? Hindi po ito simpleng volunteer work lang po. Ito yung pagod na pagod ka na, masakit na ang katawan mo, pero nagtutuloy ka pa rin, no? Kagaya ng tanong ko kanina, naramdaman nyo ba yun na, Lord, parang pagod na ako ah, no? So, yun po yun. Yun po yung sabihin pala ng labor, no? Yung pong sa last part, yung not in vain, no? Ang sabi pala nun sa original na salita ay empty, useless, without result. So, ang sinasabi po ni Paul dyan, kaya po ginamit po niya yung praise na yan, eh hindi po empty ang ginagawa ninyo. Ibig sabihin po, lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon ay merong halaga. So, tingnan nga po natin, no? Tingnan nga po natin kung bakit ang paglilingkod na ginagawa po natin ay walang nasasayang, no? Number one, Ang Diyos po kasi ay nakikita po niya ang lahat ng ating mga paglilingkod. Sabi nga po sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him. Napakaganda po ng verse, no? Pansinin po ninyo. Hindi po sinabi na hindi nakakalimot ng ibang tao. Hindi po sinabi na hindi nakakalimot ang church. Hindi rin po sinabi na hindi nakakalimot ang members. Ano pong sabi? God will never forget. So ibig sabihin po, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po niya yan nakakalimutan. Okay po? So pag nilagay po natin sa application, halimbawa ang ministry mo ay maglilinis ka ng sahig, no, ng church, nag-aayos ng upuan, nagluluto tuwing fellowship, nagbubuhat ng speakers, nagwawalis bago dumating ang lahat. Tapos pagkatapos ng service, umalis na yung congregation, sila po'y nagdilikpit, pero wala pong applause, wala pong certificate, walang picture. Pero alam niyo po, kagaya po nung sinabi ng verse, hindi nakakalimutan ng Diyos lahat ng ginagawa po natin. Kaya nga po sabi doon sa Matthew 6:4, your Father who sees what is done in secret will reward you. Hindi man po makita ng tao, hindi naman po invisible sa Diyos lahat ng ginagawa natin. Kaya po, nako eh, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sabi nga ng isang quotation, the applause of heaven is greater than the applause of people. Hindi po nakakalimutan ng Diyos, nakikita po niya lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Pangalawa po, kung bakit po ang ating mga paglilingkod ay hindi nasasayang, sapagkat ang bunga po ng ating paglilingkod ay atin pong makikita, no? Sabi nga po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Alam nyo, ito

0: yung kanilang bunga, no, yung resulta na mga ginagawa ko pong paglilingkod. Pero praise God, lumipas ang panahon. Meron pong isa doon sa akin po mga tinuturuan ng Sunday School, BBBS, ang naging isang church worker, no? So mahabang panahon po ang lumipas, pero sigurado po na magbubunga. Kaya po tama 'yung sinabi ni Paul, no? Let us not become weary, huwag tayong mapagod, no, sa paggawa para sa Panginoon, dahil sa tamang panahon aani po tayo, no? Hindi po sinabing tomorrow, hindi po sinabing next month, hindi po sinabing this year, pero po sa perfect timing ng Panginoon. No po, sa perfect timing ng Panginoon. Kagaya po nung sinabi sa John 4:37, one sows and another reaps. May nagtatanim, may nagdidilig, may umaani, hindi lahat ng servant ay harvester. No po. So yun, hindi man po natin makita pa sa ngayon ang bunga. Tiis lang po tayo, tiyaga lang, huwag titigil. Sigurado pong tayo ay magbubunga. Makikita po natin ang resulta. Okay po, pangatlo po, bakit nga po ba na nasabi natin na hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon? Kasi nga po, kumbaga, meron pong gantimpala, no? Isang walang hanggang gantimpala ang ibinibigay sa tunay na naglilingkod. So pag pinaisipin natin, may gantimpala sa tunay na naglilingkod. Sabi nga po sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Pansinin po ninyo, hindi po sinabi ni Jesus na well done, successful servant. Hindi rin po sinabi ni Lord na well done, famous servant. Hindi rin po sinabi ni Lord na well done, popular servant. Ang sabi po ng Panginoon, ito po, pansinin ninyo, faithful servant, isang tapat na lingkod. No po? Titingnan po natin, mga kapatid, no, yung atin pong ginagawa, yung atin pong ginagawang mga paglilingkod para sa Panginoon ay meron pong reward po lahat yan. No? May gantimpala. Hindi man po ngayong panahon. Pero sigurado po, eh, sabi nga, hindi naman natutulog ang Diyos. Nakikita niya lahat ng ating pong ginagawa. At sigurado pong merong reward na nakahanda ang Panginoon sa atin. So mga kapatid, may mga pagkakataon po bang gusto niyo nang tumigil? O baka ngayon po mga oras na ito, habang nakikinig kayo sa inyong mga radyo, ang iniisip niyo pala, tumigil na lang sa ministry dahil wala namang nakakapansin, no? Wala namang nag-a-appreciate, no? Ang hirap-hirap ng ginagawa, wala namang kahit ano man lang. Minsan may sasabihin pa. So kapatid, kung ganyan po inararamdaman niyo ngayon, eh ano po, ang pinakamaganda po natin magagawa dyan, no? Ay huwag po tayong mapapagod, no? Ang dapat po natin gawin, magpatuloy lang po tayo para sa glory ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz. Lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Then the prophet says, I'm just going to stand and wait.
3: What's with you? You bored or something?
4: Yeah, basically.
3: Pastor's message?
4: Yep, I mean, I've heard it before, so.
3: So, let me get this straight. The story of Jesus entering our time and space, living a sinless life, doing incredible miracles, and giving mankind hope is boring to you?
4: Yeah, I guess so.
5: Well, maybe you feel that way. You've heard about Jesus so often that you've lost your excitement. The energy's gone. Well, you can renew your amazement. Mark chapter 1 will show you others who are amazed. Read the Bible and be touched by His presence once again. Look up Mark chapter 1. Obey Christ. Be amazed by Him. Serve Him. Remember, there are still people who need to see and hear the joy of knowing Jesus. A thought from the pages of Our Daily Bread.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
6: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3

Kung wala nyo pa na like at na follow ang aton nga Facebook page, i-search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Yan, 1062DXKI-FEBC Radio. Ang muna nga ton nga official FB page, kaga like, follow, and share lang no, sa nga ton nga page. Yan. Good morning sa mga nag-like, nag-padala sa ilang message agap ano, kay Sister Malu Floro, kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning sa inyo dira. At sa Dumadalig Baptist Church, kay Pastor June, good morning. Amuman sa kay Pastor Jesse Cameros, silinya, good morning Pastor Alex and all prayer partners. Thank God for this brand new day. God bless everyone. And may aga sa inyo dira ni Ma'am Diding. Kay Sister Wendelin Bayori Barrientos, silinya, good morning Pastor. Please pray sa husband ko, J.R. Bretanya, ginalagnat pero naga-duty gihapon. Kaga financial provision sa sulod sang balay. Salamat gid. Ayan. So, is ano, mapilitan kita nga mag-trabaho bisan may ginaburo batyag, no? Ayan, sige lang. Kabay nga makabawi-bawi ang aton nga mga kalawasan every time nga nagmasakit man kita, nagahina ang resistensya, no? Good morning kay Sister Gemini Ong Ante. Salamat sa mga heart kag praying hands. Kay Sister Pressy Bernardino, siling niya, blessed Friday morning blessings to you all. Stay blessed everyone, stay safe, God bless us all, siling niya. Kay Brother Ed, kay Sister Janet Katakutan nila sa Kipalbig, no, may aga sa inyo. Yan. Kay Brad June Manalo nila sa Sentrala, siling nga, good morning Pastor Alex, kag sa tanan nga nagapamati. Kag ginagreet niya man ang Esteves family. Yan, may aga no, kag sa Dumadapat family, Kahilig family, Dimasuay family, no, nila sa Sentrala, good morning sa inyo. Kag amuman kay Sister Lenny Fonticha Baba, silinga, good morning and God bless everyone. Kay Sister Beatrice Consad, mayong hapon sa inyo dira sa Texas, silinga, good morning Pastor Alex, have a blessed day and all listeners, keep safe everyone, God bless. And good morning man kay Ma'am Jemima Oro Chavez, silinya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Happy morning sa mga taga Mesaya Baptist Church. God bless. And kay John D, na John Michelle Ona, good morning. Okay, kay pinupagid kay Sister Corazon Prospero Katug, maing aga na. No? Sa Sinaon family, no, kay Nay Helen, Joanne, kay Nay Piring, good morning. Kay Sis Merlin Villamor Hubero, and good morning. Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Francisco Jr. Espiritu, good morning. Kay Sis Annabel Hanyola Bandada, may agagid sa inyo. Kay si Spinky Ortiz Estrella Orillo, good morning. Ayan. So may agagid no sa tanan nga nagapamati sa aton pagi sa Facebook Live kag sa ilang mga radyo nga naka-tune in, sign on to sign off. Ayan. Good morning, Pastor Alex, siling ni Sister Corazon Prospero Katug. And good morning, Gid, kag happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, August 7. Haranahon ta naman sila. No? Another year, kag kabay nga ang Ginoo magpakamaayo sa inyo, paghatag sang masadya kag very meaningful nga

celebration sa inyong birthday subong adlaw, no? So, happy happy birthday and happy anniversary sa mga naghihiwat sang ilang mga anniversary subong adlaw, no? Especially wedding anniversary. And congrats gid. Yari ang aton nga pangharana para sa mga celebrators naton subong adlaw.

0: Oras naton alas 5:12 sang aga kag padayenta sa aton nga program. Batay ninyo ang aton nga portals of prayer, no? Kag ang aton nga pagpangharana sa mga celebrators naton. Anong plano naton? Anong handa? Good morning kay Sister Michi Tyson, may aga sa imo dira. Sister Mitch, kay Brother Greg sa Rusal Tanghian, good morning sa inyo ni Sis Yoli. Silingya, good morning pa sa Alex. Greet ko Judy Sanchez, CJ sa Rusal family. Salamat Pastor, God bless po. Yan. Kay Sis Merlin Villamor Hobero, silingya, good morning Pastor Alex. Gapamati gid ko permi sa radio kada aga. Salamat sa mapinadayon nga pagpamati, no, sa DXKI sa mga programs naton whole day. Yan, and tanaw naton kung may ara pa sang mga additional nga mga mensahe, no, kay Sister Hazel Paolo. May nga aga sa imo dira, pero may man siya nag-message, no, usually kung udto. Yan. Okay, sa tiun nga ini alas 5:14 sang aga. Aton pamatian ang aton nga pamalandungan, no. Ang pulong sang Ginoo nga makita sa Matthew chapter 6 verses 28 to 32. Matthew chapter 6 28 to 32. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Kag nga nagapalibog gid kamo kun sa diin kamo magkuha sang inyo bayo. Talupang da ninyo kun paano nagatubo ang mga bulak bisan diin. Wala sila nagapangabudlay o kun nagahimo sang ila bayo. Sa pagkamatuod bisan ang bantog kag manggaranon nga hari nga si Solomon, ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahum sang bisan isa lang sa sini nga mga bulak. Kung ginapatahom sang Dios ang mga hilamon nga buhi subong pero sa ulihi, malaya kag tutdan man lang. Hindi ba lang mas labi pagid nga pabayuan niya kamo? Kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo kaunon kag imnon, kag kung ano ang inyo bayuon. Amoy na ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Pero nakahibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6 28 to 32. Kag part gihapon ini sang ginatawag nga Sermon on the Mount, no? In Matthew chapter 5 verse 2 7. Kag diri nga chapter gina-address ni Jesus Christ ang isa sa mga pinaka-struggle sang tao. Halin pa sang una. Kaganoy na ang worry, no? Ang anxiety. Ayan. Anxiety or worry sa aton pangadlo-adlaw nga pangabuhi. Sino ba lang wala ga-worry, no? Para subong aga pag-worry ka na, anong lutuon mo? Ano imo pila ka sukob imo tigangon? Aga pa mo na nang inapaligban mo, no? And syempre hindi madula ang aton nga worry sa mga nakahanay nga mga trabaho, mga buluhaton, mga taraposon. No, mga hirimuon. Arat na na, aga pa, no? Sang ginwali ini ni Kristo, kadamuan sa mga nagapamati sa iya, mga ordinaryo lang gid nga mga tao, no? Mga mangunguma, mga mangingisda, no? Fisherman. Isa sa industry sa lugar ni Kristo is panguma kag pangisda. Mayara man mga laborer, mga hired hands, kag may mga kapamati man, mga widow, mga byuda, kag mga pamilya nga nagakabuhi ng kunsa aton pa ni isang kahig, isang tuka, no? Na balang sakto lang ang sweldo para sa sunod nga adlaw. So amo na ang audience ni Jesus Christ. Hindi pareho subong niyang damo sa aton, although nag-obra kita, may mga ginatago kita sa aton nga bangko, no? May mga insurance, may mga retirement package, social security. Mayara kita yasang pangsalo in case nga madulaan kita sang income sa adlaw nga na. Pero sa ila panahon, pag mahina imo harvest, but silingon sina, gutom. Gutom gid ang abutan nyo. No? Hina-harvest eh, no? Failure kung sa aton pa. And then, kung may magmasakit sa inyo nga pamilya, no? Sa panahon ni Jesus Christ, wala nga daan mga ospital, wala doktor. Pag may magmasakit, budlay, no? And so, sa amuning background, sa amuning context, ginawali ini ni Jesus, no? Siling niya, tanawanin niyo bala ang mga pispis nga nagalupad. Wala siya naghambal nga tanawanin niyo ang palasyo, sanghari, tanawanin niyo ang manggaranon nga negosyante, no? Wala siya naghambal sina. Ang iya ginhambal is tanawan niyo ng pispis nga nagalupad-lupad. Kag ni mga bulak nga nagatubo lang, nagapamulak, pero pagkahapon, pagkabuwas, malaya na. No? So sila niya tanawan nyo na. No? Kay kunang inyo amay sa langit, ginapabayuan niya inang mga bulak nga na, nga mas nami pagani kaysa sa bayo ni King Solomon. Kag inang mga bulak nga na pagasunugon malang sunod nga adlaw, di how much more nga kamu iya nga mga tinuga, mga pinalangga sang inyo amay, mga anak sang inyo amay, how much more nga hindi kamu pagtatapon sang Dios. So sa tunga sang aton nga mga worry subong nga adlaw, ginatudlo kita ni Kristo sa aton nga Dios Amay, no? Nga hindi ka magpa-stress, no? Tanawa ang mga pispis. Nakita ka na sang pispis nga na stress. So, sige mo lang nakalupad-lupad na magkrokantada, no? So, huwag ko kakita sang pispis nga na stress, no? Nag-worry. Pero wala na may kapakaon sa ila. Kadadlaw na yung mangita, gina sila pamagi para mabusog sila. Lalo na ang inang apispis nga may ginapakaon sa iya itong pugad. Tingadaan kaasab ng mga gagmayng mga pispis ni naway kabusganan. Di, perting paninguha gid, no? Magdala sa mga lagoda kung mga ano-ano dang ipakaon niya sa iya mga bata. The Lord, your Father in heaven, feeds them, siling ni Jesus. Kay once nga mag-worry ka, daw malimtan mo na ang aton nga Dios, no? Ang katutom sang aton nga Dios. Dapat kung may ara sa mga concern, magabot sa aton na huna, tulok gid kita sa Ginoo. Hindi naton ihalin ang aton nga focus sa Ginoo. No, mga kita bulig, magpangamuyo. Kay paras kay Pedro, no, sang naglakat siya sa tubig, galakat siya kung nagatulok siya kay Jesus, pero kung sang gintulok niya na dito sa mga balod kag sa hangin, dito na nagumpisa na siya lugdang, no? Ayan. Pero usually, no, realistically speaking, kung may mga bills kita da nga way panabayran, no, nag-arabot mga bill naton, bill sa tubig, sa kuryente, yung kuryente git, bill, no? Isa gina sa mga concern naton. Or maybe ang resulta sa imong laboratory, no? Yan. May problema pa gid sa mga relationship ninyo sa sulod pamilya. Kung madula ang focus naton sa Ginoo, kag dira kita mag-focus, ang aton worry nagadako man, no? Ang anxiety level nato nagataas man. So isa sa mga gintudlo ni Kristo diri sa iyang awali is yung tanawan yung mga bulak, no? Wala sa gambal nga bulak ang kasulbaran, kundi nga tanawan ninyo ang mga bulak kay may mensahe na sila para sa inyo tanan. Gina-remind kita sini mga bulak nga ni nga wala ginkalimtan, wala ginakalimtan sang Ginoo ang iyang mga ginhimo, ang iyang mga tinuga, no? Imagine kada aga magbutlak ang adlaw, no? Nagasalingsing ang dahon, nagapamulak ang mga tanom. Kada aga nagaulan, kung kisa nagainit, no? And the Lord has made all of those things, no? The Lord is faithfully sustaining His creation. So kung madumduman gani sang Diyos ining mga bulak gani nga magagmay, mga pispis gani, nga kalimtan niya ang iyang mga linuwas nga mga kanakan. No? Ayan. So hindi natong dulaon ang atong focus, itulok gin natong pirmi sa Ginoo. Idangop natong sa Ginoo, mga muyo kita pirmi. In good times and bad times. No? Budlay abi kon magbugtaw ka kag cellphone mo dayon ang imong nga dakpon. Kag una mo makita da mga bad news, no? May ginpatay, may nadisgrasya, gira, saka presyos ang gasolina, may nagirinaway. Ati timprano pa kun ano na nagsulod sa imo na una, no? Huwag ka pa kapamahaw na puno ng nauna mo sa mga bagay nga mga negatibo. So dapat siling ni Jesus, ang panulok nyo, iliso nyo, no? Tanawan nyo mga bulak, tanawan nyo mga pispis, tanawan nyo ang Diyos nga nag-aalaga sila. Tanawan nyo ang Diyos nga nagpromisa sa aton kag matutom siya sa pagtuman sang iyang promisa. Okay, para kung dito ang imong mata, mag-ano ni, no? Mag-fade ang imong mga worry, no? Ang imong pagtuo, nagalambo. Distingay ba lang tuloka lang pero may problema mo? Tuloka ba lang mga negatibo nga mga bagay kay nagakaluya ka ba? No? So ano ang nagapuno sa imo na huna? Ang imo ba problema o ang Diyos nga makasulbar sang imo nga problema? So muna nga ton nga siling ni Jesus, tanawan nyo, no? See how the flowers of the field grow. Siling nga sa verse 28. Talupangdan ninyo paano nagatubo inang mga bulak nga na. Ayan. Wala sila ginapabayaan, no? Kung ang Diyos gani, nagapabayo sang matahom sa mga bulak gani, nga sunugon malang sunod ng adlaw, then how much more kamo nga Diyos, no? Nakahibalo ang inyong amay sa langit sang inyong mga kinahanglan. The Lord knows. The Lord cares. The Lord is faithful. Okay, so muna, simpleng pabalon kag I believe most of us balanta na na, no? Kay ti kapila na ni ginawali sa aton. Kapila na ni ginano madamo ng mga manugwali nagwali sini. We just have to remind ourselves. Good morning kay Sis Janet. Silinga, good morning Pastor Alex kag sa tanan naka-tune in. Thank God He is sovereign. Blessings everyone. Again, text na ning mensahe niya nga ni. Ayan. Kamu man kay Joanne Sinaon. Ready na ang tinapay. Tada kag kape, Jo. Magkadto ka sa DXKI. Dala kagid tinapay kag kape. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dela sa City of Tacorong, no, sa Barangay Grinyo. Takop kita paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for reminding us once again nga hindi kami magsagad ka pinalibog. As we begin this day, pakalma nga mo na una, Ginoo. Madamo nga tion, Lord, we confess that mapuno na sang worry nga amon nga una-una. Worry hindi lang sa subong adlaw, kundi pati ang umalabot nga mga adlaw. Instead of being dependent sa imo, Ginoo. Tawara kami sa mga tion nga ginaunahan kami sang kahadlok rather than our faith and when our focus sa imo nga mga promisa sa amon. Open our eyes to see ang imo nga pag-amuma, pag-alaga sa imo nga mga tinuga sa imo creation. Teach us today to trust not in our own strength, not in our possessions, but in your loving hands that has never failed us. Kabay nga, tagaan mo gid paghiday, tangamon nga, tagipusoon, Ginoo. We pray for those who are sick. We pray for husband ni Wendelin. Ayuha siya, Ginoo, sa iyang masakit. Ampawa na siya kag magabaskog ang iyang kalawasan. Sa iban pa namon nga mga kauturan, Ginoo, nga nagamasakit. Especially those listening sa ilang mga radyo. We pray for healing. Even the members, other members of the family that are sick. We pray sa mga nag-travel, pakadto pakari. Deliver us safe and sound, Ginoo. Kaga kung kami nag-drive man, nag-commute, help us to be mangin mapagmatsyag, kaga mangin maingat. Salamat gid, Ginoo, ka ginakumit namon ang amon adlaw sa imo. Sustain us with your provision, strength, guidance, and wisdom. And provide for our daily needs. Buligi kami, Ginoo. Bless the broadcast today. Kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras sa aton program. Damo salamat sa inyo pagpamati, no? Kag maluig ginop danay naman kita sa buwas nga adlaw. Good morning kay Sis Agnes Branya Domingo, kay Tuto Neil Lubaton Fusingan. Ayan, dako na gid si Yuki, no? Ang manug 2 year old na by September si Yuki. Kwan ini ning ginhatag ni Tuto Neil nga ido sa akon. Ako nagid siya kag pagsikayo. Ayan, kag saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan. Amen gid, Pastor Siling ni Sis Janet. Mayo gid nga aga sa inyo nga tanan.
1: Ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus Size 2.

0: Mayong adlaw sa aton mga managpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith, and may it be good nga hindi lang nga nagumpisa kita sa pagtuo sa aton nga Ginoo the moment we accepted him as our Lord and Savior, but that we are also living by faith, nagakabuhi gid kita sa pagtuo. And kabay nga ang Ginoo pag gid mas makilala naton sa sining pagtuo naton, no, sa iyang nga pulong. May it be nga hindi lang naton i-take ang Ginoo as our lawgiver, but as our lover. So, I think that is a crucial point, kay bangod nga pwede naton tanawon lang ang aton Ginoo as our lawgiver, nga siya ang naghatag sa aton sa kasuguan, kag nga hindi hindi nga lover naton siya, kundi nga, so kung ang aton nga treatment o kung ang aton pagtanaw sa Ginoo is that he is our lover, so wala naton lang ginatanaw kung diin kita nakasala o kung diin kita nahulog. Pero ang isa pagid ka mas tanaw naton is diin bala nasakitan ang Ginoo, kag nga balaan naton wala gid siya nalipay sa aton nga ginhimo. So damo man nga tion, it comes from our lack of faith, di ba? So hindi lang gali nga ang mga disciples ang una nga upod ni Kristo amo ang gamay sing pagtuo, kon si Pedro o kon si Thomas, but even man kita. And kabay nga ang aton pagtuo hindi magpabilin nga gamay lang o kon mangin stagnant, but kabay nga magpadayon ini sa pag-ubwad, kag magpadayon ini sa pagtubo. And amo gid nang isa ka tahom nga gusto sang Ginoo matabo sa aton yung kabuhi, nga nagadepende kita sa iya kag nagapahuway. Nga kabay mangin kasubong kita sang isa ka bata o kon lapsag pagani, nga ang iya lang nabalaan himuon is ang maghibi o kon ang magsalig, di ba? Ang isa ka bata wala na siya sing nabalaan nga himuon, kundi nga magsalig lang, maghibi lang, magpangayo lang sang bulig. And so that is one of our privileges being sons and daughters of God, of our Creator, because through the Lord Jesus Christ, by grace, we can call Him Abba, Father. Makahibi kita, we can cry, Abba, Father. And I think that is one of the pictures or portrait of peace that we cry upon the Lord. No, nagahibi kita, gapangayo kita, bulig, nagadepender lang kita, kag wala kita nagasalig sa aton nga mga kaugalingon. Katahom sang pulong sa Ginoo, I think na mention dira sa Proverbs chapter 3, 5 and 6. No, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No, in all your ways acknowledge him and he will direct your paths. Kabay nga mangin tahom ina nga reminder sa aton nga instead of trusting in ourselves, in our capacities and capabilities, ang aton nga saligan is among aton nga Ginoo nga mo si Jesucristo. So saliga naton siya. We will not trust in our experiences, we will not trust on our talents or capacities, but magsalig kita, magtuo kita sa aton ni Ginoo. So amo ginang kabubuton sa Ginoo sa aton, kag amo ginang kalipay sang Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo sa iya. So hambal gani diri sa Hebrews chapter 11 verse 6, natun-an man nato ni isang nagligad, but without faith it is impossible to please God. It is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ang gusto gid sa Ginoo sa aton nga magtubo kita sa pagtuo, kag nga magsalig gid kita, no, sa iya. So sa Hebrews chapter 11, we have here the heroes of faith. So gintawag ni silang heroes of faith not because sila ang bida, no, sa pulong sa Ginoo, apang isa sila katahom nga ehemplo man nga matanaw naton, nga although hindi sila nangin perpekto, hindi nga nangin masulhay kag matinlo kag nangin madali ang ilang pagsunod sa Ginoo, pero nagkabuhi sila nga may pagtuo. So sang nagligad na tackle na naton una, tugani gin pauna naton si Enoch because of his very interesting life. So interesting siya in a sense nga very vague kag short lang gid, limited ang nabalaan naton nga o kon ang mga nasaysay nga information regarding Enoch. Yung hamba lang dito that Enoch walked with God, kag he was translated, no? So tahom to nga ang iya kabuhi nangin matinlo, and also he preached righteousness and judgment, Well, of course, before Noah existed, kay bangod nga lulo siya gani or apoy ni Noah. Pero nagkabuhi siya nga may pagtuo. And it pleased the Lord. So not only si Enoch ang ato natunan, but even si Abel, no? Natunan nagligad the faith that worships. Okay? The faith that worships. So sa subong naman, ang aton nga pagatunan is the faith that walks with God. A faith that walks with God. So magsiling kita walking, no? Isa ina ka action term, a verb nga kung sa diin it emphasizes and it implies that you are with God. You are living with God. Upod mo ang Ginoo. So amo na siya ang mga sense kung ginagamit ang ining word nga walk, no, sa scripture o kung sa pulong si Ginoo. So amo ni aton nga pagatunan kung paano bala nga si Noah nagupod or nagkabuhi nga kaupod ang Diyos, nagpanlakaton upod sang Diyos. Diri sa Hebrews chapter 11 verse 7 nga ginbasa man aton kagina, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So, tun-an naton nga agin tawag bala kag na-include si Noah as being one of the heroes of faith. So, ang isa kauna nga makita naton diri, kung balikan naton ang context, especially dira sa Genesis chapter 6, that Noah lived in one of the darkest periods of human history. No, kung sa diin ginahambal dito sa pulong si Ginoo sa Genesis chapter 6, that ang ginapaminsar sa mga tao during his time is continuously evil. No? Sa Genesis chapter 6, makita na nato ina. Kag nga sa verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and the thoughts of his heart was only evil continually. And ang ginagamit pa diri nga phrase or ang wording, ang vocabulary nga ginagamit, and it repented the Lord that he had made man on earth, and it grieved him at his heart. So ang ginagamit diri nga word which repented, it repented the Lord, doesn't mean nga ang Ginoo na ginulusol siya kay bangod niya sala ang iya decision sa paghimo or pagcreate sang katawhan sang mga kaanggid niya nga nahulog sa sala, but that emphasizes and it implies nga ang Ginoo implies the depth of God's feeling and grievance. It means kumbaga sa level is sa superlative degree, sa pinakadalom, sa pinakabugat. Amuning nabatsagan sa Ginoo nakita niya nga ang nagadalagan sa tagipusoon sang tao amo ang wala untat nga kalautan. It repented the Lord nga kung pwede pa lang grabe ang kasubo sang Ginoo nga makita ang mga katawhan sa kalibutan nga nagapadayon sa ila sala kay sa ilang mga gusto himuon kung anong sakto sa ilang mga mata. And ang Ginoo nagambal diri sa verse 7, he declared his judgment that I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both man and the beast, and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Pero ang tahom diri nga makita naton sa kabuhi ni Noah, which I think isa ini sa rason pagpakamaayo kag bugay sang Ginoo nga he is included in being one of the heroes of faith is because he found grace in the midst of a corrupt world. He found grace in the eyes of God. Sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of God. So, hambal diri sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just and a perfect in his generation. And hambal diri, Noah walked with God. So, grabe diri no, ang natabo is that, ginsaysay ni Moses kung paano nga ang bugos nga kalibutan, they are walking away and against God. While sa piyak, in contrast, here is Noah who found grace in the eyes of God, was walking against the tide because he is walking with God. nagaupod siya panlakaton sa Ginoo. Amo nang makita naton diri. And that is because he found favor in the midst of a corrupt world. The world was filled with wickedness. No, na-mention naton kagina. Ginsikway nila ang mga butang sa Ginoo, ang pag-upod sa Ginoo, ang pagkabuhi para sa Ginoo, kag ang ilang ginsunod is ang ilang mga tagipusoon, kag nawala sila nagadalagan o nagapanlakaton upod ang Ginoo, kundi ang nagadalagan, kag nagapanlakaton sa ilang paminsara mo ang kalautan. But Noah found favor with God. Grasya ini sa Ginoo. Gingrasyahan, ginbugayan sa Ginoo si Noah nga siya makakabuhi nga may kahadlok sa Ginoo kag makapanlakaton upod sa Ginoo. And that tahom nga amuning una nga makita naton sa kabuhi ni Noah. Grabe no? I mean, gin-explain dere sa verse 1, nagdamo ang mga tao. Sa verse 2, amuning daw kabudlay i-explain, but the sons of God saw the daughters of men, may gahambal nga mga angels daw ini. May mga gahambal nga giants daw ini, no? And they took them wives, all which they chose, no? And ang ginahambal diri, grabe ang kalautan sa verse 5. And nagapadayon ini kag naakig ang Ginoo, nasuban ang Ginoo, and he decided to judge the whole world. Pero sa verse 8, ang kaakig sa Ginoo, ang kainit sa Ginoo, ara sa bugos ng kalibutan. To the extent nga, pati ang sapat, pati ang tagsa, kabutangan, nagakamang, pati ang mga kapispisa, naman niya, hukman ko ni tanan. Pero may ari isa kataho, sa bugos ng kalibutan, nga ginbugayan sa Diyos. But Noah found grace, found favor in the eyes of God. Amuling tahom, nga bisan, ang bilog ng kalibutan, daw ang bilog ng kalibutan, nagakontra and against you, but if God is for you, then wala ka gid perdihon. Arab lang ang makita nimo sa imo kabuhi, well amo ako ni but God. Amo nang ginhimo sa ako nila, but God. Daw ako gusto ko tani magbalos man, but God. Amo tong ma-experience ako sang una, hindi ko na tumabag-o. But God. But you found favor, found grace in the eyes of God. Pero pasalamat kita, no, amo nang always nga pinakatahom nga turning point, but God, no, ang Ginoo ya, gingrasyahan niya kita, ginkaluyan niya kita, ginpatawad niya kita. So not only Noah found grace in the eyes of God in the midst of a corrupt world, pero ang makita pa gid naton diri sa Jacob is he walked with God in his generation. So sa nabasa man naton kagina sa verse 9, Noah found grace in the eyes of God, and these are the generations of Noah. He was a just and perfect in his generation, and he walked with God. Anong butsilingon sini? Butsilingon, Noah was a righteous man. But hindi nga perfect siya in a sense nga wala gid siya sing sala, but he sought to be perfect and he sought to be righteous in the eyes of God. It means nga kung ano ang nabalaan niya nga pulong sa Ginoo, sa ginasunod gid niya. And habal gani diri, he is perfect in his generation because of the grace of God. Now, theologically speaking, even sa Old Testament gali, Noah was justified. He is perfect in the eyes of God. Not because he is perfect indeed, but because he found grace in the eyes of God. So not only he was righteous, but he was blameless in his generation. But silingon, wala yasang isaway ang mga katauhan sa iya nga kabuhi. Siya pagani ang nagawali sang insakto, siya pagani ang nagasabdong, siya pagani ang nagahatag sang warning sa mga katauhan. And so amo nang makita naton that Noah walked with God in his generation. Also, Noah obeyed God by faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 7 nabasa naton kagina, ang Ginoo naghatag sa iya sang pagpaandam nga magahukom siya, kag bangod sang iya kahadlok sa Ginoo kag sa paghukom, hambal diri nagtuman siya sa Ginoo, nag-uubra siya sing araka para maluwas ang iya panimalay. He believed God's warning. Now sa sining tion niya, actually damo nga mga katawhan ang nakabati sang pagpaandam sa Ginoo, sang warning, but only Noah and his family believed in the warning of the upcoming judgment. Amuning makita naton diri. Now, nagwali si Noah for 120 years and I don't know kung pila kalibo o kung base gani nakamilyon ang makatauhan niya nakabati sang sulit-sulit kag liwat-liwat niya nga ginawali nga may ara anaw. Apang no one believed that God will judge them. No one believed the warnings of God. Pero si Noah ya, nagsalig siya sa pulong sang Ginoo nga may ara gid paghukom. Nabot sa lingon, amo ni gali ang pagsalig sa Ginoo. Hindi lang sa mga promesa, but even sa mga paghukom nga ginhambal sa pulong sa Ginoo. We also have to trust that. And so, nagtuo siya sa pagpaandam sang Ginoo, nag-ubra sa sing arka, kag naluwas ang iya panimalay. Kung nagakabuhi gali kita sa pagtuo, if we are living by faith, that includes believing not only the promises of God, but also the upcoming judgment of God. Amo pagid ni ang isa ka ibutang pagid naton sa aton mga perspective gali nga ang Ginoo magahukom gid, that we will all appear before the judgment seat of Christ. So if we are living by faith, ang Ginoo hindi lang may ginpromesa gali sa aton nga sa piyak sa aton nga mga ginaagyan nga kabudlayan, ang Ginoo may ara ginpromesa gali nga maayo para sa aton. May ginpreparar siya. Pero ari man nga magkabuhi kita sing tadlong, magbalik kita sa Ginoo, magtuo kita sa iya, maghinulsol kita sang aton nga mga sala. Siguraduhon nato naton kaluwasan kay may ara paghukom. Ang ining kadua nga paghukom hindi na paagi sa linaw nga tubig, kundi paagi na sa linaw nga kalayo. Nang Ginoo sa gihapon, pagasunugon, pagabaguhon ang ining kalibutan, pagapinahan ang ining kalibutan, bangod nga ang mga katawhan, hindi magtuo nga siya magahukom. Subong pagidaan, mayara ang mga pagtudlo, balangado ka, hyper, sa inatawag ng pagigugma sa Ginoo, kag sa tolerance ng Ginoo, nga rablang, kay bangod, God is love, He will not judge. No? Nga kay bangod ang Ginoo paghigugma, bisan magpadayon ikaw sa sala, kay total ang bugay kag ang paghigugma bugana, which is wrong, no? Hindi na naton makita o kon hindi na naton ma-deny sa pulong sa Ginoo, hindi na naton ma tawag sina, hindi na naton manigar, kay makit-an gid naton nga gin kapila ka beses nga ang Ginoo nagsaysay kag nagtudlo nanungod sa iya nga paghukom. So, not only Noah walked with God, not only he found grace, he also obeyed God by faith. He believed God's warning, pero ari pagid, Noah was a herald or a messenger of righteousness. So, not only nga nagtuo siya sa Ginoo, nagtuman siya, nag-ubra sa sing arka, na naluwas ang iya panimalay, pero before ang anaw, as I have mentioned man kagina, that 420 years, he became a herald, a preacher of righteousness. So he proclaimed God's truth. Wala niya gin kahuya or wala niya gin ano ini, gin pasimple, kundi nga gin sugid niya gin ang masakit kag mabugat niya kamaturan nga may ara ginapaabot nga paghukom. He proclaimed God's truth that there will be judgment. Wala niya gin sugarcoat, wala niya gin hambal nga basi o kun may posibilidad, kundi nga ang Ginoo gid magahukom kung hindi sila maginulsol. Kagang iya kabuhi nangin suporta man sa iya nga ginawali, kay nga nag-ubra gid siya sing barko, nag-ubra gid siya sing arka sa ibabaw sang bukid, ti gapati man gid, ginatuuhan man gid, ginsuportaran man gid ni Noah sang iya kabuhi kag sang iya nga binuhatan ang iya pagtuo nga ang Ginoo magahukom. Ang Ginoo magahukom. So, he proclaimed God's truth. His life supported that message. Pero anong natabo? The world rejected the warning. The world rejected the warning. Grabe, no? Imagine mo, ang imo lang man gusto para sa mga katawhan, isang ilang kaayuhan nga maghinulsol sila, magpanumbalik sa Ginoo. Kag nga, agun maluwas sila sa paghukom sa Ginoo, makasulod sila sa arka, apang wala gid sang nagtuo nga ang Ginoo magahukom. And so eventually ang pagukom nagabot kag ang tanan sila nalaglag. Sinuwa lang kang iya panimalay among naluwas. So after sa ginatawag nga anaw, makita pagid naton sa kabuhi diri ni Noah being a hero of faith that he worshiped God after deliverance. His first act was worship. Before siya nag-ubra sa balay, before siya nagtanom, nagsimba danay siya. Ginuna niya gid ang Ginoo nga amo ang nagluwas sa iya kag sa iya panimalay. Nga amo ang naghukom sa bugos ng kalibutan kag matutom siya sa iya pulong kag sa iya nga pag warning, pagpaandam sa bugos ng kalibutan, 120 years nga pabor kag pag-extend sang pasensya. No, pero indeed wala sila naginulsol, pero si Noah after nga naluwas siya, wala siya nag-celebrate para i-enjoy ang kalibutan, kundi nag-celebrar siya una sa atubangan sang Ginoo. Nagpasalamat siya. His first act was worship. He acknowledged that God's mercy was pouring upon him. And that ang makita naton diri that worship is indeed central sa iyang kabuhi. So, may it being as isang pagtuon naton. Hindi lang ang tulo ko naton is si Noah. Ang isa pagid ka gusto ko man diri emphasize is that Noah is pointing us to the Lord Jesus Christ. Now, si Noah, may ara dito mention sa iya istorya na kung sa diin, indeed, he is not the promised seed. He failed. Nahubog siya. Nakahimo siya sing sala. Pero, ang ining istorya, ang kabuhi ni Noah points us to the Lord Jesus Christ. So, paano bala nga nag-point sa aton ang istorya ni Noah sa kay Jesus Christ? Now, ang isa ka, makita naton that the Ark of Noah that he built is an illustration of the Lord Jesus Christ. Naa mo nang isa ka makita naton. There is only one Ark. There is only one door. Kagangabal dito, and the Lord shut the door. So sa naghambal si Jesus, I am the door. I think wala lang siya naghambal dito nga, well, I am the good shepherd and I am the only door going to, okay, pasulod sa pastol or pasulod sa sining ilistaran sa mga karnero. But I think he is also pointing sa sining door at the ark. I am that door. I am the only door. I am the ark. And I am the only way, the truth, and the life. Pareho sa time ni Noah, may isa lang gid kakaluwasan. Para maluwas, halin sa paghukom sa Ginoo. That is the ark. There is only one way. There is only one ark. Sa aton sa New Testament, talking about the Lord Jesus Christ, there is safety and there is deliverance from the coming wrath of God only in one person, the Lord Jesus Christ. Si Kristo mismo nagsiling, ako ang dalan, kamutuunan kag kabuhi, kag wala sa makakarisamay, kundi paagi lamang sa akon. So just as Noah entered the ark by faith, nagsulod siya sa arka, wala to sang timon, wala siya sang control, ang ginuutong gauyat, ang ginuutong gabantay, ang Ginoong nag-keep sa iya kag sa ibilog ng panimalay. So same thing, just as Noah entered the ark by faith, sinners must come to Christ by faith to be saved. Na ano makita naton dire? Sakto man gid nga ginhambal dito sa Hebrews chapter 11. Let me check. Hebrews 11 verse 7, if I'm not mistaken, that Noah, by faith Noah walked with God. By faith Noah warned of God of the things not yet seen, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. It is by faith. By faith, nagtuo siya sa Ginoo. By faith, nag-ubra siya sa arka. By faith, gintipon niya tanan niya mga kasapatan. Nung nahimo to tanan, by faith, nadala niya ang iyang mga, ang iya kabataan, kaya asawa, iya panimalay. By faith, God kept them. And so sa aton man, may it be by faith we will believe on the Lord Jesus Christ that He will keep us. Kung ano man to aton nga pasan o aton mga sala, God can deliver us from the penalties, from the power, and from the presence of sin. Salamat gid sa inyo pagpamati, may it be nga mapunaan kita sa pagtuo kag nga magkabuhi kita, no, nga may pagsalig sa Ginoo, and of course with a great example of Noah. By faith Noah walked with God. May God bless us all, and to God be the glory.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung ano-anong mga suliranin ang mapapanood o maririnig natin sa mga balita, mababang sweldo, away sa kumpanya, kahirapan, sirang relasyon, problema sa kalusugan at iba pa. Ngunit, ang mga ito nga ba ang pinakamalaking problema ng mundo? Napakaliit lamang ng mga ito kumpara sa matinding panganib na pilit iniiwasan ng mga tao. Kasalanan at kapatawaran ang pinakamalaking suliranin ng tao. Ang lahat ng problema sa mundo ay baliwala lamang sa katotohanan na anumang oras ay mamamatay siya at haharap sa paghatol ng isang banal at matuwid na Diyos na galit sa kasalanan. Ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay makipagsundo sa isang galit na Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang minamahal na anak na si Jesus. Ito ang dakilang pagpapala ng pagtubos na ating pag-aaralan ngayon. Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng The Great Blessing of Redemption.
2: Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 1.

bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, and it's in verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang title sa pag-aaral natin ngayon, The Great Blessing of Redemption. Ang napakalaking pagpapala ng pagtubos. Madalas po, pag ako ay maluwag at wala akong, hindi ako nagpe-pray, hindi ako nagbabasa ng Bible, naghahanda para sa isang sermon o gumagawa ng anumang ministry, gusto ko pong tingnan kung ano nangyari sa US. Nagawa ko, punta ko ng iPad ko, tinitingnan ko, yung mga news updates at pang paborito kong puntahan ay ang Fox News. At gusto kong sundan kung ano nangyayari sa US dahil napapansin ko, pagka merong trend na nangyari doon, hindi tumatagal, mamaya kinokopya na ng mga Pilipino. May tawag sila dyan sa English eh. If America sneezes, the Philippines catches a cold. Pag humatsing ang Amerika, nahawa ng sipon ang mga Pilipino. Sabihin, kung ano yung uso doon, mamaya, tayo, ginagaya na rin natin. Minsan, mas malala pa kung paano natin ginagaya yung mga natututunan natin sa kanila. Ang mga madalas kong pinakikinggan ay mga monologue nila Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, at mga iba pa, no? Yung mga mahilig sa mga US News. At napapadpad kayo dito, kilalang kilala itong mga taong ito. Pag nakikinig ako sa kanila, hindi ko maiwasan na maging parang merong kabigatan ako laging nararamdaman sa aking puso dahil sa nangyayari sa ating society. Actually, hindi lang sa US. Eh. Kadal sabi ko nga, kung ano yung nangyayari doon, kadalasan ginagaya ng Pilipinas at actually iba pang mga bansa. Kaya concerned ako, kung ano nangyayari doon, sabi ko, nako, eto na naman. Ganito din ang mangyayari sa buong mundo. Pero ang isang bagay na napansin ko na yung mga komentarista, no, madalas ginagawa nila, tinitira nila yung kanilang presidente at yung kanyang partido. Mga Democrats kasi ito eh. Itong mga ito, minsan, yun nga, ang kanilang gusto, eh, yung gobyerno, mas malaki ang control sa buhay ng mga tao. Pero yung mga iba naman, lalo na itong mga nasa Fox News, kanilang pananaw, yung mga Republicans, ang kanilang pananaw, eh, dapat hindi masyadong ganun ang control ng gobyerno. Malaya ang mga estado, ang mga tao, na gawin kung anong gusto nila with minimal intervention mula sa gobyerno. Yan ang isa sa mga pagkakaiba ng mga Republicans at saka mga Democrats. Pero anyway, madalas tinitira nila kasi Democrats nga, Republicans, or mga medyo mas conservative yung mga nagko-comment dun sa Fox News, so tinitira nila yung presidenta nila at yung partido niya na Democrat Party. Pero ang isang bagay na kapansin-pansin para sa akin, sabi nga nila, yung proverbial na the elephant in the room, hindi nila napapansin yung napakalaking elepante. Ano yung elepante niyo na nando sa silid? Yun yung issue ng kapatawaran ng ating kasalanan. Yan ay isang bagay na hindi nababanggit. Babanggitin na nila lahat ng problema tungkol sa social problems, tungkol sa kanilang border, tungkol sa kanilang economy, tungkol sa kung ano-ano pang mga bagay, tungkol sa crime na talagang grabing lumalaki, lalo na sa mga Democrat-led states. Pero yung pinaka-importanting issue, hindi nila nababanggit yung problema ng ating pangangailangan na mapatawad ng Diyos na galit sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Of course, pagka binanggit mo to sa kanila, ano sasabihin nila? Sabihin nitong mga taong ito, nitong mga intellectual na to, eh, either hindi kanila papansinin o sasabihin nila, kayo talagang mga Kristiyano, ang kitid talaga ng inyong isipan. Yun na lang sasabihin nila, parang sa kanilang tingin, walang saysay itong ganitong mga issues na dadalhin natin sa kanila. Pero alam nyo, kahit anong pag-iwas ang gawin nila, at ayaw nilang pag-usapan itong issue na to ng pagtubos ng Panginoon ng ating mga kasalanan, kapatawaran ng kasalanan, at ang pagtanggal ng galit ng Panginoong Diyos, kahit ano pa man, no? Na sabihin natin tungkol sa bagay na para sa kanila, na ito nga, hindi ito importante, kailangan maintindihan natin na ito ang pinakamalaking pangangailangan ng sanlibutan.

0: pinakamalaking pangangailangan. Hindi natin pwedeng tanggalin yun. Parang maikukumpara ko yan dun sa nangyari noong kamakailan lang, noong isang Biyernes, hindi itong nakaraan, yung isa pa, merong nag-aayos ng elevator sa Makati. Apat sila ng mga trabahante. Nasa sixth floor sila, inaayos nila elevator doon. And then, ang nangyari, nahulog yung elevator na nasa 36th floor. Hulog, dire-diretso pababa, hanggang sa tinamaan yung mga nagtatrabaho doon sa sixth floor. Patay ang dalawa, yung dalawa, sugatan. Bago nangyari yung napakalaking aksidente na yon, ano man ang iniisip nila, isip nila yung, oh, may problema sa ating opisina, ang baba ng sweldo natin, traffic, nag-away kaming mag-asawa, etc. Kahit ano paman, yung problemang pinag-uusapan nila o iniisip nila bago mahulugan yung dalawang taong namatay, alam nyo, itong mga bagay na ito, walang kwenta. Diba, walang kwenta yon kumpara dun sa mamamatay ka na eh. Mahulugan yung dalawa eh. Biruin mo, elevator, mahulugan ka, patay ka. O di kahit ano pa na pinag-uusapan nyo, walang kwenta yon. Ang pinaka-importante nung time na yon, mapoproteksyonan mo ba ang sarili mo pag nahulog, pag naputol yung kable na nagkumahawak dun sa elevator na yon para makatiyak na hindi ka mamamatay. Yon ang pinaka-importante. Ang problema, bulag sila sa katotohanan yon. Yan ang sitwasyon ng karamihan sa mga tao ngayon. Bulag sila na hindi nila alam na sila'y parang lumalakad sa isang, para silang nagtatrabaho, lahat tayo parang kumikilos sa sixth floor, hindi natin alam anytime. Pwedeng maputol yung kable na yung nasa taas, mauhulugan tayo, patay tayo. Ganun ang sitwasyon ng lahat ng tao. Walang nakakatiyak sa kanyang buhay. Anytime, pwede siyang mamatay at humarap sa Panginoong Diyos na galit sa kanya at kung hindi naayos ang kanyang issue ng kasalanan, haharap siya sa isang Diyos na galit sa kanya at mag-iitsa sa kanya sa impyerno at magdurusa itong taong ito ng walang katapusan sa isang lake of fire na sinasabi ng Bible. Yan ang kondisyon nating lahat. Kaya salamat na lamang sa Panginoong Diyos na merong ebanghelyo, magandang balita. Dahil ang Panginoong Diyos, although itong kondisyon ng lahat ng tao ngayon, pero ang sa kagandahang loob ng Panginoon, nagbigay siya ng solusyon sa kanya mismo galing. At ito'y nakalagay sa ebanghelyo at dito niya pinapakita ano ang paraan upang tayo ay maligtas, makawala diyan sa sitwasyon na yan na kung saan mahuhulog tayo sa galit at parusa ng ating Panginoon. Yan nga yung ginawa ng Panginoon na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Siya ang tumubos ng mga kasalanan natin. Ang kanyang buhay ang naging ransom, ang naging bayad upang matanggal ang galit ng Panginoon. At yan ang nais kong pag-usapan natin ngayon. At ang title nga sa aking pag-aaral ngayon, The Great Blessing of Redemption, ang napakalaking pagpapala ng pagtubos. Ang pagtubos ng Panginoon sa atin. Now, bago tayo magtungo dito sa pag-aaral natin, balikan lamang natin ng konting review. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba itong inaaral natin dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Now, tinitingnan natin itong kanyang panalangin ni Pablo para sa mga mananampalatayang nakatira sa Kolosas na makikita natin dito sa chapter 1, verses 9 up to 14. Anong konteksto? Nabalitaan ni Pablo at ng kanyang mga kasamahang misyonaryo pat galing kay Epaphras, na sinabi ni Epaphras, nako, Pablo, ang ganda ng spiritual condition nitong mga mananampalataya dito sa Kolosas. Pero sila ay napapalibutan ng mga false teachers. Natuwa si Pablo tungkol sa kanilang spiritual condition. Sabi ng chapter 2 verse 2 na natuwa si Pablo because of their good order and to see their good order and firm faith in Christ. Tuwa siya doon. No? Pero ayaw niya silang manatiling nandun lang. Gusto niya sila ay lumago at mag-mature kay Kristo. And so, si Pablo kasama yung kanyang mga co-missionaries, regular silang nagpe-pray para sa kanila. Ano yung kanyang prayer? That they may be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Sabi ng Colossians chapter 1 and verse 9. At anong purpose nun? Sabi ng verse 10, so that they may live lives, they may walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Yan ang sabi ng verse 10. So, yun yung kanyang prayer at yun yung ine-expect niya na magiging epekto ng kanyang panalangin. Tapos nun, dinescribe niya, ano ba ang itsura nitong buhay na to na nagpi-please sa Panginoon? What does a God-pleasing life look like? So, meron siyang apat na binanggit patungkol doon. The God-pleasing life is one of bearing fruit in every good work, sabi ng verse 10. So, lumalago ka sa good works. Pangalawa, it is a life of increasing knowledge of God. Lumalalim ka sa pangunawa mo tungkol sa Panginoong Diyos. Hindi natutuwa ang Panginoon na 10 years ago, ito alam mo sa Panginoon, kaya ka na born again, nakilala mo siya, alam mo mga basic doctrines, tapos nanatili ka na lang doon, hindi, gusto ni Lord, lumalago ka. Lumalago ka sa yung pangunawa tungkol sa kalikasan ng Panginoon, ang gawain niya, ang ebanghelyo, and other things. Ikatlo, ano yung God-pleasing life? Ito ay isang buhay of being empowered by God to endure and to be patient with joy. Ayun bang kahit anong harapin mo sa buhay, whether may mga problematic na mga tao sa buhay mo o mga sirkumstansya na malaking problema, nakakapagpatuloy ka, hindi ka nag-give up. No? At hinaharap mo pa ang mga to na may aliw sa iyong puso. No? Hindi mo magagawa yun sa sarili mong kalakasan. Kailangan mo ng that you may be empowered by the power of God, no? By the glory of God. Kailangan mong kapangyarihan ng Panginoong Diyos. And then finally, ang isang God-pleasing life, isang buhay na laging nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Laging nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, particularly dahil sa kanyang ginawang kaligtasan sa iyong buhay. So, yan ang itsura ng isang God-pleasing life. Ngayon, yung isa sa mga huling tiningnan natin ay yung verses 12 up to 14. Ano naman nilalaman ng verses 12 to 14? Etong verses 12 to 14, dito naman nakalagay yung mga rason bakit lagi nating dapat pasalamatan ang Diyos Ama. Diba, yun yung huli, no? Ito yung ang buhay na nagbibigay kalwalhatian sa Panginoon na kinagigiliwan, kinatutuwa ng Panginoon ay ang buhay na lagi nagpapasalamat. Ang tanong, anong lagi niyang pinagpapasalamat? Pwede ka naman lagi nagpapasalamat, pero yung lagi mo lang pinagpapasalamat, yung pagkain mo tuwing kakain ka. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Pagkain na naman kami. Yun lang ang pasasalamat mo. Almusal, pananghalian, hapunan. Lagi ka nagte-thank you. Pero yun lang. Hindi yon. Ito sabi niya. Ito ang dapat laging nating pinagpapasalamat. Verses 12 to 14. Una, He has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Ikalawa na lagi nating pinagpapasalamat, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. At ikatlo na dapat natin laging pinagpapasalamat, that He has redeemed us, tinubos tayo ng Kanyang anak na nagdala sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. No, pag-isipan niyo yan sandali. Yan ba ang madalas nating naririnig mula sa ating pag-iisip at bibig pag nagpapasalamat tayo sa Panginoon? Okay, kung hindi, kaya kailangan nating talagang tingnan palalo ng mabuti. Minsan kasi kaya hindi natin pinagpapasalamat kasi ang babaw ng pangunawa natin eh. Diba, pag tiningnan mo itong as qualified as to share in the inheritance of the saints in light, parang akala mo, naintindihan mo, pero parang ang liit-liit ng pangunawa mo doon, tapos wala ka nang ginagawa, hindi mo na lalo pang pinag-iisipan, ano pa ang ibig sabihin ito? Siguro kayo, kung may kontrata kayo na pinirmahan, no? Tapos hindi nyo alam na later on nagka-problema, yung maliit na fine print doon, naku, maghahanap ka pa ng lawyer eh, ano nga ba ibig sabihin itong linyang ito? Talagang gusto mong malaman kung ano yung para makita mo. Kaya mo bang depensahan itong kaso mo? Mananalo ka ba dito o matatalo? Baka magbayad ka ng milyon-milyon dahil di mo naintindihan lang yung napakaliit na fine print na yon. Parang ganun ito eh, mga fine print ito. Pero kaya kailangan, intindihin mo, ano ba ibig sabihin ito? Kaya na ginagawa natin ngayon. No? Iniisa-isa natin, tinitingnan natin, para maintindihan natin. And then pag nakita mo na, wow, ganito pala ito. O, di magpapasalamat ka na lagi. So ngayon, itong nais nating tingnan. Gusto kong tingnan itong ikatlong dahilan bakit dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Itong nakalagay sa verse 14. Sabi ko, last part ng verse 13 at saka verse 14. Kasi sabi ng last part ng verse 13, His beloved Son, and then verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ayan ang gusto nating malaman. No, ano ba ang ibig sabihin nito? At pag naintindihan natin ito, hopefully, talagang mas magiging sagana yung ating papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. Okay, ano yung mga apat na aspeto na nais nating tingnan dito sa ating pag-aaral? Una, gusto kong tingnan, the nature of redemption. Ikalawa, tingnan natin, the means of redemption. Ikatlo, the effect of redemption. At ikaapat, the requirement of redemption. Ano ba itong, kung titingnan natin yung mas malaking litrato, ano bang nature, ano ba kalikasan itong pagtubos? Ano ba yung paraan kaya tayo natubos ng Panginoong Jesus? Ano bang epekto nitong kanyang pagtubos sa atin? Ano ba ang dapat nating gawin upang ma-experience natin itong mga biyaya ng kanyang pagtubos sa atin? So, yan ang apat na bagay na nais kong tingnan natin. Okay, unahin natin yung una, the nature of redemption. Itong salitang redemption, galing ito sa Griego na salita, na nung sa una, ang ibig sabihin nito, ito ay ikaw ay papalayain, ikaw ay ililiberate mula sa pagkakulong o mula sa bondage sa pamamagitan ng pagbayad. No, merong bayad, merong ransom na ibabayad para ikaw ay mapalaya mula sa iyong pagkakakulong. Ito ay madalas ginagamit nung unang mga panahon para bilhin ang isang slave mula sa marketplace. Di ba, minsan nakakapanood tayo ng mga palabas na yon na merong mga iba't ibang mga slaves, tapos sasabihin ng mga tao, ako, bibiling ko yan. Magkano yan? 10,000. Okay, akin na yan. Magiging alipin ko na yan sa buong buhay ko. No, so yon. Yung bayad na yon, at para makalaya siya mula doon sa sitwasyon na yon, redemption ang tawag doon. Or, isang prisoner of war, para makalaya sa kanyang pagkakapreso, ganun din, magbabayad din para makaalis siya doon. Now, posible, yung taong prisoner of war or yung mismong nasa slave market, siya mismo, babayaran niya yung kanyang sarili para makalaya siya doon sa sitwasyon na yon. Merong ganung mga sitwasyon. So, yun noon, ang ibig sabihin pag sinabing redemption, yan ang literal na ibig sabihin ng redemption. Pagka isang Hudyo ang nakarinig ng salitang redemption, ang pumapasok sa kanyang isipan, medyo iba ng konti. Konektado doon, pero mas malawak. Ang ibig sabihin ay ganito. Pumapasok sa kanyang isipan ay yung pagtubos sa kanya ng Panginoon upang makalaya sila bilang isang bansa mula sa pagkabihag sa Ehipto at mula sa kanilang pagkaka-exile sa Babylon. Yun ang pumapasok sa kanilang isipan. Remember, for 450 years, nando sila sa Egypt, mga slaves sila doon, no? For several hundreds of years. No? And so, pinalaya sila ng Panginoon, ginamit ng Panginoon Diyos si Moses. Yun ang tinatawag nila, ang pumapasok sa kanilang isipan, pag sinabing redemption, pagtubos. Sabi nga ng Exodus 6, verses 6 and 7, Here is my message for Israel, I am the Lord, and with my mighty power, I will punish the Egyptians and free you from slavery. I will accept you as my people, and I will be your God. Then you will know that I was the one who rescued you from the Egyptians. Lahat yan ay may connection dito sa pagtubos, sa redemption na tinatawag. Or mula sa kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Sabi ng Micah chapter 4 verse 10, You shall go to Babylon. Yan ang parusa ng Panginoon sa kanila, lalo na sa Southern Kingdom. Pero dagdag ng Panginoon, There you shall be rescued. There the Lord will redeem you from the hand of your enemies. Tutubusin kayo ng Panginoon mula sa kamay ng inyong mga kaaway. So yan yung idea sa isang Hudyo. Pero kung pupunta kayo sa New Testament, nagkaroon ng figurative understanding or definition ang salitang redemption. Ang redemption ay nagkaroon na ng koneksyon dito sa kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ para sa mga makasalanan. So, hindi natin pinag-uusapan yung nakakulong ka, pinalaya ka, hindi lang yon. Hindi lang pinag-uusapan, ikaw ay nabihag ng isang bansa, nakalaya kayo, nabilang isang bayan, hindi yon. Pinag-uusapan na ngayon, ibang klaseng pagkabihag na may koneksyon sa kaligtasang ginawa ni Jesus para sa mga nananampalataya sa Kanya. So ano mga ideas na kasama doon pag sinabing redemption? Ito ay may connection doon sa tinatawag na release from the curse of the law. Merong sumpa ang batas. Sabi ng Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. May sumpa. No, ang sumpa eh, gusto mong maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon? O ito, kailangan mong sundin lahat ng kautusan ng Panginoon para makapasok ka sa langit. At pag hindi mo nagawa, isa lang ang ng kinabagsak mo sa mga kautusan ng Panginoon, patay ka, may impyerno ka. Yun yung sumpa. Pero pinalaya tayo ng Panginoon dun sa sumpa na yun. Ikalawa, ang pag sinabing pagtubos o redemption, kasama dun, release from slavery to the power of sin. Iba ang kasalanan eh. Ano yung testimonies ng mga naging members natin? Yung isa doon, talagang iniisip niya yung kanyang pag-iinom, pagkatapos siya magtrabaho, kahit na ilang taon na ganun ginagawa. Una, sabi niya, kung gusto kong tumigil, anytime, kaya kong pigilan yung sarili ko. And then, na-realize niya, hindi niya kaya. Naging lasenggo na siya. Kinailangan ng kapangyarihan ng Panginoon na nakilala niya si Jesus, sakalang siya napalaya doon sa problemang yun. Kaya sabi ng John chapter 8, verse 34, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." Tanyo, ikaw ay alipin ng kasalanan. Sabi ng Titus chapter 3, verse 3, "For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures." May iba dito, ang bondage nila is into lust. Yung iba, ang bondage ay pornography. Yung iba, yung bondage ay kung ano-anong mga walang kwentang mga pinaggagalingan ng kanilang aliw or whatever. And hindi sila makaalis doon. Pagka tinanggal mo yun, ako para sila magkakasakit, para mababaliw. So ito yung sinasabi, slaves to various passions and pleasures, tinubos tayo ng Panginoon mula roon. Marami kayong maririnig na testimony na nung naborn again sila, doon lang nila na-experience itong kalayaan mula rito. Ano pa? Kasama dito sa redemption, ang release from the elementary principles of the world na sinasabi sa Galatians 4 verse 3. Sabi doon, "In the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world." Ano kaya ito? Iba-iba ang pananaw ng mga scholars. Yung iba, ang tingin nila, itong elementary principles na to, ibig sabihin, ito yung mga pananaw ng mga Hudyo, na, uy, kung gusto mong mapalapit ka sa Panginoon, magandang relasyon mo sa Kanya, gawin mo lang itong dumaan ka ng mga seremonya, mga ritual, yung mga festivals, gawin mong lahat, huwag kang kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Sabi ni Pablo, these are elementary principles. Actually, hindi yan makakapagpalapit sa inyo sa Panginoon. Sa mga Gentiles naman, yung elementary principles of this world, siguro, sabi ng ibang scholars, ibig sabihin ito, mga demonyo na kinakatakutan nila na sila ang nagkocontrol ng destiny ng mga tao. Katulad halimbawa, yung mga tumitingin sa mga bituin. Diba? Sabihin, uy, eto, naka-align itong mga bituin na mukhang Sagittarius. Eto ang mangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon, marami pa rin tao naniniwala doon. Ito yung mga tinatawag na elementary principles of the world. Sabi ni Pablo, pinalaya na kayo doon. Tinubos kayo ng Panginoon Diyos mula doon. Ano pa? Itong redemption na to, pagtubos, may koneksyon sa control ng diablo sa buhay natin. Kaya sabi ng Colossians 1:13, "He has delivered us from the domain of darkness." Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 2, "Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience." Sabi ng 2 Timothy 2 verse 26, "That they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will."
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.

0: kasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
1: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 7 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang lungsod sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa masamang panahon.
4: Apat na nagpakilalang dating bodyguard, Dizal Dico, binawi ang mga naunang salaysay.
5: At sa kalakalan, rollback sa presyo ng langis, posible sa susunod na Linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Suspindido ang face-to-face classes sa ilang lungsod sa Metro Manila ngayong araw ng Biyernes, Agosto 7, bunsod ng patuloy na masamang panahon. Kabilang sa mga nagdeklara ng suspensyon ang ilang lugar din sa Pangasinan, Benguet, Pampanga, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Bataan at ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Marikina at Maynila, walang face-to-face classes at online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, suspindido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Malabon at Valenzuela. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa Child Development Centers, Kinder at Grades 1 to 12 sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang update hinggil sa suspensyon ng klase at iba pang mga hakbang kaugnay ng nararanasang sama ng panahon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Binawi na ng apat na nagpakilalang dating bodyguards ni former Ako Bicol Representative Zal Dico ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad na umano'y mga irregularidad. Sa mga bagong affidavit, sinapi ng apat na testigo na hindi totoo ang kanilang mga naunang pahayag at voluntaryo nilang binabawi ang mga ito. Ayon sa kanila, mali ang mga naging alegasyon at nais nila itong itama. Inaasahan namang magiging bahagi ng nagpapatuloy na imbestigasyon ang mga bagong salaysay upang matukoy ang buong katotohanan sa kaso at kung may pananagutang dapat harapin ang sinuman sa mga sangkot.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, formal nang hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition o pagdadala kay religious leader Apollo Quiboloy para harapin ang mga kasong human trafficking para sa sexual na pananamantala, pandaraya at bulk cash smuggling. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel o Babes Romualdez, nais ng US na maisagawa ang extradition sa lalong madaling panahon. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs sa natanggap na nito ang kahilingan at naipasa na ito sa Department of Justice para sa kaukulang proseso. Nilinaw naman ng DOJ na may dalawang posibleng hakbang sa ilalim ng kasunduan sa extradition ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, maaring ipagpaliban muna ang extradition hanggang matapos ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Pilipinas. At pangalawa ay pansamantala siyang ipadala sa Amerika para litisin at ibalik sa Pilipinas pagkatapos ng paglilitis. Patuloy namang itinatanggi ni Apollo Kibuloy ang mga akusasyong inihain laban sa kanya.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Rollback sa presyo ng langis, posible sa susunod na linggo. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Posibleng magpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng patuloy na pagbaba ng world oil prices. Mula Agosto at 3 hanggang sa pinakahuling trading session, bumaba ang presyo ng diesel ng 4 piso at 40 sentimo kada litro. Ang gasolina ay bumaba ng 4 piso at 70 sentimo kada litro. At ang kerosene ay may rollback na 4 piso at 80 sentimo kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, maaari pang madagdaga ng rollback dahil sa positibong pag-unlad sa usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan. Gayunman sinabi ni Belias na malabong bumalik sa dating mababang antas ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Samantala, mananatiling suspendido ang ipinatutupad sanang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na inaprubahan noong Marso. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi muna ipatutupad ang fare hike dahil sa naunang pagtaas ng presyo ng langis. Noong Marso, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag pasahe na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa iba't ibang pampublikong sasakyan maliban sa regular na taxi at motorcycle taxi. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng LTFRB sa mga petisyon para sa dagdag pasahe. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 85 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 51 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 20 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Humina na ang bagyong Maymay at isa na lamang low pressure area. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyong Maymay sa layong 620 kilometro sa silangan ng Etsage, Isabela habang nasa Philippine Sea. Gayunman, patuloy nitong pinalalakas ang habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ayon sa PAGASA, nasa 1,075 kilometro northeast ng extreme northern Luzon ang binabantayan pang Typhoon Dolphin. Taglay naman ito ang hanging hanggang 140 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 170 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa Occidental Mindoro, may mga pag-ulan dulot ng habagat. Habang sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antique ay may paminsan-minsang mga pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Sa Batanes, Babuyan Islands at sa natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa bagyong dolphin at habagat. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 27.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hiniling ang pansamantalang pagsuspinde sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
4: DILG Secretary John Vic Remulla, maaari nang magtalaga ng kinatawan sa pag-aproba ng foreign travel requests.
5: At sa palakasan, Filipino pole vaulter EJ Obiena nagwagi ng ginto sa pole vault meet sa Germany.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.

0: Pinayagan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary John Vicremulla na italaga sa kanyang mga kinatawan ang pag-aproba sa mga kahilingan ng mga lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa. Batay sa Administrative Order No. 47, layunin itong mapabilis ang pagproseso ng mga travel request at mapahusay ang serbisyo ng pamahalaan. Sa ilalim ng Local Government Code, kailangan pa rin humingi ng pahintulot ang mga lokal na opisyal sa Office of the President kung ang biyahe ay tatagal ng higit sa 3 buwan, isasagawa sa panahon ng emergency o gagamitin ng pondo ng gobyerno. Nilagdaan ang kautusan ni Executive Secretary Ralph Recto noong Hulyo at 30 sa bisa ng otoridad ng Presidente.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagsampa ng kasong kriminal ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban sa isang kumpanya sa North Cotabato dahil sa umano'y illegal na paggawa ng fertilizer at pataba. Ayon sa Department of Agriculture, inihain ang reklamo laban sa may-ari ng DQB Green Agricultural Products Trading dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree 1144. Bagamat lisensyado ang kumpanya bilang distributor ng fertilizer, wala umano itong pahintulot na gumawa, magproseso o magrepack ng mga produktong pataba. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mapigilan ang ganitong mga gawain para maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang kalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Sa isinagawang inspeksyon, nakita umano ang mga otoridad na kagamitan sa paggawa ng fertilizer, mga packaging materials, mga sako ng pataba na may label na nakarehistro sa ibang kumpanya. Dahil dito, pansamantala ring sinuspinde ng FPA ang mga lisensya at ang product registration ng nasabing kumpanya habang isinasagawa ang investigasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Umabot na sa 328 million pesos na halaga ng cash assistance, pagkain at iba pang ayuda ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, kabilang sa naibigay ang family food packs, emergency cash transfer at cash for work upang matulungan ang mga evacuee habang nasa evacuation centers. Samantala, matapos ibaba ang alert level ng Bulkang Mayon, nagsimula nang makauwi ang mga residenteng lumikas sa Albay. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagbibigay ng pagkain at iba pang tulong upang matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli sa kanilang kabuhayan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, mahigit 6,500 pamilya sa Pangasinan ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy na minomonitor ang Marusay River sa Calasiao at Kayanga River sa San Fabian dahil sa pagtaas ng antas ng tubig. Sa Calasiao, umabot sa 6.4 feet ang taas ng tubig sa Marusay River. Dahil dito, pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal ng barangay at agad lumikas kung kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muling namayagpag si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa Stabhochsprung meeting sa Jockgrim, Germany. Naitala ni Obiena ang taas na 5.83 meters upang masungkit ang kampyonato. Ito na ang kanyang ika-apat na outdoor gold medal at ika-7 titulo ngayong season. Ayon kay Obiena, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa hirap na naranasan niya sa warm-up. Ngunit masaya siyang unti-unti nang bumabalik ang kanyang magandang forma. Naghahanda na ngayon ang 2-time Olympian para sa kanyang title defense sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nag-uwi naman ang Pilipinas ng isang ginto at isang bronze medal sa Youth Mixed Pair event ng 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Tagaytay City. Nasungkit ni Rimmel Daniel Cabides.

0: Yates at Antoinette Amante ang gintong medalya matapos magtala ng 17.80 points, habang nagwagi naman ang bronze sina Riz Enoch Balmayor at Jean Micaela Ladaran. Kapwa ito ang unang international competition ng dalawang pares at ayon sa kanilang coach, bunga ng matinding pagsasanay at dedikasyon ng mga atleta ang kanilang tagumpay. Tinalo ng Philippine duo ang koponan ng Vietnam sa execution score upang maiuwi ang kampyonato para sa bansa. Sa pagbabalik ng bagong araw, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho umakyat sa higit 2 milyon nitong Hunyo.
1: Republic Act No. 12322, ganap ng batas para sa mas flexible na basic education.
0: At sa ibayong dagat, US planong higpitan ang visa screening ng mga dayuhang journalists.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Umakyat sa 2.59 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Hunyo. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 4.9% unemployment rate, mas mataas kaysa 4.8% noong Mayo. Bagamat dumami ang bilang ng mga may trabaho, mas mabilis namang nadagdagan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate. Pinakamarami pa rin sa mga nagtatrabaho ay nasa service sector, kasunod ang agrikultura at industriya. Samantala, bahagyang bumaba sa 12.1% ang underemployment o mga may trabaho ngunit nais pang magdagdag ng oras o magkaroon ng ibang hanap buhay. Katumbas ito ng mahigit 6.1 milyong empleyadong naghahanap pa ng dagdag na pagkakakitaan. Sa karaniwan, 40.6 hours per week ang inilaan sa trabaho ng mga Pilipino noong Hunyo.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, ganap ng batas ang panukalang nagbibigay sa Department of Education ng mas malaking kalayaan sa pagpili ng pinakamabisang paraan ng pagtuturo sa basic education sa ilalim ng Republic Act No. 12322 na amyenda sa Enhanced Basic Education Act of 2013. Inaatasan ang Department of Education na repasuhin ang curriculum at mga paraan ng pagtuturo kada 5 taon upang matiyak na ang mga ito ay nananatiling epektibo at angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Samantala, inilunsad din ng DepEd ang Aral TutorCo, isang online platform na magpapadali sa pagre-recruit, pagsasanay at pamamahala sa mga tutors sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program. Ayon sa DepEd, nasa 6.7 milyong mag-aaral ang kinilalang nangangailangan ng karagdagang tulong sa pagkatuto nitong nakaraang school year. Sa tulong ng mahigit 442,000 na aral tutors sa buong bansa, umabot na sa 4.5 milyong mag-aaral ang naitalang gumanda ang kanilang kakayahan sa pagbasa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagsimula na ang konstruksyon ng bagong Maintenance, Repair and Overhaul o MRO facility ng Lufthansa Technic Philippines sa Clark International Airport. Ang multi-million dollar investment na itinayo sa 157,000 square meter site ay inaasahang lilikha ng mahigit 1,000 trabaho at magpapalakas sa posisyon ng Clark bilang aviation hub sa Asia-Pacific region. Target na magsimula ang operasyon ng bagong pasilidad sa 2020. 2028 kung saan mapapalawak ng kumpanya ang serbisyo nito para sa mas maraming uri ng aircraft tulad ng Airbus A350 at Boeing 787. Bahagi ito ng pagpapalakas sa industriya ng aviation, logistics at aerospace sa bansa habang patuloy na pinalalago ang Clark bilang mahalagang sentro ng transportasyon.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Plano ng Estados Unidos na higpitan ang pagproseso ng visa para sa mga dayuhang mamamahayag sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa kanilang mga social media account. Isa sa ilalim ang mga aplikante sa tinatawag na online presence vetting kung saan rerepasuhin ng US State Department ang kanilang pampublikong aktibidad sa social media bilang bahagi ng security screening. Ayon sa kagawaran, layunin nitong matiyak na ang mga aplikante ay sumusunod sa batas ng Amerika at hindi bantas sa pambansang seguridad. Hindi naman kinumpirma ng US State Department ang detalye ng umano'y internal memo. Ngunit sinabi nitong patuloy nitong pinalalakas ang proseso ng pagsusuri sa lahat ng dayuhang naghahangad na makapasok sa Estados Unidos.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Magpapatupad naman ng water rationing ang Puerto Rico matapos makaranas ng matinding tagtuyot na nakaapekto sa supply ng tubig sa ilang lugar. Ayon sa mga otoridad, 5,000 residente ang makararanas ng nakaschedule na pagkawala ng tubig habang ipinatutupad ang rotational water service. Naitala rin sa kabisera ng San Juan ang isa sa pinakamalalang kakulangan ng ulan sa kasaysayan. Sinabi ng weather experts na patuloy na nararanasan ng malaking bahagi ng Puerto Rico ang matinding tagtuyot kaya't hinikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang nagpapatuloy ang water rationing.
2: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit kabanatang 29, talatang 11. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 7 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: you celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, and partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
1: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial station, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
0: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
4: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
5: Nako, Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
7: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
3: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
7: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
3: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
8: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang atontak na abyan, alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Agosto 7 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

Para sa aton balita lokal, 49 ka mga partisipante nag-intra sa Credit Surety Fund kag Basic Accounting. Masobra 2,800 ka corona dalenyo makabaton sang tig 2,000 pesos nga binulan nga ayuda sa idalom sang DSWD Uplift Program. Anom ka individual na dakpan sang NBI 12 sa Corona Del City bangod sa ginasiling nga peke nga land title modus. PhilHealth Corona Del naghatag sang serbisyo kag impormasyon sa mga mangunguma sa banwa sang banga. SCSC kag LGU Tantangan nagpirma sang kasugtanan para sa plano nga annex campus. Duha ka rider pilason sa pagbanggaanay sang motorsiklo sa banga. Most wanted person sa kasong rape na dakpan sa Tivoli. Grassroots football program ginlunsar para sa mga daycare learners sa Isulan. DILG 12 ginpabakod ang ease of doing business sa Esperanza kaglutayan. PNP naglunsar sang safety awareness lecture para sa mga estudyante sa Sultan Kudarat. Tatlo ka high-value individuals na dakpan sa by-bust operation sa Maguindanao del Sur, Cebu na recover. Sa balita nasyonal, mga ahensya sang gobyerno ginpaalerto ni Presidente Marcos Jr. para sa posible halit nga dalas sang habagat kag bagyong Maymay. Employment rate sa Pilipinas naglabot na sa 50.66 million. BIR naglunsar sang ethical standards kag anti-corruption course para sa revenue officers. Para sa balita sa luwas sang pungsod,

0: 1,700 katao nagbakwit sa Guatemala bangod sa paglupok sang bulkang Fuego. Drone nga may dala nga bomba natukiban sa airport sang Germany. Kapin 300 nga ginkidnap na salbar sang mga security forces sa Nigeria. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Liwat gin pabugal sang Corona del City kag South Cotabato ang kaayo sa mga bata ang nagakanta matapos na ang konsang Marble Children's Chorus o MCC ang Grand Prix Championship sa ginhiwat nga 3rd Thailand International Choral Festival. Magluwas sa pinakamataas nga kadungganan, nakaangkon man ang grupo sang champion sa Young Children Choir category kag champion sa folk song category matapos ginpakita ang ila talento, disiplina kag kabansay sa pagkanta sa international nga kompetisyon. Ang kadalagan sang Marble Children's Chorus nagdala sang kadungganan hindi lamang sa syudad sang Coronadal kag probinsya sang South Cotabato kundi mangin sa bugos nga Pilipinas. Pamatuod suno pa ang kadalagan sa dedikasyon na pagpanikasog kag pagpalangga sang mga miyembro sang grupo sa patag sang musika kag pagkanta. Nagpartisipar ang 49 ka mga non-accountant halin sa nagkalain-lain nga small kag micro cooperatives sa syudad sang Coronadal sa isa ka oryentasyon na hanungod sa Credit Surety Fund o kuna CSF kag Basic Accounting adlaw sang Miyerkules. Ang aktibidad ginpangunahan sang City Cooperative Development tagud mapalapad ang ilahi ihipalo sa pagdumala sang pondo kag operasyon sang kooperatiba. Suno kay City Cooperative Development Officer Jonathan Emmanuel, importante ang orientasyon na god mapaligon ang pag-iintindi sang mga kooperatiba sa Credit Surety Fund kag mapauswag ang ihibalo sang mga non-accountant sa accounting. Paagi sini mas maintindihan sang mga partisipante ang mga nagapanguna nga financial reports kag makahimo sang husto, transparent kag responsable nga mga desisyon sa pagdumala sang pondo kag pag-usisa sang mga loan applications. Nagbisita man sa aktibidad si City Mayor Erlinda Araquil agod ipabutiyag ang suporta sang lokal nga gobyerno. Ginauhag niya ang mga partisipante nga maghatag sang ilang mga suhestyon agod masiguro nga ang mga programa kag intervensyon sang gobyerno angot sa aktwal nga kinahanglanon sang mga kooperatiba. Suno pa sa iya, importante ang konsultasyon sang mga benepisyaryo agod masigurong ang mga programa sang gobyerno nagasabat sa ila matuod nga panginahanglanon kag mangin mapuslanon para sa tanan. Alas 7:25 ang aton nga takna sa dugang pangabalita lokal. Nagsugod na ang DSWD kaupod ang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pagpanagtag sang bulig pinansyal para sa mga benepisyaryo sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program. Sa kabugusan, 2,847 ka mga indigent beneficiaries ang gintalana sang DSWD sa Coronadal ang makabaton sang tig 2,000 ka pesos nga binulan nga ayuda tubtob sa Disyembre subong nga tuig isip kabahin sang programa nga nagatinguha maghatag sang suporta sa mga nagakinahanglan nga sektor. Personal nga nagtambong si Mayor Erlinda Araquil sa unang adlaw sang pagpanagtag sang ayuda nga ginpatigayon sang Miyerkules sa Barangay Zone 2 Gymnasium agod masiguro kag mamonitor ang husto nga implementasyon sang programa kag ang madali nga paghatag sang bulig sa mga benepisyaryo. Ang Uplift Program may tinutuyo nga buligan ang mga pamilya nga nagkakinahanglan paagi sa padayon nga suporta pinansyal. Nadakpan sang National Bureau of Investigation o kon NBI 12 ang anom ka individual sa syudad sang Coronadal matapos ginasiling nagtinguha nga iprendang isa ka duta nga may kalaparon nga halos tunga sa ektarya paagi sa paggamit sa ginapatihan nga peke nga land title, mga peke nga identification card kag iban pa nga palsipikado nga mga dokumento.
Nadakpan ang ginasiling modus sang mga suspitsado matapos ginverifikar sang biktima ang mga dokumento nga ila ginsumiter kag natukiban nga ini indi matuod. Tungod sini nagpangayo sang bulig ang biktima sa NBI kag nagpatigayon sang operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa anom ka individual. Nagapadayon pang investigasyon sa mga otoridad samtang ginaexpektar nga atubangon sang mga suspetsado ang nagakaigo nga mga kaso may kaangtanan sa paggamit kag paghimo sang mga peke nga dokumento. Nagpanawagan man ang NBI sa publiko nga mangin mabinantayon kag siguruhon nga beripikado ang titulo sang duta. Kagkilalahon ang mga tao sa likod sang mga transaksyon kag iban pa nga mga dokumento antes magsulod sa bisan anong nga transaksyon may kaangtanan sa pagbakal, pagbaligya o kung pagprenda sang propiedad. Nakigbahin ang PhilHealth Local Health Insurance Office Coronadal sa one-stop shop activity sang Department of Labor and Employment o kon DOLE 12 para sa mga mangunguma sa ginpatigayon nga sa South Davao Agri-Ventures Corporation sa Barangay Malaya, Banwasang Banga. Naghatag ang PhilHealth sang oryentasyon na hanungod sa National Health Insurance Program. Lakip na ang mga benepisyaryo sang pagkamiyembro, mga available nga benefit package kag ang mga kinamatarong kag responsibilidad sang mga miyembro sa idalom sang Universal Health Care Act. Nagplastar man ang PhilHealth sang service desk agud maghatag sang nagkalain-lain nga serbisyo kapareho sang membership registration, pag-update sang records, membership verification kag iban pa nga may kaangtanan nga serbisyo para sa mga mangunguma.

alas 7:30 ang aton nga takna. Nagpirma sang isa ka Memorandum of Understanding o kon MOU ang lokal nga gobyerno sang Tantangan kag ang South Cotabato State College o SCSC. Iniisip kabahin sang plano sa pagtukod sang extension o kon annex campus sang kolehiyo sa nasambit nga banwa. Gipangunahan ni Tantangan Mayor Timmy Joy Torres Gonzalez ang pagpirma para sa lokal nga gobyerno samtang si Dr. Edward Lovell Brillantes, presidente ng South Cotabato State College, ang nagpirma para sa SCSC sa seremonya nga ginpatigayon sang Miyerkules. Nakigupod man sa programa si Vice Mayor Cesar Dasilao kag ang mga miyembro sang 19th Sangguniang Bayan isip pagpakita sang ila suporta sa nasambit nga kasugdanan. Sa idalom sang MOU, magabinuligay ang LGU Tantangan kag SCSC sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga mga programa sa edukasyon, lakip na ang pagpatukod sang extension o kon annex campus sa Banua. Inatoyo sang proyekto nga mapalapad ang oportunidad sang mga residente sang Tantangan sa dekalidad nga edukasyon sa kolehiyo agod hindi na sila kinahanglan magbiyahe sa malayo nga mga lugar para makapadayon sang ila pagtuon. Ginalauman ang kasugtanan mangin isa ka importante nga tikang sa pagpalapad sang oportunidad sa edukasyon kag sa pagpauswag sang human resource sa banwa sang Tantangan.

Pilason ng duha ka motorcycle rider matapos nagbanggaan ay ang ilang mga motorsiklo sa municipal road sa Tubangan Sanggaan Residence sa Barangay Reyes, Banwasang Banga, pasado alas 10:45 sang gabi sang Miyerkules. Sunod sa report sang Banga Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag halin sa isa ka concerned citizen pasado alas 10:47 sang gabi may kaangtanan sa insidente. Sa initial nga investigasyon, imbolbado sa nasambit nga panghitabo ang isa ka Yamaha Aerox 150cc nga ginamaneho ni alias Arnel, 49 anyos, may asawa, empleyado sang gobyerno kag residente sang Barangay Rangay. Sang nasambit nga banwa kag isa ka Kawasaki Badja 125cc nga ginamaneho ni Roti, 48 anyos. Wala sang asawa, empleyado man sang gobyerno kag residente sang Barangay Kabuling sa nasambit man nga banwa. Nagwa sa investigasyon nga ang Yamaha Aerox nagabiyahe halin sa National Highway sa Barangay Reyes pagkadto sa Barangay Improgo, samtang ang Kawasaki Badja nagahalin naman sa kasubong adalan pero sa lain nga direksyon. Sang nakalabot sa lugar sang insidente, ginasiling nga nagsulod sa linya sang Yamaha Aerox ang Kawasaki Badja na nagresulta sa pagbanggaanay. Ginapatihan man sang mga investigador nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang riders sang Kawasaki Badja sang naglungtad ang insidente. Wala man ini sang napakita nga driver's license kag wala man nakapresentar sang ORCR sa iya motorsiklo. Bangod sa pagbanggaan ay nakaangkon sa mga pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang duha ka rider kag gilayon gindala sa South Cotabato Provincial Hospital. Nagbuba man ang duha ka motorsiklo kag yara subong sa kustodiya sang Banga Municipal Police Station samtang nagapadayon ang investigasyon kag ang nagakaigo nga disposisyon sang kaso. Alas 7:35. Nadakpan sang Tivoli Municipal Police Station ang isa ka most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sang mga otoridad sa Barangay Lambangan, Banwas sang Tivoli pasado alas 10 agas sang Miyerkules. Ginkilala ang nadakpan kay alias Jim, 50 anyos, may asawa, mangunguma, kagresidente sang Barangay Alabel, Sarangani Province. Ginpangunahan sang mga operatiba sang Tivoli Municipal Police Station. Kaupod ang Criminal Investigation and Detention Group, Regional Field Unit 12, ang operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa sospetsado. Lakpan si alias Jim paagi sa warrant of arrest para sa kasong rape nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 26 sa Banwasang Surala sang Setyembre 17 tuig 2007. Sunod sa korte, wala sang ginrekomendar nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Pagkatapos ginarestar, ginpabalo sa suspetsado ang iya mga kinamatarong sa lingwahe nga iya maintindihan sunod sa ginapatuman sang konstitusyon. Yara na subong sa kustodiya sang Tivoli Municipal Police Station ang akusado samtang ginahulat ang commitment order halin sa korte nga nagpagwa sang warrant. Ginlonsar sang LGU Isulan ang grassroots football program para sa mga kabataan nga yara sa daycare centers. Iniisip kabahin sang pagpalig-on sang sports development para sa mga kabataan. Nagpartisipar ang mga kabataan sa nagkalain-lain nga football drills kag mga hampang nga nagatinguha nga mapauswag ang ila disiplina, teamwork kag paghigugma sa sports. Ginapatigayon ang nasambit nga programa paagi sa pagbinuligay sang Philippine Football Federation, Sultan Kudarat Regional Football Association. Agod mahatagan ang mga kabataan sang isulan sang dugang nga oportunidad nga makatuon kag mapauswag ang ila ikasarang kag
talento sa patag sang sports.

Nagpatigayo ng Department of the Interior and Local Government o DILG 12, kaupod ang DILG Sultan Kudarat Provincial Office sang duha ka adlaw nga monitoring, coaching, audit kag coordination activity may kaangtanan sa ease of doing business para sa mga banwa sang Esperanza kag lutayan adlaw sang Martes kag Miyerkules. Gintambungan ini sang mga opisyal kag empleyado sang lokal nga gobyerno agud usisaon ang pagsunod sa Ease of Doing Business Act. Talakayo ng mga reforma kag maghatag sang teknikal nga giya para sa mas epesyente nga paghatag sang serbisyo publiko. Gintalakay man sa aktibidad ang mga bag-ong inisyatibo, online monitoring systems kag reportorial requirements. Ginsundan ini sang paghimo sang action plan agud mapauswag ang proseso sang paghatag sang serbisyo sang mga lokal nga gobyerno.

a las 7:40. Nagpatigayon ang educational o nagpatigayon sang educational lecture ang First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company para sa mga estudyante sang PC Bayanihan Elementary School sa Isulan Sultan Kudarat adlaw sang Miyerkules. Iniisip kabahin sang campaign plan eskwelahan sang PNP. Tinutuyo sang aktibidad nga mapabakod ang ihibalo sang mga estudyante paagi sa paghatag sang impormasyon, may kaangtanan sa paglikaw sa bullying, cybercrime, illegal nga droga, responsable nga paggamit sang social media kag paghatag importansya sa maayo nga pamatasan. Kabahin ini sang padayon nga programa sang PNP agod ipalapnag ang mas luwas nga palibot sa mga bulutuan kag awhagon ang mga kabataan nga mangin responsable, disiplinado kag mangin maayo nga mga pumuluyo.

sa dugang pangabalita lokal, nadakpan ang tatlo ka ginasuspetsahan nga high value individuals o kon HVIs sa ginapatigayon nga bypass operations sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA BARM sa bulig sang militar sa Barangay Digal, Buluan, Maguindano del Sur, Adlaw sang Martes. Ginkilala ang mga suspek sa ila alias nga Johari. Sa ilang mga alias nga Johari, 32 anyos, Tado, 21 anyos, kag Satar, 28 anyos. Narecover sa operasyon ang ginabulubanta nga 7 kagramos ang ginapatihan nga shabu nga may standard drug price nga 47,600 pesos. Lakip na ang 500 peso nga bypass money nga gingamit sa transaksyon. Gilayon nga ginarestar ang tatlo ka suspect kag gindala sa kustodiya sang PDEA BARM para sa dokumentasyon kag dugang nga imbestigasyon. Mga tubang ang mga suspect sa kaso pagbayular sa Republic Act number 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 may kaangtanan sa ginasiling illegal nga pagbaligya kag pagpanag-iya sang illegal nga droga. Suno sa PDEA BARM, kabahin ang nasambit ng operasyon sa padayon nga ginapabakod nga kampanya batok sa illegal nga droga, agud mapunggan ang paglapnag sang pagbaligya sang shabu kag mapanabat ang mga individual nga nalambigit sa nasambit nga aktibidad.

0: Nautasan sang kabuhi ang lima kaginapatihan nga nabilin nga katapos sang Dawla Islamiya matapos nakikinkwentruhay sang gintingob nga puwersa sang militar kagkapulisan sa barangay Inugog, Banwa sang Pikit, Cotabato, Huwebes sang hapon. Suno sa mga opisyal sang militar kagkapulisan, nagpadulong ang mga operatiba sa lugar agod iserbe ang warrant of arrest batok sa mga suspect. Apang ginapalukpan suno pa ang mga otoridad gamit ang mga assault rifle nga naglabot sa Encuentro High. Ginkilala ang nautasan sang kabuhing asin nga sanday marhum Halim Ali Rasul kag BB. Suno sa mga otoridad na nga tubang ang mga suspetsado sa nagkalain-lain nga kaso kriminal, lakip ang multiple murder, frustrated murder, extortion, armed robbery, arson kag illegal drug trafficking. Ginpahayag man sang otoridad nga duha sa mga napatay nalambigit sa pag-ambush sa isa ka police patrol team sa Sheriff Agwak sa tung Marso 28 kung sa diit lima ka police ang ginbawian sang kabuhi kag tatlo naman ang pilason. Sa ginhiwat nga clearing operation na recover sang mga otoridad ang pila ka mataas nga o pila ka matagas nga kalibre sang pusil, laki pang isa ka government issued combat rifle nga gina-report, ginapanagiyahan sang isa ka pulis nga ginbawian sang kabuhi bangod sa pag-ambush sa Lambayong Sultan Kudarat sa tung Hulyo 7. Suno kay 6th Infantry Division Brigadier General Ricky Bunayog. Kag Maguindanao del Sur Provincial Police Office Colonel John Mangahis, nangin na posible ang operasyon matapos nakabaton sang impormasyon halin sa mga residente sang barangay Inugog. May kaangtanan sa ginapanaguan sa mga armado nga sospek. Padayon naman ang investigasyon sang mga otoridad sa nasambit nga insidente.
1: Balita Nasyonal.
0: Naghatag na sang direktiba si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno agud siguruhon nga nakahanda sila para sa posible halit nga dala sang bagyong Maymay nga mas ginpabaskog pa sang habagat. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naka-full alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kag padayon ang pagpreparar sa mga ahensya para sa madasig nga pag-responder kung may emerhensya. Nakip sa ila ginadihon nga tikang agod masiguro ang kaluwasan sang mga pumuluyo ang preemptive evacuation sa mga lugar nga ginabaha kag landslide prone areas. Pinpayag pa ni Castro nga nagpain ang DSWD sang halos 1.8 billion pesos para sa ayuda kag ipanagtag nga family food packs kag relief items para sa mga maapektuhan sang malain nga panyempo. Naglabot sa 95.1% ang employment rate o kon 50.66 million ka Pilipino ang may trabaho sa pungsod. Suno sa pinakaulihing labor force survey sang Philippine Statistics Authority. Nadugangan sang 1.03 million ang numero sang mga Pilipino nga may trabaho Humalin Mayo nga mas mataas kumpara sa 184,000 nga record sa kapareho nga bulan sang tinalikdan nga tuig. Nagtaas naman sa 4.9% ang unemployment rate sang Hunyo halin sa 4.8% sang Mayo, samtang ang underemployment o kon tala sang mga empleyado nga kulang sa oras o kon hindi bastante ang income, nagtaas sa 12.1%. Sa ulihing balita nasyonal.

0: K.I. Bolita.
1: Naglunsar ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers sa National Office isip kabahin sang pagpabakod sang integridad kag professionalismo sa sulod sang ahensya. Tinutuyo sang programa nga mapalig-on ang integridad, pagpanabat kag professional nga pamatasan sang mga empleyado sang BIR. Nagtambong sa paglunsar si Commissioner Charlito Martin Mendoza kaupod ang mga deputy commissioners, regional directors kag iban pa nga mga opisyal sang Talatapan. Ginpaathag ni Deputy Commissioner Larry Barcelo nga ang integridad ang pundasyon sang malawig nga panahon nga reforma sa ahensya. Samtang ginpahayag naman ni Assistant Commissioner Attorney Daniel De Jesus ang mga nagapanguna nga bahin sang kurso nga nagasakop sa etikal nga pamatasan, anti-corruption kag pagtapna sa sexual harassment. Sa iya mensahe ginpabutyag ni Commissioner Mendoza nga ang kadalagan sang mga reforma sa BIR nagadepende sa mga empleyado nga nagahatag pagtagad sa padayon nga paghimo sang husto kag nagakadapat.

0: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Nagapabilin nga nakaalerto ang Guatemala matapos ang paglupok sang Bulkang Fuego nga isa sa pinakamabaskog nga aktibo nga bulkan sa Central America. Mga 1,700 karesidente ang nagapabilin sa evacuation centers samtang ginapatuman ang mandatory evacuation nga o sa apektado nga mga komunidad. Ginpasaka na sa pinakamataas nga alert level ang tatlo ka probinsya bangod sa padayon nga pag-ulan sang abo kag pagbaha sang lahar nga naglabuot sang 7 ka kilometro ang kalabaon. Ginakabig nga kritikal ang masunod nga 72 ka oras bangod mahimo pag nga maglala ang sitwasyon sa nasambit nga aktibidad sang bulkan. Masobra 29,000 katawo ang apektado sang ashfall samtang suspendido ang klase kaginsirado ang isa ka importanteng highway malapit sa bulkan. Wala pa sang nabalita nga damyo sa mga balay apang ginapahanumduman ang mga residente nga tabunan ng ila mga ginasudlan sang tubig kag magsuksok sang face mask isip proteksyon sa abo. Nahibaluan man nga naglupok ang nasambit nga bulkan sang tuig 2018 nga nagresulta sa kamatayon sang ginatos katawo kag paglubog sang isa ka baryo. Nasapuan sang mga otoridad sa Germany ang isa ka drone nga may dalang nga bomba malapit sa Ukrainian cargo aircraft sa Leipzig Halle Airport. Suno sa mga otoridad, gingamit ang isa ka special nga robot para kuhaon ang detonator antes ginpatigayon ang pagpalupok sang device. Samtang may isa pa kawala pa na tumod nga butang ang nagbangga sa isa ka cargo plane antes naglanding sa Hanover nga nagresulta man sang gamay nga damyos. Ginpahayag ni German Interior Minister Alexander Dobrindt nga ang insidente nagapakita sang bag-o nga level sa paghimo sang hana kag posible may kaangtanan sa mga professional nga hybrid attacks. Wala pa sang opisyal nga suspetsado apang may mga opisyal nga nagasiling nga posible may kaangtanan ini sa mga langyaw nga puwersa. Padayon naman ang investigasyon samtang ginpasaka ang seguridad sa mga airport sa Germany bangod sa nagadamo nga unauthorized drone incidents sa nagligad nga mga bulan. Ginpanginwala naman sang Russia ang bisan anong nga kaangtanan sa sini nga mga insidente. Para sa ulihing balita sa Luwasang Pungsod. Nasalbar sang mga security forces sang Nigeria ang kapin 300 ka tao nga ginabtak sa nagkalain-lain nga pag-atake sa ginakabig nga pinakadako nga rescue operation sa sulod sang isa ka adlaw. Ginpatigayon ang operasyon sa Kinji Lake National Park sa Niger State sa bulig sang militar, kapulisan, Intelligence Units kag National Counter-Terrorism Center. Lakip sa mga nasalbar ang isa kagatos kag 63 ka residente sang Woro community sa Kwara State nga ginkidnap sa pag-atake sang Pebrero kag isa kagatos 45 pa ka biktima halin sa Niger State. Gindalaan ay ang mga naluwas sa isa ka military facility para sa medical check-up o medical check-up ante sila ginpapuli sa ilang mga pamilya. Ginpahayag ni President Bola Ahmed Tinubo nga ang operasyon nagapakita sang mas maayong nga koordinasyon sa mga ahensya sa seguridad. Wala pa sang impormasyon kung may mga suspetsado nga nadakpan sa operasyon. Padayon naman ang tinguha sang gobyerno sa pagtapna sa mga armado nga grupo nga responsable sa sagunson nga kidnapping sa nagkalain-lain nga bahin sang Nigeria. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

kumusta ang inyong Friday morning? Nakapamahaw na baladera abyan? Yes, take time to have your breakfast. Get the most important meal of the day. Kaya pasado dun alas 8. Kasi nawili ka dara sa imo mga ulubrahon. Tamyawan ko anay ang mga friends ta diri nga nag-connect sa aton mga early morning programs sa TSK Kagayanan. Namyaw na blessed Friday morning si Mami Presi. Shout out sa Bernardino family diyan sa Cavite. Blessings to you all. Sing ni Mami Presi. Hello man kay Sis Bevelin, kag Sis Lenny sa Ponticha Hilahos Babas families. Dira sa Banga. Hello man kay Ate Beatriz Consad. Si Tristan na namyaw man diri good morning kay Migo Dave sa Balitaan Kagina.